sa Babu Atoll, sunod sa Maldives National Defense Force. Isa ka military diver sang Maldives ang napatay man samtang nagbulig sa retrieval operation sang mga biktima. Sunod sa Dan Europe, ipain ang masunod nga mga inadlaw para sa Maselan nga recovery operation para makuha ang apat nga nabilin nga bangkay halin sa kuweba sa idalom sang dagat. Dugang sang organisasyon padayon ang koordinasyon sa tunga sang Maldives National Defense Force kag mga otoridad sang Italia sa Mali para sa masunod nga tikang sang operasyon. Amayad to ang pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon dari lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake ng maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
1: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes tira sa imo abyan. Danay naman kita subong nga aga diri sa ato niya programa Oras na Pilipinas Tuesday edition Mayo 19, 2026. Medyo maulanon na ang aton nga panyimpo. Halong-halong danlog ang dalan. Pero subong medyo nagsanag-sanag naman ang aton iyang palibot. Ayaw lang dira nga pagpamahaw sa mga nag-breakfast samtang XKI ang background. Yan, ano ang pamahaw tada? Sa kupa lang ko daan ay ah. Good morning sa mga early tuners. And hello kay Mami Presi. Nanamyaw, blessed morning po. Mayad-ayad nga agad sa imo Mami Presi sa Cavite. Dira sa Banga, si Sis Lenny sa Babas Fonticha family. Kay Sis Yvonne sa Allen Habaradas family, welcome diri sa DXKI, Sis Yvonne. Thank you sa pag-tune in kagina sa TSK. Sa Shepherd's Call naman kagina, nag-tune in na da si Sis Eva sa Apostol Trono family. Kay Ate Beatriz sa Consad family. Sa Balitaan kaina, nag-panamyaw da si Brad Rumeld. Good morning, DXKI, listening here in the City of Smiles, yan, Bacolod. Aba, ara ka naman gali dira, Brad Rumeld. Shout out da sa imo, akag sa imo nga may bahay. And si Kuya Don, nagpamati man da sa prayers da, Kuya Don. Kag si Kuya Anso naman ang sa technical side ta di subong. Sis Bevelyn, good morning man da sa imo, sa Fonticha Hilahos family. Sa Takurong, si Maring Abe, sa Gonzales Navarro family, upod da kay Paring Ray. Sa Merkado Publiko sang Takurong. And good morning da sa imo Paring Ray. Kadra sa Isulan kay Mami Vilma, kay Ma'am Ivy, kay Sir Dennis, good morning. Kay Sis Day sa Roque Panganiban family, mayad-ayad gid nga aga kadra sa SNA. Feel free nga mag-message diya sa aton iyang programa. Pwede ka mo mag-connect sa aton numero 09631801469 or dara sa aton na FB. Check nyo dara ha, sa aton na FB ang aton nga FB Live. Hello, kag, happy listening da. Nagpa-check attendance, liwat gali si Sis Day. Aha. Thank you, Ged.
1: Pabalon sa...
0: Sige, kanto na ta sa aton next nga segment. Ang sulod na ang aton bed para sa aton nga pabalon. Pabalon.

Para sa aton pabalon for today, ang aton nga verse makita sa Psalm 46:10.

Psalm 46:10 says, "Be still and know that I am God." Kung sa hiligay nun ta inibasahon, siling diri nagasiling siya, "Untatana ninyo ang pag-ilinaway kag kilalahan ninyo ako nga Dios. Kamo nga mga nasyon sa bugos nga kalibutan magadayaw sa akon."

Alas 8:22 ang aton nga takna abyan. Kaga padayon kita diri sa aton iyang programa. Shout out dira kay Jacob Pamati online o pagkaman sa kay John D. Na si Jacob sa Thailand, si John D sa Jensen. Kaya Facebook naman sila nag-tune in. Ikaw sis day sa radyo o sa FB man gyapon. Sa Senator Ninoy Aquino ni Sis Day. Sa aton nga pagpadayon, tagaanta ligwa aton mga public service announcement. Diri kita sa aton nga action line idulong ni Miga Jen.

0: opisina sa PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance cover. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imuuma o kon panginabuhian.
1: Action Line.
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action Line.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Dugang naton nga public service announcement.
3: Oras na! Oras!
2: Related ni

ordinansa sang Banwasang Pulumulok. Ang full implementation, sunod pa sini is sa bulan sang Hunyo. So take note sa mga motorista, mga driver nga nag-aagi sa Banwasang Pulumulok base sa ilang General Ordinance number 23. Actually 2014 pa ni siya, subong lang gin ano gid no, fully strictly implement nila no ining speed limit para sa mga nagabiyahe sa National Highway kag dira sa May Canary Road. So ang speed limit dira sa Silway 8 nga tulay pakadto sa South Pulumulok Bridge, Pulumulok Water District pakadto sa Crossing Sulit kag Crossing Dagok pakadto sa junction sang Canary Site is 60 km per hour. Samtang sa South Pulumulok Bridge pakadto sa Pulumulok Water District 50 km per hour. Yeah. So sundan nyo na nga speed limit. Okay, may pina na nga 1,000 sa first offense, second offense 1,500, sa third kag subsequent offenses 2,000. Kag 30 day of imprisonment depende sa discretion suno pa sang korte. Speed limit na dira naman sa May Pulumulok area 60 kag 50. Ayan, alas 8:30 sa is ang aton nga takna abiyan.

This time, diretso nakita sa aton nga talakayan portion na miss ni naton dari sa ONP. Si Kuya Danny Solido, mang aton nga family counselor from Malay Boracay Lifeline. Ayan. Good morning sa imo, Tito Danny. Welcome

0: Mac.
1: Good morning, morning, Mega Joy. Doing well. Mainit ngayon sa island. Hindi ko alam dyan sa inyo. Mainit ba lahat?
0: Maulan-ulan ang panahon nitong mga nakaraang araw, kuya. Pero today, lumabas na ang sunshine. Paghapon, kuya. Paghapon, maulan dito.
1: That's really good. Lakti, parang merong ganun sa amin. Merong ganung maulan-ulan.
0: Mm-mm.
1: Pero itong week na ito, medyo ano, talagang siguro binubuhusan niya yung init niya.
0: Uh-oh.
1: Anyway.
0: So, fair weather naman, no?
1: Yes. Yeah.
0: Ayan. Sige, balik tayo, kuya, sa ating mga topic dito sa ating segment. This time, okay, ang pag-uusapan natin ay parenting and emotional support. Bakit po mahalaga itong emotional support ng magulang sa mental health ng mga anak?
1: Very, very relevant yan ngayon kasi kung papansinin natin, I think I mentioned before the word connectivity among the family.
0: Mm-hmm.
1: And most of the challenges that's happening right now will be more on ang mga anak ba ay naka-connect pa sa kanilang mga parents.
0: Mm-hmm.
1: Kagabi, I was talking to a family. Marami sila. Mm-hmm. And as we talk, meron akong isang single question na din ito. And the question is, no doubt ako na ang mga bata ngayon mas naka-connect sa nanay.
0: Mm-hmm.
1: Pero mahalaga kasi na ang mga bata ay nakoconnect din sa tatay. Kasi, mm-hmm, di ba, kung titingnan natin, ang the first 3 years of a child is connected with the mother. Kasi nga, that time, naglalactate pa si nanay, ano? So, in fact, may mga nanay na ang kanilang lactation sa anak umaabot ng mga 4 or even 5 years. So, no doubt na maganda ang connection doon. Pero pagdating sa connection ng mga bata sa tatay, it should start somewhere between 3 hanggang 6 years. Kahit gandoon man lang na medyo special connection, nawawala. Kasi ang feeling ng mga tatay, if I am a good provider, and for them, provider means material things.
0: Mm.
1: So basta mayroong pagbili ng basic needs, mayroong pagbili ng mga gusto, bilang kailangan ko gusto, good father na ako. Pero in terms of giving time, giving effort, giving magagandang comment about the children, parang wala yata. Hindi nata ang disconnected ang mga bata.
0: Mm-hmm.
1: So, ang hamon ngayon sa ating mga tatay, sabi ko nga, next month ay Father's Day. And I don't know kung alam mo, sa scale ng celebration, yung worldwide celebration, ang Mother's Day are celebrated of the top 4. So yung unang celebration ay, pangit ito ano, pero sa Amerika, ang pinaka-celebrated nila na occasion ay Thanksgiving Day.
0: Mm-mm.
1: Sa atin, sana meron tayo na Thanksgiving Day.
0: Mm-mm.
1: Pero sa America, we have, yun ang number one.
0: Yeah.
1: Ang kusunod na celebration will be
0: Mother's Day.
1: Ang Christmas.
0: Ay, Christmas pa.
1: Ang Christmas. Okay. After ng Christmas will be the Holy Week. Okay? Sine-celebrate yun ang marami. Mm-hmm. At number 4 ang Mother's Day. Okay. Alam mo ang pangilan ng Father's Day? Wala man lang siya sa top 10. Last year, ang Father's Day ang nakarang sa number 11. So, doon natin makikita na talagang meron mong sariling mundo ang mga ama na hindi na kami nakakakonect sa aming mga anak. Or, parang hindi natin sinasadya, pero hindi rin natin napansin. So, siguro this time, baka pwedeng maglagay ng extra effort. Paano ba magkaroon ng totoong bonding? Why? Kasi magiging mahusay na emotional support sa tatay. Kasi kita kay kung napapansin niyo, kapag nag-usap tayo about the emotional connection, si nanay number one.
0: Mm.
1: At ang nag-left behind ay si tatay. Siguro ano, nag-day tanong ko sa iyo, when was the last time na nag-effort si tatay na mag-reach out sa anak?
0: Sa anak ko po o sa papa ko?
1: sa anak.
0: Kasi yung anak ko, lagi niyang kasama yung papa niya. Kaya
1: so
0: lagi silang nakabanding.
1: Oh, that's very special.
0: Mm-mm.
1: Oh, I had that before. Kasi magmula grade 1 hanggang so yung anak ko, ako ang nagahatid sundo sa school.
0: Opo, yun din po yung husband
1: ko. Anto, maliban doon, every Friday, basta walang conflict. Ako talaga, as much as possible, tinatanggal ko yung conflict. Kapag Friday, bonding moments ko yung sa anak ko.
0: Mm-mm.
1: So, after, kasi kinabukasan, di ba, walang classes Saturday.
0: Opo.
1: So, kakain sa, hindi naman kailangan mahal ang kakainan. Fast food. Na mag-iingay kayo mag-ama ang kugot ang mami niya ay nasa office ka that time. Okay? Ang alam mo nakakatuwa na hanggang ngayon, we have that special moment na kapag nag-usap kami, we talk about not more than a dad talking to a daughter, kundi it's more like a dad talking to a friend. Yeah, meron kaming ganong level.
0: Mm.
1: At hindi ito basta nangyari lang. Intentional talaga, gagawa ka talaga ng effort.
0: Mm-mm.
1: And siguro yun ngayon ang challenge. May mga tatay pa ba o may nanay na merong intentional effort to reach out to a child na in times of need, ngayon open ka, makikinig ka sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: At kasama doon sa pakikinig na yun na ang goal natin ay bilang parents is na-build up ang self-esteem ng bata.
0: Mm-mm.
1: Kasi, if a child has a strong self-esteem, maiiwasan natin yung mga mental health na pinag-uusapan natin.
0: Mm-mm.
1: Siguro, hindi naman totally wala. Pero yung level ng, struggle, hindi ganun kataas. Dahil normal sa atin, siguro, even with mga mature individuals, nakakaranas pa rin naman tayo ng stress. Nakakaranas pa rin tayo ng mga levels of depression. Pero, hindi ganun katataas. Di tulad ng mga bata na walang ganun klaseng connection, madalas tantrum sila, talagang ang hirap i-control.
0: Mm-mm.
1: And because of that, dahil wala siyang makakapitan, parang nakikita niya sa sarili niya na may kasama pa ba ako? Meron ba akong strong support or tinatake ko itong emotion ko na para ako nag-iisa?
0: Mm.
1: And ngayon, meron silang makita na kapag ang bata ay nasa struggle, huwag niyo silang hayaang magkulong sa kwarto.
0: Mm.
1: Kasi pag nagkulong sila, mas napisil nila na nag-iisil sila para itake yung emotional problem na yun na dapat ilabas.
0: Mm-hmm. So, be intentional.
1: Yes. Oo. Hindi pwedeng bahala na.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pwedeng saka na. Hindi pwedeng pag may oras ako, busy ako eh. So, pag may oras ako, hindi pwedeng ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, talagang magbibigay ka ng panahon.
0: May schedule.
1: Yes. Oo.
0: Mm-mm.
1: Pero of course, ang schedule na yun, pwede din namang
0: flexi.
1: Open siya, flexible siya. Oo, halimbawa, merong nangyari na dapat mabigyan talaga ng panahon, baka pwedeng i-move yung oras.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi pwedeng i-move yung araw, yung isang buong araw. Kasi ang struggle ng bata, kapag maghapon yung nararanasan, mas mo siya na magiging close, magiging tarado siya.
0: Mm.
1: And later on, nasasanay na siya na every time naharap siya sa mga problema, sanay na siyang mag-isa.
0: Isolate.
1: But of course, later on, lalabas at lalabas yan.
0: Mm.
1: Kumbaga, ang emotional problem ng isang tao, hindi nasusolve ng time.
0: Mm.
1: Ito ay nasusolve kasi merong tao na kaya niyang sandalan.
0: Mm-hmm.
1: At yung tao na yun, kaya niyang pagkatiwalaan. Sa mga pagtatanong ko, majority ng ano, even we adults, bakit marami ngayon na mga tao na nahirap mag-share ng kanilang mga burden sa iba? Ang one word would be, walang tiwala. Takot sila na kapag nag-open up, baka itong kwento na ito, lumipat sa kabilang bahay, lumipat sa kabilang barangay, lumipat sa... Yun. So, yung trust na wawala, and therefore, mas mahihirapan yung tao na mag-deal ng kanyang personal inner conflict. At mahirap yun sa mga tao na meron dinadala.
0: Ano ba yung mga karaniwang emotional struggle na nararanasan ng mga bata at mga teenagers ngayon, kuya? Sa mga nakausap niyo.
1: Number one will be bullying. At ang mahirap sa bullying ngayon will be hindi mo kilala kung sino ang nagbubully sa'yo. At bakit ko sila din hindi kilala. Yeah, kasi online. Oo. Parang lahat ba ng friend mo online ay kaibigan mo talaga or gusto mo lang maraming, you know, I have 4,000 friends, I have 3,000 friends. Gusto mo lang bang merong ka ganong figure, pero in reality, wala kang totoong kaibigan. Kaya nga lagi kong sinasabi na sa isang bata, lalong-lalo na those who are 21 years or below, select at least 2 to 3 friends whom you can call anytime you need a call. At ito yung mga tao, ako meron akong ganong circle na, ito yung mga tao na kapag tumawag ako at load midnight kasi hindi ako makatulog, siguradong sasagutin nila ako kasi alam nila na kailangan kong kanang kausap. Parang go-to. Diba, I remember merong program noon na ano, merong call a friend. Ikaw, Mega Joy, meron ka bang call a friend?
0: Meron na, naman, kuya.
1: Kapag kailangan mo,
0: yeah,
1: kapag kailangan mo, nandyan sila. Ang problema, hindi na ganun karami ang mga bata ngayon na merong call a friend. So, anong yan nangyayari? They are facing their struggles alone. And if you are emotionally distressed, you can't do it alone. Kasi ibababa ka talaga ng ibababa until sa time na napapansin mo, ang dami ng emotional problems na nakaakibat doon sa single na nangyayari sa buhay mo. And that's really not good.
0: So,
1: hello again.
0: Kuya,
1: yes.
0: Saan ba na circle dapat nila hanapin yun? Diba? Pwede naman na meron silang tinatawagan pero baka hindi naman yun yung right circle. Or dapat yes. Parent yun.
1: Alam mo, maganda ang nangyayari ngayon. I remember, hindi ko alam kung naabutan mo to, Mega Joy. Meron ka ba dating ano? Merong group study?
0: Bible study group, opo.
1: Cell yeah, pero group. Hindi. Student group.
0: Ah, opo, meron din. Yung mga classmates.
1: Talaga, iba, merong ano, merong subject na kailangan kayo nakagrupo kayo. Meron kayo. Nung time namin, wala yan. Magkakaroon na yun kapag merong project. Okay? Pero ngayon, meron. So, doon sa grupo na yun, baka pwedeng kumuha ka ng isa o dalawa. Ang intentional uli. Sabihin mo talaga, alam mo, I like your personality. I like how you see things. I want to be a friend. At, you know, kapag sinabi mo kasi yun, meron yung special attachment. Ako, every time na mapunta ako sa isang lugar at alam ko tatagal ako sa lugar na yun, naghahanap ako lagi ng dalawa. Para pag wala yung isa, meron pang isa. Kadalasan naman na hindi yan nagsasabay na nawawala. And kapag meron ka ng ganun, yung kasi ang trust na bibuild up eh. Halimbawa, kung ang trust ko kay Mega Joy noon ay number 2 or number 3, siguro ngayon nasa number 8 na ako. Mm-hmm. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi as time goes by at lagi kayo nag-uusap, nararamdaman mo na itong taong ito, I believe he is also for me.
0: Mm-hmm.
1: At meron ako mga struggle, nandiyan ka tumatawag. In fact, ngayon nga dapat maging discerning ang maraming Christian na halimbawa, merong nagsabi na my day didn't went as I wanted it. Kapag nabasa ko yung ganung post, I make it a point ako, may number ako ng taong yung tatawagan ko siya.
0: Mm.
1: Why?
0: Kumusta
1: kasi pag
0: yan?
1: Sinabi niya na, sir, joke lang yun, di okay lang. Mm. Pero what if totoo? Available ka. Katulad din ng mga tao, ngayon alam mo, sunod-sunod, marami kaming kamag-anak ngayon. As I speak, meron akong tuhi na bukas si Lilibing, only 70 years old.
0: Mm.
1: Pero kalungkot ako. Alam mo kung bakit? Kasi nung nagkasakit itong taong ito, itong tiyoy namin na to, parang hindi welcome ng family na dalawin.
0: Mm.
1: Parang ano sila, parang nahihiya.
0: Mm-hmm.
1: And then, meron din akong pinsan na na-accident. Patay din.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, ano to, sunod-sunod.
0: Mm.
1: And similarly, may mga tao ngayon na hindi comfortable mag-relay, mag-unload.
0: Mm-hmm.
1: And kapag merong ganong status ng buhay, can you imagine, just a call, ako, even sa greetings, ano, ako mahilig ako mag-greet sa mga nagbe-birthday.
0: Mm-hmm.
1: And kapag nag-greet ako, you know, I make some special effort to really convey what I wanted. And sasabihin lang sa'yo na, natas ako sa greetings mo. Ang ibig sabihin is that nakapag-connect ka sa kanya. And that's really very important. Why? Because teenagers, lalong-lalo na yung mga estudyante, kasi ang estudyante na yun hanggang 22, ano, or yung iba nag-graduate 23.
0: Mm-hmm.
1: Di tulad nung tayo natin na if you're taking up a four-year course, 21, graduate ka na. So, nadagdagan ng 2 years, mga 23 or 24. Now, ngayon, ang mga tao na as early as 20, 21, 22, 23, yung connection na dapat meron maisabis, nawawala. Now, meron nagsabi na our best friend happened when we were in high school. And it's possible. Marami ngayong mga well-connected people are friends coming from high school. Bakit mm-hmm. mahalaga yun? Kasi at 13, naghahanap na ang bata ng social connection. Kasi mm-hmm. teenager na siya.
0: Mm-mm.
1: At kung meron kang karaniwan, di ba, ang 13 years old, ano yan, sa panahon natin, mga first year, second year.
0: Mm-mm.
1: Now, kapag meron kang ganong connection, you can be friends for life, yung mga BFF nila.
0: Uh-oh.
1: Pero ngayon, ang BFF nila is parang nasa social media.
0: Messenger.
1: So, tapos sasabihin lang ngayon, alam ko, BFF ko siya. Kahit once a year lang kami nag-usap, alam ko BFF niya. Ano yun? I can't consider that BFF once a year. Kaya sabi ko, madalas, one of the challenges I want to give really is that kung meron kang kaibigan, how I wish it can be a friend na he is just or she is just a walk away. Ang ibig sabihin, kaya kong lakarin. Kung walang sasagan, kaya kong lakarin papunta sa kanya.
0: Mm.
1: And much more, kapag nagsistruggle ang tao, ang kailangan lang ng tao, presence.
0: Mm.
1: Hindi mo kailangan marunong ka magsalta. Hindi mo kailangan marunong ka. Just simply your presence.
0: Be there.
1: Dati, ano, pag may mga training kami, pag merong may sakit o namatayan, anong sasabihin ko pagdating doon? Sabi ko, wala. Iba pa ako pupunta kung wala din na malakon sa sabi ko, yung makalin on ang tao at your presence, yung alam niya nandun ka at handa kang dumamay,
0: mm-hmm.
1: that is one of the greatest expression of love. Diba?
0: Mm-hmm.
1: At kung merong kang tao na merong ganong klaseng connectivity sa'yo, wow, those are special. Kaya nga sabi ko, ano eh, ang paghanap lang ng kaibigan ay parang paghanap din ng maging boyfriend o maging asawa.
0: Mm-hmm.
1: That person should be someone special. Kasi wala kayong pinirmahang kontrata, yet nagkatiwala kayo na ang relasyon niyo will go for life. And that's very important.
0: Mm-hmm. Wow. So, connectivity, yan ang word pa rin natin ngayon, Kuya. No?
1: Mm-hmm.
0: Yung pagiging yes. intentional sa pag-connect sa
1: yes.
0: ating mga oo. Anak.
1: Mm-hmm. Yes. And then, siguro, dahil tayo ay mga magulang, pag-aralan natin yung mga bagay na kapag kinikwento sa ating mga anak, siguro this might be the thing na gustong-gusto niyang gawin.
0: Mm.
1: Halimbawa, I remember, meron akong anak na nakausap, 13 years old siya, at mahilig siya mag-basketball. Ang problema, ang tatay niya ay mahilig na mag-basketball, pero instead na dalhin yung anak doon sa basketball court para mag-play, ang mas ginugusto ng tatay niya na iba ang kalaro.
0: Mm.
1: So I talk with the father. Sabi ko, bakit mo ginagawa yun sa anak mo?
0: Mm.
1: Ngayon, unti-unti, tinatanong ko yung nanay na kausap ko. Sabi ko, how is it so far? Sabi niya, hindi pa rin ganong ka-ideal, but at least unti-unti, meron ng mga initial na effort para maisama yung bata.
0: Mm.
1: And that's very important. So whatever it is, ngayon, ngayong summer, marami mga nanay sinasamahan ang mga bata na maging part ng activity. Halimbawa, music. Alam niyo ba na ang equivalent ng 1 year na training sa music ay equivalent to 3 to 4 years of education sa isang bata sa pag-develop ng kanyang brain.
0: Mm.
1: Yung sinasabi natin na pre-frontal cortex of our brain.
0: Mm-mm.
1: So, marami mga bata na mahuhusay sa music na matatalino.
0: Mm-hmm.
1: At ang equivalent ng 1 year na training sa music ng bata is 3 to 4 years of education.
0: Wow.
1: Okay. Kung titingnan natin, alam niyo bang si Einstein mahusay sa piano?
0: Oo, talaga.
1: Yes, okay.
0: Oo.
1: So, ang ngayon, marami ngayong lumalabas sa ano, sa YouTube, sa online na mga tao na mga bata na mahuhusay sa music at matatalino din sila. Well, kasi music connects, di ba? Kapag ang isang tao narinig mo kumanta at na-touch ka, nakaka-connect ka sa taong ito. So, siguro, sabi ko nga, baka pwedeng ang mga churches ngayon, i-open up nila yung mga choir, and then, sa bawat miyembro ng choir, sa bawat miyembro ng merong musical instruments, baka pwede sila mag-disciple. Piano can be started at an early age of 4 or 5 years old.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Opo. So, for brain development.
1: Yes, it's for reading for brain development. At ang nakakatuwa dito, dinedevelop mo yung brain mo, pero nakakapag-encourage ka pa ng mga taong nakikinig ng music.
0: Mm-hmm.
1: Diba ang tao na may problema, ngayon ang mga bata, ang tao nila ay sound trip. Pero, sound tripping, nagpapapabaan ng degree of tension na nararanasan ng tao. Di ba may mga tao na hindi sila umiinom pero pupunta sila sa bar para makinig ng acoustic guitar. At pag alis sila doon, mas magaan ang kanilang pakiramdam. I don't know, right now, hindi ko na siguro kaya yun, pero there are some people, alam ko, merong mga kabataan dito sa Boracay or even beyond, even sa mainland, na kapag na lang nila, meron silang paboritong concert artist na po, nakakanta sa Manila. Well, kumukuha ng ticket, hindi lamang, of course, hindi lamang ito ticket ng concert, kundi ticket pati eroplano.
0: spend
1: money
0: talaga.
1: Just to away concert. At pagbalik nila dito, ang ganda, parang ang gaan-gaan ang pakiramdam nila.
0: Mm-hmm.
1: Pero gusto ang ano lang yan is, ang makakakaya nito will be people living in the high end. Di ba?
0: Mm-hmm. Kasi music is the language of the soul daw, kuya.
1: Yan. Yan. I love that. Oh. So, mahalaga na alam natin paano ba tayo makakapag-connect ng special sa ating mga anak na kung kaya din lang naman natin suportahan, magdoon tayo. Kasi madalas, alam mo ba ang mga bata kung bakit mas, at times mas gusto nilang magkaroon sila ng failure? Kasi daw, kapag nag-fail sila, napapansin sila ng mga magulang. Pero kapag sila ay nag-succeed, parang okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Sana hindi maging ganoon. Kasi hindi kasi dapat ang failure lang o ang success ang pinapansin, kundi even the effort.
0: Mm-hmm.
1: I remember before, every time na ano, kasi pag may ano, kapag nag-aral ka ng music, ano ba, piano, after mga 3 months of session, there'll be around 12 days session, ay merong recital. Ano po, kapag nag-aaral ka ng piyesa para sa recital, sa una yan, parang marami pang ano, sablay. But, you know, we need to encourage them by giving them encouragement doon sa effort pa lang na ginagawa.
0: Mm-mm.
1: Ang nakakatulong sa kala sa mga bata ito, para makita nila na even pala our effort of doing the practice, nakikita na nga ng mga magulang, nakikita ng mga tao.
0: Mm-mm.
1: And that's very important. Kasi may mga parent na hinahamon nila ang kalang mga anak na, uy, dapat ma-perfect mo yung exam. At kapag hindi na perfect, frustrated yung bata. Kasi walang nakikitang encouragement kapag hindi na perfect. Pero siguro sa lalong-lalo na sa Christian community, baka pwedeng yung imperfect na yun makita pa rin kasi nagbigay siya ng special effort para maabot niya yung kanyang naabot. So hindi pwedeng laging extra special.
0: Ayun.
1: Pwede naman kahit special lang ay makakaroon ng encouragement.
0: Wow! 9:05 na agad, kuya. Ang bilis naman ang bagas. Ayan, na parang ano lang, dalawang topic lang yung na-touch natin ngayon. To be continued naman next week. No po. Thank you, kuya, for those words of wisdom na ibinahagi nyo po sa ating mga tagapakinig about connectivity, about being intentional, doing extra effort, building trust, no, accountability, and encouragement. Salamat po.
1: Okay, maraming welcome at sa uulitin.
0: Yeah, sa uulitin.
1: It's a privilege. Coming from the high end to be a part somewhere in the south.
0: Opo. Thank you so much. God bless you more, thank Kuya you. Danny. Ingat po dyan. Nakaupod naman ato ng aton family counselor from Alay Boracay Lifeline, Kuya Danny Solidom. Padayon naman ato ng topic, Dason Simana. Tugtob sa liwat naman nga, pag-updanay naton dari sa ONP. Kaupod si Kuya Anson sa technical side, kag sa pag-assist ni Miga Jen, kag Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sang mayong aga. Sa mga balita kag impormasyon nga ito na batian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Tila
2: 702-DZAS
1: Agapay ng Sambayanan. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Tagapay! Tuesday na naman at nandito na naman tayo muli sa Tuesday edition ng Family Matters dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines na siyang magse-celebrate na naman muli ng ating anniversary.
1: Next month! No?
0: Well, next month, pero that's in 2 weeks.
1: Oo nga.
0: Two weeks na lang yan kasi dulo na tayo ng buwan ng Mayo. So, ang ating pong anniversary mo di, dun sa mga hindi pa nakapag-register, register na po kayo. Punta lang po kayo sa ating Facebook page ng 702 DZAS. Makikita niyo po dyan, meron po tayong link para makapag-register kayo. At syempre, sabi nga po natin, ay masasabi natin ang salitang present. Sa June 6 dyan po sa Dacong Green Hills Christian Fellowship.
1: Weeks na lang yun.
0: Yes. Kasi first Saturday yan ng June.
1: Right.
0: So sa June 6 po dito sa Green Hills Christian Fellowship sa bandang Ortigas, Pasig, magkita-kita tayo muli. Merong mga nagme-message na sa akin na magkikita daw tayo uli dyan sa ating anniversary. Last year, talagang so humbled, ano? Dumating tayong maaga na ang bit-bit lang namin ay extra t-shirt na pampalit. Umuwi po kami, ang dami po namin
1: dalang
0: pagkain, di ba? Tumaas po ang sugar ni Pastor James noong araw na yun eh. So, excited po kami.
1: Pero yung mga anak natin, Toto, Dad, saan galing?
0: Oo. Akala po nila nagbakasyon kami. Pero yung mga, lalo na yung ating mga listeners na taga Dacong South, ano, ayan, merong mga kung ano-ano mga kakanin, puto seco, iba-iba pong mga padala, may chicharon pa. Ayun, yung chicharon pampababa daw ng sugar after mo kainin yung kakanin.
1: Oo.
0: So, dun po sa ating listeners na kaya pong magbiyahe sa araw na yan, maaga-maaga pa lang po ay nagre-ready na po kami. Every year kami ay ni Pastor James ay excited kami mag-volunteer as usher, no? Sarado pa po mga pintuan, naghahanda na po kami para sa inyong pagdating. So, paki-calendar nyo na po, maghanap na po kayo, alamin nyo na po yung paraan kung kayo ay magko-commute, kung paano makarating po dito sa ating celebration sa Green Hills Christian Fellowship. Yan po. So, dun po sa ating mga nasa Facebook Live, good morning po sa inyo. Paki-like and share po ang ating episode for today. Napakaganda muli ng ating topic pagdating po sa ating parenting. You know, madalas naalam natin paano yung parenting styles, nagbabasa tayo ng mga libro, nag-attend tayo ng mga seminars, lalo na po kung kayo ay adoptive or foster parent, nire-require po yan ng batas na tayo po ay kumuha ng mga workshops or seminars pagdating po sa parenting ng adopted child natin or foster child natin. Kasi iba po yung challenges na hinaharap ng isang adoptive parent or foster parent. Pero today po, in general, matututunan po natin kung paanong tayo as a parent ay kailangan talagang magbago. Tayo po ang maiiba ang pananaw, tayo ang maiiba ang ways po natin. Sabi nga dito, yung title nga po natin ngayong umagang ito, ano yan, no? Fix the parent, not the child.
1: Fix the parent.
0: Fix the parent. The radical lessons from the front lines of modern parenting. Kasi nga, even kami po ni Pastor James having our biological children, and even with your biological children, iba-iba po ang paraan ng pagpe-parent ng bawat bata. Kasi iba-ibang personality, iba-iba yung character. Of course, hindi po nagbabago yung ating values. Same pa rin po yan. Tayo ay nakaangkla po sa salita ng Panginoon when it comes to our values, no? Our faith, our values, our morals. Yung paraan po ang nag-iiba.
1: Yung paraan.
0: Style, yes.
1: Pero actually, alam mo, sa totoong, not totoong buhay, pero in pagdating kasi sa ano, sa actual real life, real situations, ganyan din naman talaga
0: Yes.
1: Diba? Yung, and you hear it all the time, nung panahon namin, it, that statement simply says na, nung panahon nyo.
0: Right.
1: Right. But hindi mo pwedeng ibalik kasi today is so totally different. Mm-mm. Yung kultura, yung lahat ng bagay different from what it was then.
0: Mm-mm.
1: The mindset of people. And tama ka eh. Dapat naka-anchor ka pa rin sa salita ng Diyos.
0: Of course, hindi na babago yan.
1: Dapat naka-anchor ka pa rin sa moralities right. that are obviously dapat biblical.
0: Right.
1: Pero yung approaches natin, doon nagbabago kasi iba din sila kasi.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Otherwise, di kayo magkakaintindihan mm-mm. talaga.
0: Napakalaking ano yan eh, eye-opener yan sa akin eh, pagdating sa cultural differences. No? Kasi hindi lang po panahon ang pinag-uusapan natin. Not just because, you know, 4 decades ago, no? Ako ay nire-raise na aking mga
1: right.
0: anak or 5 decades
1: right.
0: ago. Hindi lang time ang nag-change ng culture, but even ngayon at modern day present time na po, na sobrang eye-opener yan sa akin nung kami po ay nag-take ng trip with Life Song International dyan sa Dakong Turkey kasi it was an international group and we had a speaker na nagsalita about marriage, no? And she was giving advice and sharing mga tips on marriages and then merong usapin pagdating doon sa proximity kasi parang may nag-comment no na hindi niya alam na mag-asawa pala yung dalawa kasi the entire time magkahiwalay daw sila ng upo and then someone had made a comment na that's not marriage kung palagi kayong magkahiwalay and then after noon we were actually corrected because from the country kung saan ang galing yung
1: right.
0: couple na yon, hindi po sa kanila practice ang nagtatabi ang mag-asawa. Medyo it was a
1: pagdating sa like mga gatherings.
0: Medyo naging rebuke actually kasi nga ang sinabi hindi sukatan ng strength or weakness ng marriage yung proximity nila kung magkatabi sila palagi o hindi kasi kultura nila which was in South Africa actually the couple came from South Africa ay hindi sila talaga so it was very offensive to them na that comment was made tas inisip ko oo nga ano kasi nga one thing na maaring acceptable sa atin bilang Pilipino ay hindi naman the same with other cultures. So, you know, kailangan lang alamin natin what is really needed by the child when it comes to parenting. Hindi natin pwedeng sabihin, yan yung kinalakhan ko. Nag-work for me. So, mag-work yan for others also.
1: Right.
0: Hindi natin pwedeng sabihin.
1: Yung core issues, yes. Yung kumbaga yung the way it's approached, yun pwede. Pero yung paano mong i-apply, ibang usapan.
0: Yes, oo.
1: Totally so, different.
0: Oo, yes. So you know, yung topic natin for the day, fix the parent, not the child. Kasi when it comes to our adopted children and foster children, wala ka na pong magagawa doon sa pinanggalingan nila eh. Hindi mo na po pwedeng baguhin. And yung effects nun, kitang-kita natin. So kaya kinakailangan, we just have to go about it. Nahanapin po natin, even with our own biological children, they go through different... iba yung timeline ng bawat bata,
1: right.
0: yung maturity level, iba-iba din. Minsan, meron kang anak na aga-aga, nag-mature na kaagad. Tapos, tuloy yung expectations dun sa susunod, ganun din. So, kailangan po natin just to find ways kung paano nating better matutulungan na ating mga anak. So, yan po ang magiging topic natin for today. Kaya kung kayo ay nasa Facebook po or YouTube, paki-share nyo na po ang ating episode for today. And I would just like to do an early announcement na rin po ano this coming June kasi last na ba natin ngayon hindi may isa pa
1: may
0: tayo
1: isa pa,
0: may isa pang Tuesday ng ano ng May pero this coming June is our yan po ay nasa batas po natin ng domestic adoption ng RA 11642 na ang buwan ng June. Diyan po ay sineselebrate po natin ang adoption, foster care, and alternative child care week. So, naghahanda na po ang ating NACC at ang ating RACO NCR sa mga mga celebrations, mga activities and events po natin. Wala pa po na yung formal na announcement na ginagawa kasi sinasettle pa po natin kung saan pong gaganapin ang ating fun run at saka bisikleta at saka yung ating program in celebration po of Alternative Child Care Week. But we're excited po dyan. Kung gusto niyo po malaman ang mga activities for that month, puntahan nyo lang po ang Facebook page po ng National Authority for Child Care, NACC po, or NACC RACO NCR. Meron po mga announcement dyan. Actually, they just recently made an announcement a few days ago. Kung kayo po ay interesado to know more about the process, free lang po ang forum ng RACO NCR and the different RACOs actually all over the Philippines. Visit their Facebook page. May link po dyan, may QR code. I-click nyo lang po, i-go to that QR code po. Meron pong form na fill upan nyo po dyan. They will contact you for a date para po pwede po kayong mag-forum. Yan po ang katumbas po niyan is a certificate po na binibigay nila if you've gone through the forum na para malaman yung proseso ng adoption. There are different types of adoption. You have your regular adoption where kung saan wala pa po kayong anak, or minsan you have your step-parent relative, rel-on. Kung ikaw, ito, madalas to nangyayari na si mother nagkaanak sa pagkadalaga, tapos nag-asawa na siya ngayon, so si husband want to legally adopt yung kanyang anak. Madami po kaming applicants na ganyan. Or, kung kayo po, noong unang panahon, hindi nyo po alam na hindi pala tama yung ginawa ng pagrehistro sa inyong quote-unquote in-adopt na anak, ipinangalan nyo sa inyo, na parang nagpapakita na kayo ang nanganak doon sa bata na yon, ang tawag po natin ay sinimulate po ninyo or sinimulate ninyo yung birth certificate, pwede po natin gawing legal
1: pinalabas.
0: Yan. Pinalabas ninyo na kayo yung nanganak, no?
1: Common yan noong unang panahon.
0: Very, very common.
1: Iiwan yung bata, tapos irerehistro mo, kunyari, ikaw yung ano.
0: Oo. So, para sabi, akala kasi natin, tama yun eh, before, no? Pero,
1: at saka kasi noon, parang sobrang hirap ng adoption laws.
0: Hirap ng adoption. Right. Magastos, you would need a lawyer.
1: Lawyer ka pa. Ngayon, hindi na po. Hindi na po kailangan.
0: Oo. So, meron mga iba-ibang proseso ng pag-aayos ng mga papers po. If you are interested in attending a forum, again po, it's for free. It's online. Paalam nyo lang po, go visit NACC RACO NCR Facebook page and dyan po makikita nyo yung link to the forum po. And quickly lang po, tatlong birthday celebrants ang gusto ko pong batiin sa araw na ito. Dalawa nga lang eh. Una, bukas po ang aking kapatid na sumunod sa akin. Halos kasing ganda niya na po ako. Pero si Ting or Christina de Guzman Farinas, it's her birthday tomorrow. 52 anos na po yan. And gusto ko lang po mag-belated happy birthday yesterday kay Tatay Felizardo Francisco dyan sa, hindi ko alam kung nandiyan siya sa Nova 130. Happy birthday po, Tatay, sa mga anak na palaging nakikinig. Pakibati lang po si Tatay para sa amin. Happy, happy birthday to you. And patuloy din po ang enrollment ng International Baptist College yan sa Dakong Mandaluyong from preschool to senior high school. And then meron din po tayong bachelor's in elementary education. So kung kayo ay interesado sa EDUC o di po kaya ay sa seminary natin, sa theology school natin, o di po kaya kayo ay may bachelor's degree, you would like to take the LET or the licensure examination for teachers, you will be required po to have 18 units po of education. So meron
1: 100%
0: po tayong, yes, 100% passing po kami dyan. We have, we offer TCP or the Teacher Certificate Program. Pwede din po kayong, madami po nag-enroll dyan sa TCP natin. Kasi gusto nilang magturo, pero hindi education ang kinuha, pero meron po kayong bachelor's degree and you can do that po. Alright, Daddy, kami. Sorry, I took
1: at
0: all your time.
1: At tatapos sa ating programa sa ating palabas kayo.
0: Then usually po kasi
1: adami
0: talaga.
1: Ang dami announcement ng asawa ko.
0: Hinahabaan ko yan.
1: Diyan po nagtatapos ang ating programa ng ating...
0: Habang po nakaganyan siya, pag nakatingin po siya sa kanyang cellphone, ibig sabihin, sinishare po niya yung ating ano, yung ating live sa Facebook
1: sa
0: page
1: mga
0: po
1: accounts
0: natin.
1: Po natin para ano. Pero binabati ko, nakita ko ng si Ate Beng Fini, ang
0: oh,
1: aking
0: hello, Ate
1: adopted
0: Beng.
1: Sister
0: happy
1: all the
0: birthday,
1: way.
0: Happy birthday actually kay Pastor Al.
1: Ay, oo nga. Yes. Oo nga.
0: Happy birthday nga.
1: Happy
0: kay
1: birthday
0: Pastor Al.
1: To my brother all the way in ano, Pennsylvania. So, yes. Happy birthday sa'yo, Tol. Nakita ko nag-appear. Oh, Linda Fini is watching.
0: Babasahin
1: ano
0: natin.
1: Apologist na rin to ngayon. Nakita ko yung birth... pictures ni paring Al, sinasakay sa lawnmower yung apoy kung saan-saan nakarating. Sa kung makabili nga ng ganyan.
0: Okay, so mamaya po basahin ko po yung mga nag-greet po sa atin. Medyo madami-dami na po, no? When we come back from the break. But for now, punta na po tayo sa ating Bible reading. Muli po ang ating topic today ay Fix the Parent, Not the Child. Radical Lessons from the Front Lines of Modern Parenting. Modern yung ways but not modern yung foundation, ha? Mm-hmm. Yun po ang nililinaw po natin. Lagi po tayong nakaangla po sa salita ng Panginoon, which ang verse po natin for today ay manggagaling po sa aklat ng Hebreo or the book of Hebrews, ang 10th chapter po at ang 23rd verse. Ang babasahin ko po ay ang Tagalog version po, nakalagay po dito ay... Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
1: Ganda-ganda ng verse na to talaga. No? Book of Hebrews chapter 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
0: Mm.
1: Diba? Layo mo pag tumingin kayo kahit saan, maraming promises. No? Lalo sa politika. Pagka-eleksyon, daming pangako. Lahat may pangako. Pagka sa business, madaming pangako. Pagdating, tas biglang suddenly, nasabit, nagawa tuloy yung ano, yung kasabihan na ayaw na ayaw ko, yung promises are made to be broken.
0: Mm-hmm.
1: Diba? But no, promises are made to be kept. Pero sa Bible po, sa salita ng Diyos, merong isa lang. Sabi niya, let us hold unswervingly, huwag tayong matitinag. Sabi niya, huwag mag-alinlangan na ang pag-asa na meron tayo ay sapat. Dahil yung nagbigay, yun ang pinag-uusapan natin.
0: The source.
1: The source. Ay hindi affected ng inflation. It is actually an economic statement in many ways, no? Kasi for example, nung, hindi kasi rich kid kay. Ako nung bata po, ako nung elementary ako. Elementary ako, ang baon ko nung elementary ko ay 50 centimos.
0: Oo. Ako din. Hindi, piso pala yung akin.
1: Piso. 50 yung sa akin kasi nga rich kid ka. Ako hindi. Piso. Ngayon, after I think na nag-grade 2, grade 3, naging 5 pesos.
0: Okay.
1: Pero kasi noon, yung soft drinks, 25 centavos lang.
0: Uh-uh.
1: Tapos I remember umakit ng 50 sa mga nalumpo.
0: 50, yes.
1: Sipin mo noon, pag may piso ka, may bote ka na ng soft drinks, tapos may ano ka pa, hopia or whatever, no? Eh kung sino ako nag-aaral nung unang panahon ng elementary, yung paborito ko yun, naging diabetic tuloy ako, yung may cassava cake sila doon, gustong gusto ko, yun at that time, 50 centavos lang.
0: Mm.
1: Okay. Ibig sabihin po, yung presyo nung unang panahon at pera, because of inflation, nag-iba na. You remember a time na ang pinakamalaking denomination ng pera is 100 pesos. I mean, pag may 100 pesos ka na, ay yaman mo.
0: Oo nga, no? Nung panahon diba? Natin, wala pang 500, oo, walang 1,000, walang 200.
1: Nagkaroon ng 500 after the Aquino
0: oo
1: administration.
0: Nga. Oo nga.
1: Diba? But yung worth, because of the inflation, yung worth ng 100 nun, o 50 centimos nun, no, ay, obviously, mga bata, kailan ba to? Mga anak natin, nakadampot ng ano, 5 or 10 centavos nakita nila. Tapos butas pa yung gitna. Sabi anak mo, dad, ano to?
0: Hindi na ma-recognize eh. Lang, wala nang value ko, for them.
1: O, oh, pera yan. Ha? Huh? Parang 5 centavos tsaka 10.
0: Mm-mm.
1: Butas, ba't butas sa gitna? Right?
0: Mm-mm.
1: Kasi ang smallest denomination ngayon, 25. And even then, hindi na makita yun.
0: Mm-mm.
1: Yung value nun. Kasi yung, can you imagine, isipin mo lang, yung Ben Chinko nung unang panahon, yung 50 centimos nung unang panahon, merienda na sa atin sa araw noon.
0: In fact, merong mga tindahan ngayon, actually, bawal yon. Pero merong mga iba,
1: hindi tumatanggap
0: ng bariya.
1: Hindi tumatanggap ng bariya. Mm-hmm. Unless naka-tricycle kayo, nakalagay, bariya lang sa umaga. Kasi nga, because of inflation, yung value of what it was then,
0: mm-mm,
1: hindi na. But we have the same government, we have the same country, we have the same culture. Pero because of inflation, bumaba na yung halaga.
0: Mm-hmm.
1: So in other words, kung may 100 pesos ka ngayon, no, yung value niya compared to before. Ibig sabihin, yung pera po kasi natin, no, promise notes ang tawag dyan eh.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung gobyerno na nag-issue ng pera na yon, ang sinasabi niya ay, kung ano nakalagay dyan, ay tapat ito.
0: Mm-mm.
1: Pero, kung tutuusin mo, tapat yung numbers, yung presyo, pero yung value, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Ito po, sinasabi sa Biblia, ganon. Sabi niya na yung pangako ng Panginoon na ibinigay sa iyo, nung una, sinauna pa, hindi yan bumababa.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, because he who promised is faithful. Mm-hmm. Tapat. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sabihin, pag sinabi ni Lord, ito yan, ito ang plano kong gawin sa buhay mo, hindi po nagbabago yan. Hindi naapektuhan ng inflation, hindi naapektuhan ng lahat ng pangyayari sa mundo. Kahit magpalit-palit tayo ng presidente, magpalit-palit tayo ng mga tao sa gobyerno, puro pangako lang po lahat yan. Pero yung pangakong yan, kadalasan napapako. Magtatag-ulan na naman. Magbabaha na naman. Mapa-flood control na naman tayo. Diba? Puro pangako yan eh. Diba? Ang sinasabi po dito ng Biblia ay yung nagbigay ng pangako at yun si Kristo ay hindi nagbabago dahil tapat siya. So pag sinabi ni Lord sa atin na ito ang plano kong gawin sa buhay mo, ito ang gagawin ko, aasahan mo na ito'y gagawin niya.
0: Mm.
1: Dahil siya po ay tapat.
0: Mm-mm.
1: Doon po nakaangkla yung ating pinahahawakan. Hindi po sa sarili natin. Kaya hindi ako naniniwala doon sa ano eh. Kasi ito, ano eh, hold unswervingly to the hope we profess. Madami nagsasabi, pag binabasa to, madalas out of context. Diyan ang galing yung ano, kapit lang.
0: Mm.
1: No, kapit lang.
0: Ano kayo, hindi mo na kaya kumapit.
1: Kapit ka lang kay Lord, siya bahala. Ang nangyayari tuloy, yung dating ay, you know, kakapit ako sa Panginoon. Yun ang magiging fundasyon ng aking lakas. Hindi po. Kasi kung hindi naman reliable ang Panginoon, yung nagbigay ng pangako, abay, kahit mapagulong-gulong ka dyan, wala mangyayari. Mm-hmm. Diba? Pero ang sinasabi po dito ay, pwede kang kumapit kasi siya ay tapat. Ang katunayan po ay, hindi mo kailangan kumapit sa Panginoon, kundi kasi siya ang nakakapit sa iyo. John 10:28 sabi, no? Walang tao man, walang sino man, kahit ikaw mismo, ang makapag-aalis sa akin sa kamay ng Diyos.
0: Right?
1: Right? Sabi sa, again, sa in the Bible again, sabi sa, when we are unfaithful, God is faithful. Mm-hmm. Ibig sabihin po nun, it comes from the word dependable. Maaasahan.
0: Trustworthy.
1: Trustworthy. No, pwede mo siyang na kung ano yung value niyan, yun. Right? And so, napakahalaga po niyan sa atin, lalo sa mga panahon ngayon na parang lahat ng bagay unstable.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng bagay magulo, lahat ng bagay ganito. Hindi po ibig sabihin na mabuhay tayo kaya sira-sira. bahala na, si Lord ang bahala dyan. Hindi po, hindi ganun, hindi ganun. Kundi maari kang mabuhay ng tapat sa Panginoon, lumakad ng tapat sa Panginoon, kasi siya po ay mas higit na tapat kaysa sa atin.
0: Mm.
1: No? And pagdating po sa parenting, sa pagiging magulang, napakahalaga po niyan. No? Na maipakita natin sa ating mga anak na, oo naman, parati mo sinasabi yun, para din sa inyo to, para, you know, it's for you, para sa ating mga anak, sa ikabubuti nyo. But this is one of the changes that we need to make, na makita nyo that we are dependable, we're trustworthy, we're consistent. You know, and that changes the whole element pagdating po sa parenting and in any the way that we live our life, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, napakahalaga po niyang aspeto na yan bilang magulang.
0: Yeah. Yan, so napakaganda ng topic natin for today, ano? Nakita ko bigla, Tita Merlin, good morning to you. Tita Merlin Guillermo, advance happy birthday. Nagre-ready ka na sa malaking celebration mo ng birthday mo, no? Before we take a break, babatiin ko lang po lahat ng mga nag-greet sa atin ngayong umagang ito. Teka, refresh muna natin. Ayan. Para mamaya pagbalik po natin from the
1: first
0: break.
1: First owner natin kanina si
0: Alex. First owner natin si Alex. Pero biglang nawala siya saglit. Ayan, itataas ko. Nawala yung aking first owner. Pero batiin ko po yung mga nababasa ko ngayon. Ito, wait lang. Kanina, ang first owner natin si Alex.
1: Mm-hmm.
0: So, pero let's go ahead and read yung mga nag-greet sa atin ngayong umagang ito. Nancy Mirambel, good morning. Thelma Despedida, God bless, watching from IBC Pilar. By the way, ayan, happy anniversary pala sa IBC Pilar nung Sunday nandiyan po kami. Jane De Leon, good morning sa iyo. Rosalinda Manzano, good morning daw. Team Tika, Ate Luz Aguilar from Muntinlupa. Ate Josie Lea Tika Castulo, sino ba yung magandang teacher na yan? Ano? Diyan po sa Dakong Binangonan po iyan. Marisa Regino, good morning everyone. Jess Diaz from Cub City NE, Cabanatuan City, Nueva Ecija, baka babayan po natin yan. Pia Agasang, good morning sa iyo, Mami Pia. Anita Colon, blessed no morning po. Thank you, Lord, for your encouraging message. Praise God po, word ng Panginoon sa atin yan today. Yunida Rubio, maganda umaga sa iyo. We hope to see you po sa anniversary po natin. Yan po ang ating kapatid sa Dakong Cavite. Ayan, Tita Merlin Guillermo. Christy, Kitty, Farinas, Marcelino, ang aking bilas na napapagkamalang magkapatid kami palagi kasi pareho daw kaming color ng eyes, pareho kami mistisa. Hindi alam ng mga tao, fake po yung kulay ng aming mga mata. Laurel Donalyn from Laguna, Kuya Darwin, Pastor Darwin, dyan po sa Dakong, San Jose del Monte, Bulacan. Pastor Benji Bautista, belated happy birthday, Kuya Benji. Jess Diaz, pakibati po ang aking nanay, nakikinig po ngayon. Feli po ang kanyang pangalan. Nanay Feli, good morning po sa iyo. So, ayan po, no? Ayan po mga bumati sa atin ngayong umagang ito. For now po, magte-take a break po muna tayo. Babalik po ang Tuesday edition ng Family Matters. Huwag po kayong aalis.
2: Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan?
3: The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area.
4: Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, We persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation. Help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ. What the Lord began, He will complete. So let's move forward in faith together.
2: Ikaw, ano ang pamanang iiwan mo?

0: In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bukawi bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages.
1: An everyday theology and Christian living commentary and public service and first response programs and curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts.
2: And ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Ito yung nakikinig pa ko sa DXFA. DXFA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan yung pag-asa. Trust me lang. Lagi.
3: Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon.
0: Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges.
4: Ako po si Dato Manong Abag Maulan na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pininso at Marginano Bernal. Nakakatulong din sa akin ang Radyo Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar.
1: In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid.
5: Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon, first response air, the way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo. Sabi ko sa akin may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God. Talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon.
0: Filipinos need Christ's gospel. Everywhere, every day.
1: Whom will you help us reach?
6: It was a 702 DZAS, FEBC, Radio, TV. Ang dami mga humabol sa ating greetings. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Ano po, excited na po tayo na pag-usapan po ang ating topic for today. Muli po ang title po ng ating pag-uusapan ay Fix the Parent, Not the Child. Radical Lessons from the Front Lines of Modern Parenting. I remember before, this was years ago, siguro mahigit na isang dekada, no? Kinuha ko yung libro na The Power of a Praying Wife. Mm. Pagkatapos, the moment na binuksan ko siya, ang lesson ay para sa wife. Akala ko naman, not that you needed, ano, di ba? Ano ba tawag dito? Madami po kasi, hinahawakan yung book na yun na The Power of a Praying Wife, thinking na kapag meron silang issue sa asawa nila, yung prayer nila ay mababago yung asawa nila. Kailangan baguhin ng Panginoon yung asawa nila.
7: Baga, nag-isumbo mo kay Lord.
6: Oo, ganun yung dating pag nahahawakan yung book na yon. And then, naalala ko, pag yung first chapter was really about correcting myself as a wife, more on introspect, no? Tingnan mo, baka ikaw, kasi ba, hindi natin pwedeng baguhin yung basa-basa yung asawa mo, Panginoon lang ang makakagawa niyan. Ikaw ang mag-adjust kung ano yung pangangailangan ng asawa mo. So, same with this, ano, yung parenting topic natin, fix the parent, not the child. So, Daddy, ikaw na nga, simulan mo na nga, at kanina pa akong nagdadaldal dito.
7: Ang sabi mo kasi dito, intro. Pagka daw pumasok tayo sa parenthood, whether it is adoption, fostering, or natural parenthood, no? Ang kadalasan, dahil libro kasi, no? Mag-a-attend ka ng, mag-aaral ka ng libro, lalo kung adoption and foster, required kayo mag-seminars, required kayo mag-trauma-informed care, required kayo ng lahat ng bagay. And, I mean, most caring parents just have children. Kasi kahit sa school natin, meron tayong mga ano, seminars for parents, you know, so on. And usually, tama ka nga, pag pumasok tayo dito, ini-expect natin ang kailangan natin matutunan how to, ano, basically control and produce a perfect child.
6: Mm-hmm.
7: Right? Even natural parents, no? Pag palalakihin ko itong batang to, na ganito, na ganito, na ganito, na ganito, right? Pag i-enrolling ko sa ganito, lahat, lahat, no? As in lahat. Like, I've met parents na talagang yung bata napagod, kaka-enroll sa mga extracurricular schools, tapos sports and activities and so on, so forth. Same with adoption, adopted and foster children. All with the goal of, ika nga, bringing out the best in the child. Right? And, ang lumalabas dito ay madalas, sabi, as it turns out, the lessons learned in the unique world of adoption and not exclusive to adoptive families, that the universal truth that hold up is a mirror.
6: Mm.
7: Na yung ating mga anak ay nagiging isang salamin kung papaano talaga tayong naging magulang sa kanila.
6: Mm-mm.
7: Now that's hard. Kasi normally, ang normal approach ng, I guess you can call traditional parenting ay pakitaan mo ng mirror yung bata. Natutuwa ka ba sa ugali mo? Natutuwa ka ba sa performance mo? Natutuwa ka ba sa ano? Parang gusto natin mag-self-evaluate yung bata under our guidance. Ang problema po dyan ay sabi nga din, the hidden toll of the partnership na ganito is that 88% of the respondents report a negative impact kapag ka hindi po nagpo-produce no expectations natin.
6: Mm-mm.
7: Yung relationship natin sa ating mga anak.
6: Mm-hmm.
7: Lalo na pag yan ay pumasok sa stage ng very hormonal sila.
6: Mm-hmm.
7: Wala silang yung term ninyo, self-regulate.
6: Mm-hmm.
7: They don't know how to self-regulate.
6: Mm-hmm.
7: Ang kanilang hormones are all over the place, no? Naging interested sila to adult things, to older people things. Gusto nila mag-make ng big boy, big girl decisions, but wala silang maturity to handle the big boy, big girl decisions pag hindi nag-work out.
6: Mm-mm.
7: And so, magkakaroon ng undue pressure niyan, and ang normal parenting would deal with it and just address it and correct it. And again, wala pong masama sa addressing and correcting. Diba? Pero madalas kasi when we address and correct, it's always, almost all the time, to correct yung behavior ng anak natin.
6: Mm-hmm.
7: Para mapatino sila. Right? Pero kung hindi naman ito nagana o nagiging effective, lalo ngayon nagiging frustrated ang mga magulang.
6: Mm-mm.
7: And as a result, madalas ito po ay nami-misinterpret yung behavior.
6: Mm-hmm.
7: Nami-misinterpret in the sense na iisipin natin yung bata matigas lang ulo.
6: Mm-mm.
7: O rebelde o nagaano. Pagdating po sa adoption and fostering, madalas po talaga, sad, pero talagang human nature siguro.
6: Mm-hmm.
7: Doon papasok sa isip ng mga magulang, hindi ko kasi duguto eh.
6: Yes.
7: And unfortunately, ang dami na po namin nakita Ang Filipino kasi napaka-adaptive ang culture natin eh. Mahilig talaga tayo magkop-kop. Mm-hmm. Sa Western world, kanya-kanyang mundo yan. Mm-hmm. Diba? Sa Western world ay pagdating ng 18 years old, may mga classmate ako, nag-aala ko sa Amerika, pagdating ng 18, pinagbayad na siya ng renta ng magulang sa bahay. Kasi they want them maging independent. Mm-hmm. Pero ang Filipino culture, mapag-aruga tayo eh. Kaya meron tayo mga lolo, lola na kinukuha yung apo, pinapalaki sa atin. Diba? Or, nakukup-kup sa ating mga tahanan. Mga bata na nasa lansangan, mga tao na kailangan ng tulong, sinasagip natin, sagip kapwa, kukunin natin, aalagaan natin, no? Tapos, yung malungkot na part ay, pag hindi parang nag-work out, parang biglang naniningil ng utang na loob yung mga kumukup. Tapos, madalas, ang nangyayari ay, isinosoli nila kung saan man nakuha. Mm-hmm. Or pinapaalis na lang. Can you imagine, kinuha-kuha mo yung bata na yan, simula pagkabata, nung nagkaroon ng adjustment period, ipinaalaga mo lang sa katulong, pwede lang mo sa probinsya, or sinoli mo kung saan. Wow! Mm-hmm. When instead, ang dapat po natin gawin, ay intindihin natin na ang ating mga anak po, as they are, adopted, fostered, natural, are actually a direct mirror sa lamin of how we raised them. Mm-hmm. Now, I understand, and mamaya pag-uusapan natin to, meron silang sariling personalities and sariling habits na na-form dahil, habi nga nila, kayo na pagmama na yan, kundi sa'yo tsaka sa asawa mo, o na-pick up na behaviors, totoo po yun, hindi naman ano, and I've heard parents will say that, no? No, hindi ko naman siya gusto maging perfect. Ano yun eh, parang escape goat, no? Nakaisipan. Hindi ko naman siya gusto maging perfect. Hindi ko mo siya sabi ko eh. Oo, pero yung standards that we keep, instead of demanding, ang sabi nga nun sa atin, change the parent, not the child. Mm-hmm. That's hard to accept in the Filipino context. Mm-hmm. No? Ako na yung matanda, ako pa magbabago.
6: Pero ano eh, I think, question ko to sa'yo. Kasi yun nga, I think, ang isang nagiging problem. Because we say na kung ano yung kalalabasan ng anak mo is a direct reflection of your parenting, kaya nga nandoon yung pressure sa parent to be the perfect parent.
7: Right.
6: Kasi it becomes all about their parenting, their identity
7: right.
6: as a person.
7: Right.
6: Eh, meron naman talagang decisions ang mga bata because they have their own personalities. Lalo na kapag older na, di ba? May mga sariling decision. Kaya nga parang andun yung pressure na kasi it becomes all about you
7: right.
6: as a parent, yung identity.
7: At saka grabe ang
6: parent.
7: Pressure sa bata niyan.
6: Mm-hmm.
7: As in the mental, psychological pressure, kahit na sabi mo hindi mo naman sila pinipilit o sinasadya, yung pressure na ramdaman na I have to comply, matinding effect sa bata.
6: Mm-hmm. Ang hirap kasi, ang hirap i-balance na ikaw as a parent, you have to think na when you parent a child, lalo na sa adopted and a foster child, kasi ang kailangan talagang isipin mo, yung mindset mo na, what does my child need, right? Ano ang kailangan ng anak ko para mas mapabuti siya? So I have to make adjustments personally. Ngayon, if it doesn't work, if it fails, andun yung, yun nga, although magja-jump na ako dun sa ibang parts natin, andun yung nahihiya ka, nagiging ano, so you start blaming others kasi nga ayaw maging reflection on you. Nagiging tingin mo tuloy, pangit ang tingin sa'yo ng tao. I remember, we've seen this several times, ano, na kung saan nag-aalaga sila ng bata. Tapos, tinatry nga nilang i-mold ito into a perfect child kasi kailangan i-prove nila na magaling sila. So, meron, as simple as na, naalala mo yung, without mentioning, syempre, ang mga specifics, ano, pero merong isang magulang na few weeks pa lang sa kanya yung mga bata, tapos ang sabi niya, tingnan mo, ang ayos na niyang tumawa, hindi na siya pangit tumawa ngayon. O tingnan mo yung upo niya, maayos na, 'di ba? Ladylike na. So parang bang ano, parang nagiging project yung bata. tingnan mo, marunong na siya mag-Spanish ngayon. Oh. Diba? Parang, because you want to make yourself look good, so nagiging basihan ng iyong pagiging magaling na parent, eh, yung produkto sa, sa anak.
7: The long-lasting effect po nito sa bata are irreparable. Hindi na ba, ano? I remember nung nag-i-intern ako, no, in the field of psychiatry, may mga cases ako hinawakan. Mayroon ako isang case, siguro, wala na, patay na siguro yung ngayon kasi tagal na. They're talking about 35 years ago and older na siya at that time. One of my patients ay napakagaling na ano, artist.
6: Mm-hmm.
7: Sa ano to, ha? Psychiatric facility na to. Pero napakagaling sumulat, napakagaling mag-drawing, magpintura, and every time siya mag-create, lulukutin sa tapo niya. Pupulit-pulitin niya na hindi na pakinabangan na iba. Malaman-laman ko, galing pala siya sa prominenteng pamilya dun sa city kung saan ako nag-i-intern. Sa Amerika po ito. Yung kanyang tatay at nanay, parang doktor, tsaka abogado, yung kapatid niya, ay puro ganon, highly accomplished, no? Tapos siya, in-attempt niya mag- medical field, nag-nursing siya, hindi nag-workout kasi talagang artist talaga yung ano niya. Although hindi naman sinasabi sa kanya na kailangan perfect ka, ramdam niya na parang feeling niya sa mata ng mga magulang ko, failure ako. Kasi hindi ano, hindi niya kinaya, nag-breakdown siya and ayun, nasa institusyon, nasa mental hospital. Hanggang matapos ako doon, more than a year later, hindi na siya chronically ill na siya.
6: Mm-mm.
7: Simply because of that. And pag kinausap yung magulang, sabi, hindi naman namin talaga sinasabi na ano eh. Ang naging reflection tuloy, siguro mahina lang talaga siya. And you know what? Lagay na natin na that may be the case. But in reality, you have to think, could we have fixed yung the way yung approach nila to where hindi naging
6: ganun.
7: Right. And of course, sasabihin naman ng magulang, hindi, para sa anak naman namin to. Sorry po, pero totoo po ba para sa anak niyo o para sa inyo?
6: You're right. Kasi ako din, guilty din ako dyan eh. I mean,
7: magulang kasi na idealistic tayo sa mga anak natin eh, di ba? We want the best for our kids. But sometimes, in wanting the best for our kids, we actually think the best for ourselves.
6: Mm-mm. Correct.
7: Sa mata natin.
6: Correct.
7: And, you know, and what that could be.
6: Mm-mm.
7: And kahit hindi natin sabihin, they ramdam nila yung pressure na yan. Ramdam nila yan, yung pressure na yan. Sometimes they will study hard and talagang para sa tingin nila kasi masaya ka pag ginawa mo yun. And then it doesn't, ano, it just places undue pressure on them.
6: Lagi ko din tong sinasabi, no? Bilang pastor, asawa ng pastor, sabi ko nga, you know, tapos you adopted and fostered children, and even with your own children na nga lang, andun yung pressure. Kasi nga, society expects your children to be perfect,
7: right,
6: diba?
7: Right. Lalo na kung medyo accomplished ka.
6: Kasi katulad nun, bilang pastor, diba, we see and we've spoken about this, kung paano napapariwara because nagre-rebelde, because hindi nila makayanan yung pressure of having to fit in a mold, no?
7: Right.
6: Sabi nga natin, yung fishbowl, diba? Fishbowl, kasi lahat ng tao, alam nyo po yung ano, aquarium na lahat ng tao na nakatingin dun sa mga isdang lumalangoy. So, tayong mga yung mga anak ng mga pastor na feeling nila lahat ng tao nakatingin kasi kailangan perfect yung swim mo, perfect yung kulay mo, lahat pinapanood ka. Dahil nga ikaw bilang pastor, asawa ng pastor, kailangan maging model ka, maging maayos lahat ng mga anak mo. Tapos ganun din when it comes to your adopted and foster children o mga inaalagaan mo na because you want to prove na hindi ka nagkamali, may stigma nga kasi, may stigma na wag kang mag-a-adopt kasi karamihan ng mga ina-adopt, nagiging rebelde yan, o nagiging black sheep yan, magtatalikuran ka yan later on. So you have to prove na tama yung ginawa mong desisyon. So nandun yung pressure of changing this child to be the ideal child. Lalo right. na tayo, we advocate for it.
7: Naisip ko lang, inisip na mong gula, ano gusto mo gawin ko? i-celebrate ko yun, ako maging tambay.
6: Okay. Oh, di ba? So
7: opposite naman sa kabila. Ano gusto mong gawin ko? Pabayaan ko maging patay-patay yung anak ko, tambay na lang sa ano, wala nang gawin sa buhay niya, ganyan ganyan ganyan.
6: Mm-mm.
7: So matindi po 'yon. Merong tatlong common ano ba assumption?
6: Ngayon pa lang po kami magsisimula sa topic po namin.
7: Ano ba 'yung sabi ng assumption? Sa Tagalog.
6: Yung assumption.
7: Kaisipan without real basis.
6: Okay.
7: Parang generalization.
6: Iniisip mo na dapat ganito.
7: Ina-assume mo na dinirect mo. Siguro ganito to.
6: Mm-hmm.
7: Oo. Na mistakes that adoptive parents and natural parents will make pagdating po sa ano, sa pagpasok ng ating mga anak sa ating buhay.
6: Mm-hmm.
7: No? Lalo na po sa adoption and foster care, itong tatlong to, common to.
6: Common po ito.
7: And then actually, when you start to read it, biglang, ay hindi, nakita ko lang ito sa mga natural parents.
6: Mm-mm.
7: At yung unang mali daw na kaisipan ay love is enough.
6: Mm-hmm.
7: Sapat na ang pag-ibig.
6: Mm.
7: Okay? Easy to believe that pouring a lifetime's worth of unconditional love, safety, and material stability into a child will quickly heal wounds.
6: Mm-hmm.
7: No? Ang realidad daw ay trauma fundamentally alters a child's nervous system. Totoo yan.
6: It's actually physical. It's biological.
7: It's physical. It's
6: right.
7: Biological.
6: Mm-mm.
7: And again, this refers to, lalo na sa adoptive and foster children, kasi nag-form sila ng reaction nila eh. Sa psychiatry, reaction formation.
6: Mm-hmm.
7: Or coping mechanisms. Ito yung nakasanayan nilang reaction. No? Tulad po na ating mga natural children. I mean, we have 6 kids, right? 7, sorry. 7. Actually, 9. Kasi dalawa na kay Lord na. Dami ho namin anak. Iba-iba po ang reaction ng mga anak natin eh.
6: Mm-mm.
7: Ang coping mechanism nila eh, di ba? Yung iba ay pagka sumasalag, nagdadahilan. Yung iba, tumatahimik na lang.
6: Mm-hmm.
7: Right? Madalas kaisipan natin, yung love is enough.
6: Mm-hmm.
7: Sapat na ang pag-ibig. No? Pero pagka po ang bata ay dumaan sa trauma, kuminsan yung sabi dito, sudden stability and intense affection can make them feel unfamiliar. Hindi sila sanay.
6: Mm-mm.
7: Parang, huh? Ano to? Siguro, siguro ano to? Or even correction. No? Mm-hmm. Remember, yung ating bagong foster kid, iba ang response niya sa correction.
6: Mm-mm.
7: Kasi yung kinalakhan niya sa institution, and kahit sa adopted children natin dati, iba sila mag-response sa correction kasi galing silang institution, punitive ang correction doon, transactional ang relationship. Pag gumawa ka ng mabuti, babalikan kita na mabuti.
6: Mm-mm.
7: No? And nakapag-form sila ng ganito, hindi nila alam how to respond. They can be overly abusive, na nakita nyo na suddenly pinapakitaan mo sila ng maganda, so magiging may pagka-spoiled, abusado yung dating nila. Or they will be, you know, they will push away na, teka lang, hindi ako sanay sa ganyan.
6: No?
7: Hindi po thinking na ang pag-ibig ay sapat, ay hindi po.
6: Kailangan may halo kasing understanding eh. Intindihin mo eh. Alamin mo. So, hindi po. In fact nga, minsan, yung pagbigay mo ng love is not accepted kasi na-overwhelm sila. Iba yung dating sa kanila. So, pag hindi nila in-accept ka agad, parang kung hindi mo naintindihan, feeling mo, ano ba naman to? Walang utang na loob tong batang ito. Hindi thankful, hindi grateful.
7: Ikaw na nga ang
6: di ba? Even physical. Like, we're very, very careful pagdating po sa physical touch, no? Kasi yung mga bata, sadly, those who have gone through physical abuse, a hug
7: sensitive
6: or a
7: sila
6: touch,
7: dyan.
6: Hindi po sa kanila okay yon. Kaya lagi po nating sinasabi, healthy touch. Pero even yung healthy sa kanila. Sa'yo pwedeng healthy yon, pero sa kanila, hindi hindi healthy ang dating sa kanila. So, kailangan po, pag-aralan po natin, alamin po natin. Punta ako dun, Daddy, sa pangalawa, no? So, ang first misconception, sabi ni, tinulungan ka ni Ate Leia, inaakala. Yun, so yung misconception, no? Yung isang assumption pala yung inaakala. Pero isang assumption po natin,

0: care is a beautiful thing. Bago maging beautiful po yan, pangit po ang source po niyan.
1: It comes from brokenness.
0: It comes from brokenness. Isipin mong ma-reject ka, o ipamigay ka, masaktan ka. So madami pong mga negative na pinanggalingan yan bago pa po maging maganda yan.
1: Kahit pakitaan mo na ng daming pagmamahal yan, na-appreciate naman nila, pero in the back of their mind, iisip nila, bakit hindi ba kaya nagawa to ng sarili kong magulang?
0: Mm-mm.
1: Yung ganun.
0: Mm-mm. Yes. So, wag po natin madaliin. Wag po natin madaliin yung... Isipin po natin na may grief na pinagdadaanan po yung batang yan. Hindi po sila
1: basta... And that takes basta, years.
0: It takes years. Mm-mm. Hindi po sila basta ungrateful. Hindi po yun ang dating sa... Hindi po yun ang understanding nila. Kailangan po lang talaga tamang proseso. Ano po? At ang pangatlo po natin na assumption, yung wrong assumption po natin is the mistake of rushing the honeymoon phase. Ayan na yung sinasabi ko. Take it slowly. Give them time to process things.
1: And adjust.
0: Give them time to adjust. And as you adjust, kasi ang sabi natin, tayo mga magulang po ang matutong umintindi.
1: Nako, hindi kontra sa pamilyang Pilipino style yan.
0: Kala kasi natin, meron kasi set in our ways po tayo. Yan. Lagi nga natin sinasabi, because it worked sa atin, akala natin basta mag-work din sa yun, lahat
1: bakit
0: ng
1: ako
0: bata.
1: Mag-a-adjust? Ako magulang.
0: Even ngayon, I mean, in our recent development sa aming family, ano kanini, kumbaga nandun ka na sa comfort zone mo Okay ka na
1: Kasi ibay na naman natin.
0: Mga kids mo, adjusted na sila with our grown-up kids, with Charlie, with our own biological children. Nasa ano na tayo normalcy na tayo
1: Normal na.
0: Suddenly, nagulantang na naman tayo, you know. And we have to make adjustments again. And we have to remind ourselves, uli, wait lang pala. Hindi pala nila naintindihan yon na ganito dito. Kasi tayo, set in our ways na tayo So kailangan mag-adjust na naman tayo. Yung mentality na naman na hindi naintindihan. So kailangan ipaliwanag mo pa uli. So yan po yung tatlong wrong assumptions po natin. So punta na tayo dali.
1: So anong pwede natin gawin?
0: Yes po.
1: Nung sinabi kasi, the parents are the one to change.
0: Mm-hmm.
1: Una sa lahat po, kasi tayo yung mature individuals So, kasabi ang Pilipino, papunta ka pa lang, pabalik na ako, napagdaanan ko na yan. Yaman din lamang ganun po pala. Ibig sabihin, mas naiintindihan natin at malinaw yung pananaw natin tungkol sa sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Right? So, therefore, kung ganun pala, tayo ang mag-change. Ang hirap po nito tulad sa isang tatay tulad ko. I mean, you're set in your ways. You're like, wait, I'm the father of this home, the leader of this castle, etc., the king of the hill. Hindi po sa hindi yan. Tama po naman lahat yan. Tama po lahat. Pero kailangan mag-isip din tayo minsan na baka yung unang bugso ng ating damdamin ay baka hindi applicable. Baka hindi sapat o kukulangin. Kasi kung yung ating pamamaraan ng pagdidisiplina at pagsasaayos, hindi naman ma-accomplish fully yung gusto natin, baka po adjust tayong konti.
0: Mm-hmm.
1: No? And madalas, again, sa ating mga kalalakihan, no? Intindihin natin na, unang ano dito, peace is not a tactic. It is an internal state.
0: Mm-hmm.
1: Again, inisip kasi natin, pagtahimik na lahat ng bagay, wala na nagsasalita, katahimikan. On a male point of view, ng lalaki, dahil mas mataas ang testosterone yan, mas excitable yan sa lahat ng bagay, whether in happiness or in anger, mas expressive ang lalaki because of their genetics, ganun talaga sila, right? Madalas, ang pagtinan mo sa lalaki, what do you want? Sasabihin niya, common, I just want peace.
0: Mm.
1: Gusto ko lang ng katahimikan.
0: Mm-mm.
1: Kaya po, ang mga babae hindi marunong mag-sorry.
0: Aray ko. Pero ano yan, madalas ko narinig yan.
1: Totoo yun.
0: Isang talaga husband ang unay nagsasorry.
1: Alex? Asa si Alex inaanak? Kailan na nag-sorry si Jen sa'yo?
0: Yeah.
1: Ang mga babae, hindi marunong mag-sorry.
0: Aminado ako dyan. Una po palagi asawa
1: hindi marunong
0: ko
1: mag-sorry. Ang asawa ko po, hindi. 30, ilang years na? 33?
0: 33.
1: 33 years po, nag-sorry na yan. Mga

0: Long beses, 33 years. Mga two times na nagsasorry yan.
1: Nagsasorry naman ako after mo magsorry. Pero
0: after mga 5 to 7 months, magsasorry po yan. Ang mga lalaki, kahit na hindi mo kasalanan, magsasorry. Para ano? Para matahimik na lang.
1: Para magkaroon. Nakikita ko si Kuya Romy nanonood from Canada. Siguro tumatango yan at tumatawa. Siguro siya din ang nauunang nagsusori.
0: Hindi lang siya makapalag kay Mau. Pag ang ito, usapang mag-asawa. Pag ang babae, hindi nagsasalita, tahimik, gato. Yung lalaki, walang kamuang-muang kung anong ginawa niya, anong ano. After a while, sasabihin na niyan, ano ba ginawa ko? Sorry na kung ano mang ginawa ko. Mm. May naalala ba kayong babae nagsabi niyan? Pag ang lalaki tahimik ay magsalita at sabi ng babae, hamo siya. Pero kasi nga, ang desire of men is just peace, katahimikan. Mm. Wala pong masama doon. Wala po. Pero hindi po palibhasa tahimik ay mapayapa. Mm-hmm. Kuminsan, we will try to have peace at all costs. Kaya po madalas ang lalaki pag na-frustrate, sisigaw, magaganito kahit sa mga bata. Mm-hmm. May nakita ba kayong mga batang babae na sumusutok ng pader pag nagagalit? Mm-hmm. Oo, wala kayong makikita ganun. May kailan kayong mga batang babae na naghahamon ng suntukan para ano? Para matigil na? Wala po. Kadalasan, kalalakihan. Because what they want is peace. Again, wala pong mali dyan. Pero sabi dito, peace is an internal state. Mm-hmm. Hindi right. Ka pwedeng mag-command ng peace from the outside.
1: Right.
0: Kasi otherwise, babarasuhin lang natin ito. Tatahimik na lang yung mga tao kasi ayaw na nila magsalita. Mm-hmm. Sa ating mga tatay, common yan. Mga anak natin, gusto mong paliwanag, pero dahil baka magalit ka o ma-misinterpret, they just won't talk. Mm-hmm. Kahit po sa aming bahay, nangyayari yan, no? Pag hindi po tayo aware dyan, malilin lang tayo na ito ay ano. Kasi nga sabi dito, we treat safety like a mathematical equation. Input, right techniques, output, a well-behaved child. Lalo na po sa mga bata who experience trauma and loss, no, highly sensitive po sila sa yes. Ganito.
1: Yes, yes.
0: Highly sensitive sila dito.
1: Bigyan ko lang na example, although natatawa ako kasi yung mga disciples mo, yan na nagko-comment na true daw, can relate. Kasi nga, you know, talking about parenting, sometimes akala natin pag tahimik, akala natin peaceful, pero hindi nga eh, kasi it's an internal state.
0: It is.
1: Oo. So sabi po dito, akala natin as parents na kapag tama ang ating pamamaraan ng pagdidisiplina ay magiging well-behaved ang anak. Pero hindi po. Especially when it comes to our adopted children. Because ang mundo nila for the past years, no, out of control eh. Wala silang control about it. Even if you adopt or take care or foster a baby na akala natin wala namang history kasi baby pa lang, but even in their meron what you call a prenatal trauma even sa loob ng tiyan, may effect po sa brain development. Proven po yan, scientific po yan, hanapin niyo po, i-research niyo po yan. An unwanted pregnancy madalas, no, and yun din yung usual na kaya nga inaabandon ng bata, iniiwan sa kalye, iniiwan sa trash, o iniiwan sa bahay ampunan, iniiwan sa kapitbahay because it was an unexpected right. pregnancy or an unwanted
0: Ramdam
1: pregnancy.
0: Ramdam nila yung pagiging unwanted.
1: Ramdam nila yan. So they grow up, our foster children, lalo na po sa Amerika, kung saan papalit-palit ng bahay. Uh-huh. If it doesn't work,
0: every 6 months, palit.
1: If it doesn't work, lipat uli. I mean, you know, the rejection na pinagdadaanan ng mga batang iyan.
0: Right.
1: Kahit nasabihin pa natin, sometimes we try to make it look easier for the child, sabi, sinasabi na, hindi, kasi gusto lang talaga ng parents mo ang mapabuti ka, hindi kanila kayang alagaan. To them, hindi siya easily acceptable, no?
0: Right.
1: And so, their entire life is out of control.
0: Lalo na kung ano, meron kayo sa sariling anak, isip, eh, ba't ikaw kaya mo?
1: Right.
0: Right.
1: You hear that. I mean, pinamigay ka, pinaalagaan ka, pero nag-anak pa uli, and then yung sumunod na anak, inalagaan naman. So, sa kanila, so their entire life is out of control. So, they come into your family, you have all these rules and regulations.
0: And you try to control for the sake of peace.
1: You try to control for the sake of peace, and to them, wait lang, sandali. Kailan ba ako mabibigyan ng pagkakataon na ako naman ang may say sa buhay ko? So as simple as, for example, we think it as misbehavior, right? You told the child na wag mong gawin ito, eh gusto niyang gawin. So sa'yo ang dating, aba, napakatigas ng ulo nitong batang ito ha. Pero sa kanya, wait lang, bigyan mo muna ako ng chance. Ako naman ang magdikta sa buhay ko. Ako naman ang magdikta.
0: Or baka hindi
1: talaga
0: niya maintindihan what's going on.
1: Hindi niya maintindihan. Tanggol
0: lahat ng bagay.
1: In fact, hindi niya naman sinasabi. I'm just saying that kasi yun yung talagang inner talagang nangyayari. Right. Although hindi niya ma-identify na yan ang talagang nangyayari. Hindi siya ganong ka-mature enough to say na I want control over my life. Hindi po siya ganong ka-mature. But that's what is happening po sa buhay ng batang iyan. So ikaw as an adult, ikaw ang mag-a-adjust. Ikaw ang mag-iintindi, hindi sa papayagan mo basta-basta.
0: Right. Kasi, hindi mo ba maging spoiled yan?
1: Hindi. Hindi. Pero kailangan iproseso muna nung batang iyan. For example lang yesterday, we had an incident. Diba? A simple electric fan kinuha sa kanya. Kasi kailangan.
0: Nagwala. As in, wala talaga.
1: Tantrums na sobrang na-disregulate, breaking things. Diba? Ikaw, as an adult, kung hindi mo naintindihan yon, sasabihin mo, ah, grabe talaga tong batang to. Napakatigas ng ulo. Hindi dinisiplina nung dating nag-alaga.
0: Right.
1: But understanding that child, so trinay i-regulate nung isa nating adult, no? Trinay na ipakalma muna and then later explain what happened sa susunod nung kailangan na uli yung fan.
0: Siya na yung nag-initiate.
1: But actually, hindi niya inisip to. Pero yung willingness niya to give it up was actually giving him control also. Kasi it was his own volition na. Hindi mo na kinailangan kunin sa kanya. Siya na mismo ang nagsabi, opo, binigay ko kasi kailangan niya. But it was a willful choice na binigay niya na kasi it was allowing him, because naintindihan naman na niya, na ay pagkailangan pala, hindi ko basta-basta pwedeng hawakan lang. So, you know, yun po, grabe.
0: And
1: number
0: alam
1: one.
0: Ko extra effort masyado yan sa mga magulang kasi nasanay tayo. Ano yan? Obey first before you ask questions.
1: Right. Uh-uh.
0: Again, hindi po natin sabing mali yun. Pero mas maganda ba yung paintindi? Maganda yung ano dito, the shift. Sabi niya, before you try to fix or control the behavior, turn the mirror inward. Ask yourself, what is going on with me? Why am I determined to control the situation? Bakit ko ba gustong kitilin tong gigil na ito?
1: Mm-hmm.
0: No? Sabi niya, through environmental safety, when a parent drops the anxiety sa loob natin, you find internal peace.
1: Mm.
0: Okay? When your kids realize you're no longer reacting out of frustration, they begin to trust your presence.
1: Mm. Yes.
0: Now, again, from the male perspective, that's hard.
1: It's hard. Bilang tatay.
0: It's hard.
1: Right?
0: Una, you have, yung testosterone mo sasabayan sa aggression kasi yung protective tendency mo. Kaya important kung minsan, sige, address mo yung situation, tapos pabayaan mo muna.
1: Mm-hmm.
0: Pabayaan mo muna. Again, same kid, diba? Yung tension from, what was that? Over the weekend.
1: Mm-hmm.
0: No? Basta ayaw niya, ginawa ko, pumasok ako, kinuha ko yung issue, tapos sabi ko, sige, ikaw na.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, pagka po nagkamali pa ng sagot yun, no? Or ano, ay baka maging iba reaction ko.
1: Mm-mm.
0: Right?
1: Mm-mm.
0: So again, I neutralize the situation, but knowing that I have a tendency to react a different way kung nag-react siya in a, sabi ko nga eh, kung nag-react siya tulad nung nangyari kahapon,
1: mm-mm,
0: I would have totally reacted totally differently.
1: Yes.
0: Be disciplinarian. Aba, kung bihira ka, ikaw pa ito maglulupas sa sahig, magbabasag ka, amin yan, no? Pero, so I was like, okay, wait. No, sige, ni-neutralize ko yung situation, hindi pwede yan. No, bawal yan. Hindi ka pwede sumagot ng ganyan, hindi yan okay.
1: Mm-mm.
0: And then, I turned it to her.
1: Mm-mm.
0: Social worker, alin ka nga dito. Pero kailangan kasi ng magulang nagtatandem ng ganun eh.
1: Mm-mm.
0: Important po yun eh. The biggest mistake, and I think I'm gonna maunta ako sa fourth point nito eh. The biggest mistake most parents do or commit is when we try to be the sole fixer of the moment. No. Kasi it becomes a reflection on you. Hindi mo naayos yan, mag-isa ka lang. But that's not the way it's supposed to be. Kaya po parents ang tawag sa inyo dyan eh. So you can tandem off of each other. So you have to determine, you know, out of reacting to frustration. You know, I remember yung issue kahapon, tumawag yung anak mo sa akin, Dad, ramdam na ramdam ko yung tension sa kanya. Sabi ko, babayaan mo muna. Bayaan mo muna.
1: Kasi hindi din naman magigets ng bata in the heat of being dysregulated. Hindi niya talaga magigets. Kahit anong sabihin mo.
0: Kahit anong gabi sa'yo. Bayaan mo muna siya dyan. Sabi ko, bayaan mo muna siya dyan. You know, anong gagawin ko? Iwan ko. Iwan mo lang dyan. Bayaan mo muna. Mm-mm. Pag tumahantahan, tsaka makausapin.
1: That's not to say, okay, baka yung iba kasi sinasabi, so ano, pag naglulupasay, papabayaan mo lang. Una, hindi mo siya kayang kontrolin at this time. Pangalawa, sasabay din yung sayo, yung inis mo at galit mo. But after that, then you tell him, hindi acceptable yon. Sasabihin mo pa rin.
0: Sabihin
1: i-correct mo pa rin yung behavior. But at the moment, hindi mo siya talaga makokorek eh. So at after nun, then you'll tell him, it's not acceptable sa atin na nagsisira tayo ng gamit, nagwawala tayo, hindi ako galit sa'yo, pero you know, dun yung time na mag-explain ka, wag mong ipaliwanag during the heat of the
0: moment.
1: That's
0: also the different point of view ng natural parenting.
1: Mm-mm.
0: At saka adapting and fostering. Kasi, pag natural parenting, those ground rules of paglulupasay and whatever, nag-start yan, baby pa eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na yung behavior na yun, inaano na natin. Wag ganyan. No. You know, so, hindi ka aabot doon. But yet, you know, in our lifetime of counseling, we've seen natural children throw that tantrum.
1: Yes.
0: Right? Reflection yan doon sa magulang. Ibig sabihin, pinabayaan mo yan, hindi mo na lang tinuruan. That you have actually created that monster na dahil piniyaga natin maging manipulative yung bata sa ganun.
1: Mm-mm.
0: And hindi mo siya basta papaluin lang or whatever. Pero, ibig sabihin, hindi na intindihan. Ang intindihan ng bata ay, pag nagwala ako, naglupasay ako enough, I will get what I want.
1: Mm-mm.
0: You know? So, having an adopted or fostered child, pagdating sa aspeto na to, wala talagang kinalaman sa ano. And again, malungkot eh, kasi narinig ko to. But sometimes in the adoptive ano parent na, ba yung aking mga natural na anak, hindi nagaganyan. Ito na tayo, di ba?
1: Hindi ganyan ang mga anak ko.
0: Oo. Una, if you adopted that child, anak mo yan.
1: Right.
0: Just that simple.
1: Kaya ano, we don't use totoong anak.
0: Yeah, totoong we don't
1: anak.
0: Use that.
1: Oo, you know? Kasi lahat yan anak mo.
0: Yeah.
1: Right?
0: Teka lang ha, kasi marami nagsa-smiling face, saka nag-comment ng mga kalalakihan. No, Pastor JR, Romy, Darwin. Okay, ano ha, kanya-kanyang biyahe tayo dito ha.
1: May nag-react nga eh, ito si Kitty, hindi daw kasi siya nagsasorry. Ay, hindi naman na. But you know, naalala ko lang the other day, may mga reels ako na panood asking mga couples who have been married for a long time na, how do you keep the marriage? What's your advice? Tapos all three couples na tinanong, isa nga parang 57 years na silang kasal. Ang isa sabi, my wife is always right. Nako daddy, ewan ko ba matatapos ba natin sa ngayon? It's already. Punta tayo sa next one lang.
0: Pero ayaw naman natin madaliin kasi po napakahalaga po. Pero itong pangalawa na to,
1: very, very important.
0: Hindi natin pwede iwan to kasi ito ang defect ng kulturang Pilipino.
1: Yes. Opo. Hanggang number 2 lang po tayo today. Iko-continue natin next week. Ano? Pero ang number 2 po, saan pong part na tayo po ay dapat mag-adjust? Ito na nga po yung sobra pong importante po ito. Cancel the shame culture for your sake and theirs.
0: That's an Asian cultural context na sobrang mali.
1: Okay, sabi po dito, parenting is one of the most purifying processes of human being can go through. It exposes our flaws, our exhaustion, our limitations. When mistakes pile up, it is incredibly easy to
0: spiral into shame,
1: believing less like I cannot do this, I am fundamentally failing my children. You know, isa pa tong isang na-appreciate ko when I was in the Turkey trip, ano, there was this couple, napakaganda po ng kanilang testimony. And initially, Dr. Okondo na nag-share ng kanyang testimony.
0: Oh, grabe yung testimony niya.
1: Yung personal testimony niya of how he was tortured.
0: Hanapin niyo po yun sa YouTube. Nandun yung testimony niya. Anong pangalan niya?
1: Dr. Okondo, I can't remember his...
0: parang ano...
1: English yung kanyang last name eh.
0: Tortured but ganun.
1: So he spoke about him being tortured and learning to forgive yung mga nag-torture
0: as a child
1: and then he came to know the Lord. But later on in a more private conversation, it wasn't in the big meeting in a private conversation, they spoke about their daughter who became wayward. Sabi niya, nung umpisa daw, hirap na hirap sila because being such a well-known person.
0: Very ambassador siya eh.
1: Ambassador na siya eh, di ba? And he spoke about taking care of mga orphan kids, vulnerable children, and suddenly their own daughter ay biglang naglumayo sa Panginoon. Pero sabi niya, it wasn't something na kinakailangan kong itago or i-sugarcoat or hindi, kasi nga, ang dating nga sa atin is that ang outcome ng anak natin ay doon nakaangkla yung identity natin as a person. Pero sabi niya, I just really had to like kneel sa Panginoon, pray for my child. It took 7 years. Hmm. 7 years bago manumbalik uli yung anak nila na yan. Pero sabi po dito, children coming from hard places often carry a deep shame-based identity, living with a constant heavy sense of misplaced guilt. But parents face the intense shame and fear too. So tayo mga magulang, pag lumalabas yung mga hindi magagandang ugali, tayo yung nahihiya, mm-mm, no?
0: Takot tayo sa kahihiyan.
1: Takot tayo sa kahihiyan. So katulad nun, for example, nagwala yung bata, nagtantrum, no? We correct the behavior because we know it's not right, it's not acceptable. Pero madalas, we correct the behavior kasi nahihiya tayo sa mga nakatingin sa atin. No?
0: Sabi, anong klase magulang yan?
1: Oo. Anong klase
0: kahit na sa older kids eh, pag yung anak mo medyo delay ng pag-aaral, no? Nahirapan mag-college or something, ang ano natin, nakakahiya yan. Diba?
1: Nakakahiya. Sabi dito, Daddy, yung shift. Ang ganda-ganda nung sinulat mo dito eh.
0: Okay, binold ko to eh. Uh-oh.
1: Separate your worth as a parent from your daily mistakes.
0: Yes.
1: Acknowledge yung difficulty and extend grace to yourself. Acknowledge mong mahirap siya talaga. Aminin po natin na meron tayong mga pagkakamali. Pero wag mo po ibase yung identity mo as a magulang. Otherwise, yung pressure will be on you and your child.
0: Ramdam nila yun.
1: Yes. So, sige Daddy, as we end, ikaw nga ang mag-end niyang part na yan.
0: Napakatindi po niyang yung part ng shame culture. Ang ganda na, separate yourself.
1: Separate
0: yung identity
1: yourself.
0: Mo, yung pagtingin mo sa sarili mo, sa mga kapalpakan mo, mm-hmm, sa mga mistakes that you made. You are not the mistake that you made. And mm-hmm, granted, it's hard to make mistakes. Sabi ko nga, wala namang gumigising sa umaga, gustong pumalpak sa decisions eh. Mm-hmm. Nobody wakes up that way. You know? Pero yung buong pagkatao mo, hindi po naka-anchor sa perfect things you did or sa mistake that you made. You know? I remember as a young man, and with our kids, we try to do the same thing. I grew up with the mindset that, hindi po ako para sa asawa ko na lahat ng grade niya maganda. I remember I was parang grade 3 or 4. May 78 ako o 77.
1: Mm-mm.
0: Nung panahon ng noon, pag live 7, pula yun eh.
1: Red ang ball.
0: Nakaya yun.
1: Mm-mm.
0: Ginawa kong 8, yung isang 7, di naging 87.
1: Mm.
0: Tapos yung pirma, ginaya ko yung pirma ng magulang ko.
1: Kasi yung card kailangan pirmahan.
0: Lumipas ang isang grade, sabi ng daddy ko, parang hindi ko nakita tong
1: Report card.
0: Report ko nung parang second grading, no? E de, wala, umamin ako, no? And that's when my father said, anak, isa lang pala tinatanong mo, whether ang grade mo ay, unang pala kasi 95 pinakamataas eh, ang grade mo 95 o 75, sabi niya. Always ask yourself, did you do your best? If you did your best, and that's what you came up with, then walang problema. If you did your best, tas kulang pa din, then that's when we ask, kailangan ba natin ng help? Kailangan natin ng tutor? And having a tutor or help, hindi ibig sabihin palpaka, it just needs you needs, means you need help. I grew up with that mindset. You know? Same thing with other people, and tayo mga magulang. Did you make a bad decision today? Okay, bad decision. Then kung nakasakit ka ng damdamin, apologize. Hindi na babawasan ang pagkalalaki natin bilang mga tatay when we apologize to our kids. Anak, pasensya na. Medyo masyado mait ang ulo ko. Napagod ako masyado or di ko naintindihan. In fact, napakalaking impact niyan sa ating mga anak kasi kinakancel natin yung shame culture. Na yung hindi mo paninindigan na palibasa na sabi mo na. Right? Sobrang turning point po yan sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. When we are able to live and relate to our children from a vantage point sa pananaw ng let's do this because me and you, we believe this is the best way to do it. Hindi dahil sa anong isipin ng kapitbahay, kamag-anak, uncle, auntie, pinsan, kumpara ka sa iba, but just because it's this way. So yun po ang ating isaisip dito. No? Kasi po, ang mga kapalpakan natin, dito ako niya ni Jesus, namatay pa rin siya para sa atin. Tag po doon, grace. So let's live a life of grace today, okay? Next week po, tutuloy natin yung other two points natin, alright? Let's pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat, Lord, na hindi ka nagkulang, hindi ka napagod. Nawa po, Panginoon, ay yung din ang aming kaisipan sa aming mga pamilya, sa aming mga anak. Parenting is such a highly imperfect situation. But Lord, you loved us with our imperfections. You correct us with grace. You move with us in mercy. Nawa po, Panginoon, we might do the same. To raise a better generation, Lord, than us. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Thank you for joining us today po, mga kagapay. We will see you next week. Nagpapaalam po ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Lee Tika po, ito po ang Family Matters Tuesday Edition. Pagpalain kayo ng Panginoon, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
5: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Daigon ang ngalan sa Ginoo kay angayan gid siya na simbahon, pasalamatan, pasidunggan. Itaas ang iyang ngalan. Welcome sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Subong Mayo 19, 2026. Martes. Kaga kapila na ni nga Martes sa bulan sang Mayo. Itong nga Martes sa bulan sang Mayo. Nang mga araw, no? Salamat kay Lord sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ni Lord. At samahan niyo po ako mga kaibigan sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal, sa 27 ka barangay sang syudad. Kamusta po kayo? Salamat kay Lord sa magandang weather. Although sabi nga po ng Pag-asa meron pong low pressure at naapektuhan po ang bandang Davao. At syempre dito din sa Soxergen meron din pong mga na-experience tayo na pag-ulan. Pero ngayon parang ang ganda ng weather natin. Salamat sa ating Panginoon. At yung mga sinampay natin ay siguro maugana, no? Kahit tungod sa init, nanandigad yung mga adlaw daw kapagid sang ulan. Pero karon na medyo maugana ang aton yung mga damit kay nag-init na. Hello man sa mga abyan naton nga nagapamati diri sa South Cotabato. Dira sa Sultan Kudarat sa may City of Tacorong. Sa City of Kidapawan. And Cotabato kung maaabot pa ng ating signal. At syempre sa mga kaibigan natin na nakikinig via live. Hello, hello po sa inyo. Isang magandang araw po sa lahat. Saan man po maaabot ng ating signal via radio at maaabot naman via online streaming. I hope and I pray na nasa mabuti po kayong kalagayan. Today sa programang Pagdayo kag Pagpasalamat Abiyay, umpisahin natin ang atin niya simana sa atin bagong series. Ini nga series abyan amon natun-an ko sa amon nga National Discipleship Conference last week ara na. Oo, si Migo Dave galitong nakaupo din niya sa nanigad niya si Mana sa Martes sabi kami nag-abot. Ang atin niya bagong series diri sa program Pagdayo kag Pagpasalamat, Living a Devoted Life. Kag pag-aistoryahan natin ang life ni Ezra. Si Ezra isa ka scribe, no? So, amo na ang atin niya pagatun-an sa subong semana sa programang Pagdayo kag Pagpasalamat. Sabi na subong, no? Pero dali lang gid kita ma-distract. Ako, aminin ko, personally, ang bilis kong ma-distract sa mga bagay-bagay. Lalo na sa social media. Parang ito lang yung munang ginawa ko. Maya-maya, parang iba na. So, we are in a moment or a season na madali po tayong ma-distract at sobrang busy po ng mga tao. minsan nga maisip ko parehas lang naman tayo meron 24 hours, no? Pero bakit ang iba ang dami nang nagawa pero ako parang ito lang. So kung sa ating ano naman spiritual life, kamusta naman, no? Ilang oras po ba tayo nagsispend time sa ating workplace? Sa amin dito sa DXKI, 8 hours a day. O 9 hours plus na yung lunch at saka merienda. O, at sa bahay, ilang oras yung tulog? Ang tanong, ilang oras naman yung time natin para kay Lord? Alam mo ba, God is still looking for people who are fully devoted to Him. Yung merong time sa Kanya. So, today sa ating topic, a heart that seeks God. Seeks God. Yun po yung magiging topic natin. At sa ating question of the day, most of your time sa 24 hours, ilang oras po ba? Or siguro saan mo pinaglalaanan yung most ng time mo sa loob ng 24 hours? Siguro given naman yung sa tulog natin, siguro nasa 7 to 8 hours sa work, sa food, sa family. Parang dami, no? Pero ang tanong, sa kay Lord, ilang ano ba, oras? Or siguro, meron ka bang time para sa ating Panginoon? Sino po ba yung sinisik natin sa pagising natin sa umaga? Or sino po ba yung inuunay natin o pinapriority natin? Sige, gusto naming makarinig mula po sa inyo, sa inyong testimony. Pwede nyo pong i-share sa text line number natin, 0963180149. Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. So, pwede nyo pong sagutan ito, yung tatlong tanong natin. What helps you stay close to God? And number two, what are you thankful for today? And number three, ano po yung mga prayer request ninyo? Paano po ba namin kayo maipagpe-pray? So send your messages. Dahil andito lang kami to encourage and to pray with you. So kung meron din po kayong mga greetings, encouragement, testimony, and prayer request, welcome na welcome po yan. 11:18 ang ating oras. Ang bilis. Sige, batiin po muna natin yung mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala niyo na nagbo-birthday ngayon? May 19. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat na nagse-celebrate today.

Happy, happy birthday sa iyo, kaibigan, na nagbo-birthday today, May 19. At ito sa aking FB, gusto ko pong i-shout out ngayong araw na nagbo-birthday. Si Ma'am Irene Sangatanan. Ayan, happy birthday po. And kay Miga Chinchin dira sa Tampakan, happy birthday. At kay Ma'am Lian. Happy 35th birthday kay Ma'am Lian. And belated happy birthday pala kay Brother Bar Signacion. And kay Aye Taplera. Sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Enjoy sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang kanyang goodness at ang kanyang faithfulness. So once again, blessings and enjoy! Hello po pala kay Ma'am Noza Reyes and kay Ma'am Joanne Songkit. At kay Kuya Jujin ng Sagarita. Hello Kuya Jujin, happy listening sa may Barrio Tres. Meron song request dito si Kuya Jujin. Sige, play natin yan, Kuya Jujin, after po ng ating verse of the day. Hello kay Ate Hazel Paolo, kay Ate Presi Bernardino, and kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Pero may niyagin na mabatian ng ato niya pagpanamiyaw kay ganin, hindi inampatay-patay ya radyo. Kay Lola Edith! Permi na kita ginatamyaw, Lola. Kay Lola Dinday dera. Sinupod mo dera, Lola Edith? Ara dera ang imo nga mga grandchildren? Kay Ingrid, ara pa ba dera si Ingrid? Hello, Grid! Namiss kita! Si Kuya Koy Koy, hello man dera. Kag, hello man sa kay Bryle. Sa mga kabataan mandira ni Kuya Koy Koy. Hello mandira sa imo Ate Jemima Chavez, kay Ate Jubita Colliado, kay Ma'am Abet Panagitan. Thank you so much sa inyong permigid niyo pagpamati. Sino pa ba ang present? Hello, Kuya Jake Nixon. Si Kuya Jake, permi man na siya nagapamati. Salamat, Gid, sa inyong tune in. No? I hope and I pray na padayon ka mo mag-tune in diri sa programa natin. Sige, this time, lintan anay kita sa atin yung verse of the day. Para po sa ating discussion later. At sa ating, inline din sa ating topic. Sige, ito po yung ating verse of the day. Makikita po sa Ezra chapter 7, verse 10a. Ezra chapter 7, verse 10a. Silindera, ginbuligan siya sa Diyos tungod kay nagdidikar siya sa pagtuon. Kag sa pagtuman sang kasuguan sang Ginoo. Kung basahon naman natin sa New King James Version,
For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. May arata dari sang tatlo kapi, no? Nga makitaan sa inhimo ni Ezra. Preparation, priority, and pattern. Pero, antes ina, ari ano yung background sa sininga verse. Si Ezra, he was a priest, kag scribe. So, during the time when the Israelites were returning from exile in Babylon, si Ezra, siya ang nag-stand as priest and scribe. So, pero may gina siya nagabasa sang pulong sang Ginoo. In that time, the people were rebuilding their lives and reconnecting with God. But before Ezra taught others, bago siya nagtudlo, no? Ang siling sang Bible, he prepared his heart. Kanami lang, no? Nga. Reminder. Ako personally, ang magiging isa man ka-reminder sa ako ni Lord. Kasi, hindi dali, no? Diri ka mapungko, then mag-feed ka sang pulong sang Ginoo. Kung wala ka sang preparation, napakahirap. Hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. So, na-reminded ko sa life ni Ezra. Before siya nagtudlo sa iba and before siya nag-share, ginuna ang Ginoo. Ginsik niya, ginkilala niya si Lord. So, this is very important na hindi lang sa kay Ezra, but sa aton, tanan. Ako personally, nang pertigid ni kanami ng correction and reminder sa akin, devotion does not begin with activity. It begins with the heart. It begins with our time dira sa Ginoo. And diri natin makitaan na si Ezra very intentional, no? Ezra intentionally choose to seek God first. He was not casually interested in God. He was committed. Ginasik niya gid si Lord. So ano po bang ibig sabihin ng seeking God? Seeking God, una, prioritizing Him, spending time with Him, and desiring His truth above distractions. So, kanina may ara ko ginsiling sa inyong makuha natin niya tatlo kapi. Una, preparation. Ezra recognized that spiritual readiness requires intentionality. He prepared. Ginset niya gid-ane ang heart niya before studying God's Word, before teaching God's Word. Among nang gusto hugid niya sundon, no? Nga nang mag-prepare gid balahaw, mag-spend time gid sa pag-prepare. And number two, nga P, priority. So he elevated seeking God's truth to the very top of his agenda. Kung may ara sang 10 kadira nga habit, ten nga habit nga himuon gusto ni Ezra nga himuon, number one yun dito ang pagsik kay God. And number three, the pattern. Dira natin makitaan na ang matutuod nga leader or ang matutuod nga spiritual leadership and personal growth nagaumpisa gid internally. Dapat may arasang willing heart kag didikado gid siya sa tanan niya nga ginahimo. So siling sa aton yung verse, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. So tomorrow may ara patasang dugang sina nga pagatunan kay ang B naman, no? Ezra 7:10
10 a.m. na itong aton gin-share. So, tomorrow, Ezra, 7:10 b naman. So, kanami lang, no? Nga reminder sa kada isa sa aton. So, ako gid ang una na remind sini. And praise God! Kay tungod palang gatas ang Ginoo, gusto niya nga kita ma-remind, ma-correct, matudluan, pinaagi sa iyang mga pulong. Sige, amo nang aton niya verse of the day, Ezra chapter 7, verse 10a. Later, padalman natin ina sa atin naman nga discussion segment. Sige, Ariana, ang alambahan on Pusong Dalisay.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Alas 11:46 ang ating oras, mga kaibigan. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama pa rin po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Hello po pala sa mga kaibigan natin, na sila Ate Jovi, si Ati Mars, sila Sis Jessa. Hello lang dira sa inyo. I hope nagapamati ka mo. And may na-meet na naman ako nga bagong friend kahapon. Piling ko mag-tune in sila sa DXKI. Hello kay Ati Joy. And kay Nanay Zen Monar. Dira lang sa Valin. Hello sa mga friends natin sa Valin Vista. Mga kapitbahay ko dira nga nagapamati. So, San Felipe, hello kay Lolo Sixto Rando, Lola Corazon Rando, hello man sa Liel family, sa Pinto family, kaga sa tanan pang mga tagpalamati diri sa San Felipe, Tantangan, kag sa mga barangay man sa Tantangan, sa Iloilo, sa Libas, kay Ate G. Osho, hello Ate G, kamusta ka? Nanpermi na siya nagpamati sa pagpamalandong. Wala, hindi ko naka-reply sa Friday, ate. Pero thank you so much nga upod ko kamoy sa pagpangamuyo. Hello kay Mami Vilma. Kamusta ka, Mami V? Heart sign daw, be. I hope nag-heart sign dira si Mami Vilma. Nang hindi niya gid malimtan ang heart sign. Bisan na nang na-stroke si Mami V. Pero naka-heart sign gihapon. Ibig sabihin, aragid ang love ni Lord always. Thank you man sa inyong padayon niya pagpangamuyo kay Mami Vilma Fusingan. Subong ara siya sa may Isulan. Upod kay Ate Ivy, kay Sir Dennis sa Madriaga family. Kagdira man sa may Surala, kay Sir Neil and kay Ate Lizelle. Sa Surala gyapon, sila Kuya Jun and Ate Edna Dimasuay. Kaila Ate Riza Kahilig, kaila Kuya Jun Manalo sa Manalo family, and kay Kuya Ronnie sa Dumadapat family, kay Ate Nening Borhel, kay Ate Gemma, and Kuya Charlie. Wala ko sila na meet kahapon. Hello lang sa mga friends natin sa New Light. Kay Doc Ernel, kay Pastora Lilian, sa Galiaza family. Oh, na-miss ko man sila. Oh, na-miss ko ang klase kahapon. So, praise God, no? Sa tanan niya, ginahimo ni Lord sa kada isa sa atan. 11:49 ng ating oras. Ang bilis. Sige, dadako po muna tayo sa ating discussion segment. In line po ito sa ating topic ngayon, paano nga po ba natin i-devote yung self natin kay Lord? So, ang question natin, how can we develop a heart that truly seek God? So, ito po, meron po tayong acrostic answer. Maganda tong acrostic answer kasi madali lang nating ma-remember. Tuloy na remember ko si Nanay Lita. Hello, Nanay Lita, na-miss kita. And Pastor Jerry, dira sa Maynamnama. Hello po. Kay Pastora Lidia Valdez, kay Mami Aida De Liomes. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Kay Ate Nelly, kay Kuya John, sa Gandola family. Sige, ito po yung tanong natin. How can we develop a heart that truly seek God? So, ang ating acrostic answer is the word seek. S-E-E-K. So, una, S, spend time with God daily. Ngayon ang tanong, meron po ba tayong time na sinispend para sa kay Lord? So, kung gusto natin magkaroon ng devoted life, yung heart talaga na sinisik si Lord, so dapat magsispend time tayo sa kanya daily. Si David, siya yung example dito, and even sa New Testament, si Jesus mismo, meron siyang sinabi, diba, sa Mark na early morning pa lamang, siya ay bumangon na at pumunta doon sa solemn place para manalangin. And si David, sabi dito sa Psalm 63 verse 1, O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you, my flesh longs for you in a dry and weary land where there is no water. So, early morning, talagang sinisik niya na si Lord. So, tayo din po, yun din po yung gagawin natin. Kasi, ang isang tao na devoted kay Lord, talagang very intentional sa pag-spend niya ng time para sa ating Panginoon. So, devotion requires intentional time. So, spend time with God daily. Letter E, another, number two, eliminate distraction. Letter E, eliminate distraction. So, ang gagawin po natin, dapat i-set aside natin yung mga nagpapabigat, yung mga nagpapadistract sa atin. So, doon gani sa aming discipleship conference, encourage talaga kami na early morning, huwag muna cellphone yung hahawakan. Dapat Bible. Kasi, talagang yung physical na Bible. Kasi pag sinabi mo, ang Bible ko kasi andoon sa cellphone ko, kunting notification lang yan, madedistract ka talaga. So, mas maganda talaga na yung Bible talaga, yung hawakan mo, yung ballpen mo, para kung meron pong revelation dyan si Lord sa'yo, meron mensahe si Lord sa'yo, ay makakatch up mo agad, masulat mo, no? So, sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1, Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. So, lay aside natin, iset aside natin yung mga bagay-bagay na nakapag-distract sa atin. At syempre yung kasalanan, no, nagpapabigat sa atin. Yung nagpapalayo sa atin kay Lord. So, iset aside natin yon. And another E, establish spiritual habits. So, ito din po yung encouragement mula sa Joshua chapter 1 verse 8. Basahin ko po sa Bible. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Wow, ang gandang reminder ito, kaibigan. Establish natin yung spiritual habits natin sa pagbabasa sa salita ng Diyos araw at gabi. Actually, ang itinuturo lamang po dito sa atin na maging consistent tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lamang every Sunday, hindi lamang every once a month, once a year. No. But dapat consistent tayo sa ating pag-spend time kay Lord. Sabi nga kanina sa letter S, spend time with God daily. Hindi once a week, hindi once a month, but daily, every day. So sabi ni Joshua, keep this, dito sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. So, ako, nagpapasalamat talaga ako kay Lord dahil andito ako sa DXKI. yung feeling na talagang makapag-meditate ka ng word ni Lord day and night. Kasi dito sa DXKI, makarinig ka ng salita ng Diyos, and then sa bahay, magbabasa ka ng word ni Lord. So, praise God, dahil andito ako sa DXKI, isa yan na pinapasalamatan ko sa ating Panginoon dahil dinala niya ako sa ministeryo na ito. And sabi ko nga kanina, ang ibig sabihin po nito ay consistency. Pag tayo po ay consistent sa ating mga ginagawa, talagang mas-strengthen yung faith natin, yung devotion natin sa ating Diyos. Letter K, last. Keep pursuing Him faithfully. Sa Matthew chapter 6 verse 33, ito yung verse ni Ate Luz. Hello kay Ate Luz. Shout out sa imo, Ate Luz. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seeking God is a daily pursuit. So, keep pursuing Him faithfully. No? Meron ng word na keep. Sa last, meron pang faithfully. No? Ganun talaga. Dapat i-pursue, i-seek natin siya first sa ating mga buhay. Hindi lamang sa ating devotion, but sa lahat ng aspeto ng ating buhay, in every decision that we have, every steps, every plan, si Lord dapat yung ating unahin. Para po sa ating implication and application, today, spend quiet time with God. Remove one distraction affecting your spiritual life. So, i-identify mo dyan ngayon kung ano yung mga nagpapadistract sa'yo. Read and reflect on scripture. And last, ask God to deepen your devotion. Kasi ang isang devoted na tao, hindi lamang po yan isang gabi lang gagawin. But it is intentional na ginagawa mo araw-araw. So, praise God sa mga reminder sa atin ngayon. Sa ating pagtatapos, iwan ko po sa inyo ang quote na ito, the direction of your heart determines the direction of your life. Ako po ang inyong kaibigan na nakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat, Miga Jen Robles Librado. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Tayo po ulit ay magkakasama later sa programang Listener's Touch. Iwan ko po sa inyong awitin ni Joyce Verano, Ikaw Lang sa Puso Ko.

praise God sa blood ni Jesus na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay kanyang nilinis. Tayo po ay nagkakaroon ng kapatawaran. At syempre nagkaroon din ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sino man po ang magtitiwala kay Jesus, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Siyang buhay na walang hanggan. Meron siyang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang patawarin ang ating mga sarili. Only the blood of Jesus Christ cleanse us from all our sins. Praise God! Tayo po ay mag-celebrate! Tayo po ay magsaya, magpupuri sa ating Diyos sa kanyang ginawa sa atin. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Tuesday, mga kaibigan. Welcome sa programang Listener's Touch. At ang ating category ay Praise and Worship. Pakinggan natin yung mga awitin kanina. Wash by Elevation Rhythm. At yung awiting What an Awesome God by Phil Wickham. And Praise by Elevation Worship. Yan po yung mga unang na-line up natin na awitin. Kung meron po kayo mga song request, mga praise and worship song na gusto nyo pong sabayan ngayong tanghali, aba, i-text nyo na sa text line number ng DXKI 0963-180-1469, at pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag kalimutang i-like at i-share, kapatid, ang ating FB page. Para marami po ang makakaalam, makakarinig, at syempre makapag-follow din ng ating FB. Ngayong tanghali, sa mga nananghalian po ngayon, enjoy habang kami po ang inyong background. Pwede naman po kayong mag-notify sa amin kung kayo ay nakikinig. Gaya ni Brother Rocky Lloyd. Hello, Brother Rocky Lloyd. Kamusta? Salamat gyud sa imong pagpamati dira. Kaupod kay Sis Jocelyn. Hello lang dira sa family ni Brother Rocky Lloyd, kag kay Sis Jocelyn. Above all naman ang kanyang song request. Si Kuya Jujin, kanina Kuya Jujin, narinig niyo po ba yung song request niyo? I hope na narinig niyo po. And hello din po pala kay Nanay Nelia Sumatra sa Sumatra Family, kay Sis Jem Jem, kay Brother Ed Jr. Ilalandara sa inyo sa may Santo Niño, and kay Obey, kay Honor, kag sa mama mandira ni Obey, kag sa manghod ni Lana. And hello mandira sa imo Kuya Sam and Kuya Noel sa Dumalaog Family, sa Gonzales Family, hello po. Kay Ate Grace Tarazona sa Narala, kay Pastor Lali Jane, kay kila Pastor Luel Cazar, kay Ate Irene, and si Queenie Joy Gigone. Driman sa Marbel, si Ma'am Grace Meravilles. Ayan, thank you so much. Kay Miga Joyce, nagapamati ka na subong Miga. I hope no na okay lang ka madira sa Kahilig Family. Miga Joy si Kahilig. Breaks nila subong mo? Breaks sa mga teachers subong? Kaya shout out sa

0: na niyo mga teacher, kag mga students, and also congratulations gali sa lahat sa tanan nga mga nag-graduate subong. Subong ata ang graduation sang Regency Polytechnic College. Hello po and congratulations sa tanan nyo mga students, sa mga parents na walang sawang sumusuporta sa kanilang mga anak. And sa Green Valley College man, congratulations sa tanan nyo mga student na nag-graduate. Sa imo abyan, ano man nga celebration ng imo nga gina-celebrar subong, kami ay nakiki-celebrate sa inyo. Every day is a blessing and every day gina-celebrate natin ang goodness kag faithfulness ni Lord. Sige, dari sa programa Listener's Touch, kaupod sa gyapon ninyang inyo amiga, Amiga Jen Robles Librado. At ngayong Tuesday, tayo po ay sabay-sabay na magpupuri sa ating Diyos. Pataas natin ang kanyang pangalan at mag-reflect tayo sa psalm natin, psalm of the day natin. Psalm chapter 13. Ang ating topic ay na-base po dito sa psalm na ito, Trusting God While Waiting. Alam ko marami po ang makaka-relate nito because sometimes we pray, we wait, we cry, and we wonder, Lord, where are you? Bakit ang tagal ng sagot? Bakit hanggang ngayon parang wala pa rin sagot sa mga prayers ko. Yung ganon. So, trusting God while waiting. Yun po yung ating magiging topic. So, para sa ating question dito sa ating programang Listener's Touch, have you ever prayed to God na paulit-ulit about something? Ngunit, hanggang ngayon, parang wala pa rin pagbabago. Nothing was changing. Ako, meron din akong ganyan na season. Sige, later, pag-uusapan natin yan. Pero sa ngayon, pakinggan po muna natin ang ating Psalm of the Day mula po sa Psalm chapter 13.
1: Psalm of the Day. Praise and worship category here on Listener's Touch.
2: Psalm 13. For the Director of Music, a Psalm of David.
3: How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, O Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. My enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for he has been good to me.
4: Your days are kept positive and encouraged by Listener's Touch on 1062 DXKI.

praise God sa narinig nating Psalm. Psalm chapter 13. 6 ano lang po yun, verses. Ang Psalm chapter 13. Pero napakagandang reminders sa bawat isa sa atin. So, na-mention kanina na Psalm chapter 13 was written by David during a season of deep emotional struggle. That time talagang nagsastruggle si David. Kasi na-feel niya na parang nakalimutan siya, no? Na-overwhelm siya sa mga bagay-bagay. At makikita natin dito, he is emotionally drained. Exhausted. Ang dami niyang kaaway. Hanggang kailan ba, Lord? How long, Lord? Imagine mo, 4 times niya tinanong kay Lord, how long, Lord? How long? How long? Parang ang tagal. So, this psalm is a prayer from someone waiting for God's answer. So, dito ang Psalm 13, meron po siyang 3 part. Una, nung si David, talagang umiyak siya sa Diyos dahil sa kanyang na-experience na pain. How long, Lord? Kayo ba na-experience nyo ba ito? ako, ang daming beses na din. How long, Lord? And dito nakikita natin that David prays honestly to God. Sinasabi niya lahat. Pero sa lahat ng mga na-experience niya, dito sa verse 5 to 6, ang ganda, patuloy siyang nananalig sa Diyos. David chooses trust. So, dito sa Psalm chapter 13, makikita natin that faith is not pretending everything is okay. But faith is choosing to trust God even while hurting, even while waiting. So, salamat sa ating Panginoon sa verse na ito na nagpapaalala sa atin na patuloy tayong umawit, patuloy tayong manalig, patuloy tayong magpasalamat sa ating Diyos. Sige, dahil ito yung ating verse, Psalm chapter 13, i-play ko po sa inyo yung awitin ni John Waller. Actually, ito po siya ay contemporary song, pero isang magandang reminder sa atin na habang tayo po ay naghihintay, patuloy tayong manalig, umawit at magpasalamat sa Diyos. At susundan po ito ng awitin ni Chris Tomlin, Holy Forever.

Time check, alauna 12 ang ating oras, mga kaibigan. Happy lunch lamang po sa mga kumakain ngayon. Ano po bang mga ulam natin? May salamat sa Lord, ang dami din naming ulam. Kay Miga Joy, chicken na adobo. Kay Ati Ging, sinabawang isda. Kay Migo Dave, pusit. Kay Kuya Don, talong. Sa akin naman, gulay. Diba? Ang daming ulam. Thank you, Lord. Sobrang busog ko. Kayo, busog na ba? Nabusog po kayo sa mga pagkain na kinain ninyo. At the same time, nabusog din po kayo sa mga awitin na inyong napakinggan. Yung una nating na-play kanina, While I'm Waiting by Jean Waller. Sinundan po ng kantang Holy Forever by Chris Tomlin. Trust in God by Elevation Worship. And yung kantang Your Unfailing Love by Hillsong naman. Siguro meron pang mga dalawang song ang maiplay natin. Pero bago po yan, mga kaibigan, kanina na pag-usapan natin itong Psalm chapter 13, Trusting God While Waiting. At si David, 4 times niya talaga tinanong kay Lord, How long, O Lord? Hanggang kailan? Pero sa dami niya pong pinagdaanan, ang ganda dahil pinili talaga ni David na magtiwala sa Diyos. So, kagaya din sa atin, ang dami din po nating mga pinagdadaanan. Hindi ko lang din alam kung ano yung struggle mo ngayon. But God knows, no? Alam ni Lord lahat. Kaya, ang mga tip na ibibigay natin. Una, tip number 1, maging honest tayo kay Lord. Be honest with God. Ano man pong mga pasanin mo, ano man pong mga kabigatan mo sa buhay ngayon, sabihin mo sa Kanya. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6, Let your request be made known to God. Kasi kahit ano payan kalaki or gaano pa kalaki yung problema mo, kaibigan, God can handle that. God can handle your emotions, your problems, your struggles. You don't need fake strength in prayer. So maging honest ka sa Kanya. Sabihin mo lahat. Ang tanong natin sa bawat isa, are you honest with God about your struggles? Or are you silently carrying everything alone? So, nakita natin sa Psalm chapter 13 verse 1, even David, he asked a difficult question sa ating Diyos, pero sabi nga, kayang-kaya yun ni Lord i-handle because He is our God. He is in control. Yung sometimes na nakalimutan ba tayo ni Lord? Pero still, tinanong pa rin ni David kay Lord yon. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Yun yung tanong ni David. Alam mo, kaya yun i-handle ni Lord. Ano man pong question mo, ano man pong sabihin mo sa Kanya, kaya niya yun i-handle. Maging honest lamang po tayo sa Kanya. Because He is our all-knowing God.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Yes, he is our way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, our God. Ating Diyos, no? We worship Him, we honor Him. Who He is, ano po yung ginawa niya sa buhay natin. Salamat kay Lord. Awitin na yon. Na-remind niya tayo. Ano man pong mga pinagdadaanan natin, sa atin, malaki yan. Parang imposible. Pero sa kanya, walang imposible. 1:26 ang ating oras sa ating pagtatapos, mga kaibigan. Gaya din po ba ni David, ikaw po ay nakaka-experience ng kabigatan? Siguro, ang dami mo ding tanong sa buhay mo. Lord, hanggang kailan po ba? Ang feeling mo parang nakalimutan ka na, na-reject ka. Siguro, ngayon, na-discourage ka dahil ang daming mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kaibigan, ito yung magandang reminder sa atin mula sa Psalm chapter 13 that God hears honest prayers. God is near in waiting season and God is still faithful. At hindi lamang po yan sinasabi natin. Meron pong malaking ebidensya or proof ng pagmamahal ng Diyos sa atin.

0: pagsipag-aral! Ikaw, Tintin, ha? Astig ka ba?
1: Kapitana, bakit ako lang ang tinatanong ninyo? Hindi ako nagsimula ng gulo. Si Bimbo ang tanongin mo. Pamangkin mo siya.
2: Huwag kang magturo. Manununo ka dyan. Praning!
1: Mas praning ka sa akin. Hindi mo na nirespeto ang tiyahin mo. Kapitana pa naman dito sa barangay natin. Dapat nga, ikaw ang modelo ng mga kabataan dito sa lugar natin eh.
0: Naku! Kayong dalawa, walang hugasan ng mga kamay. Kulong kayo pareho!

0: Marcy! Hindi mo ba papiyansahan si Tintin? Nakakulong yung anak mo!
1: Huwag ka nga magpanik! Gusto ng anak mo na makulong siya! Kaya dun siya! Pinag-aaral natin siya, ayaw mag-aral! Gusto magsiga-sigaan! Ha? Suko na ako!
0: Ay, naku naman! Bata pa ang anak mo para makulong! Kasama ng mga sanggano doon sa kulungan! Bumawa ka naman sa anak mo! Tupusin natin si Tintin!
1: Gina! Ubus na ang pasensya ko kay Tintin! Tanggapin na natin na mayroon tayong anak na sanggano! Anak siya ng Diablo!
0: Ikaw lang ang nagsasabi ng ganyan! Basta, lalapit ako sa grandpa niya!

0: Magandang araw po. Ako po si Paula, girlfriend po ni Tintin.
1: Ikaw pala si Paula. Alam mo na ba ang nangyari sa anak ko? Nakakulong siya ngayon.
0: Opo. Kaya nga po, sinadya kong puntahan kayo para itanong kung saan presinto siya nakakulong. Dadalawin ko po.
2: Gina! Sino yung kausap mo?
1: Eh, girlfriend raw ni Tintin, si Paula. Gustong dalawin si Tintin sa presinto.
2: Iha, ang maipapayo ko sa'yo, hiwalayan mo na yan si Tintin. Dahil anak yan ng Diablo, ang boyfriend mo. Para ka lang dumampot ng isang tipak na bato at ipinukpok sa ulo mo. Kung patuloy kang makikipag-boyfriend kay Tintin, masisira lang ang buhay mo. Mag-aral kang mabuti. Yun ang atupagin mo.
3: Talaga? Pinagsabihan mo mga kaibigang putik ang tropa ko? At mga duwag? Di sila pwedeng dumalaw. Madadamay lang sila. Ayos lang ako dito.
0: Ayos ba yung puro ex-convict kang kasama mo rito sa selda? At isa pa yung papa mo. Dumalaw ako sa inyo. Pagsabihan ba naman akong makipag-break daw ako sa'yo? Dahil ikaw daw ay anak ng Diablo? Tama ba yun?
3: Tama si Papa. Kasi kung anak ako ng Diablo, siya ang ama kong Diablo.
0: Ano ka ba? Puro kakalukuhan. Paano ka na kung nakakulong ka rito?
3: Lalaya na ako. Nagpiyansa na si Mama. Pinuntahan siya ng Grandpa at Grandma. Siyempre, hindi ako pababayaan ng mga yun. Paboritong apuhata ako.

0: Marcy! Nandito na po ko! Laya na! Tinubos ko na, huwag mo nang pagalitan!
1: Eh bakit pinalaya? Paano yung titinong kung kada kulong tutubusin ninyo?
0: Apo ko yan! Kung ikaw na ama, kaya mong matiis ang anak mo, ako, hindi! Kahit paulit-ulit na makulong si Tintin, paulit-ulit ko para siyang tutubusin dahil apo ko yan!
2: Ikaw, Marcy, kung wala kang pakialam kay Tintin, ako may pakialam at si Dad. Dahil siyang nabon ko siyang dinala sa akin dyan. Ako ang nagsilang sa kanya at hindi ikaw. Tatawagin mo pang anak ng Diablo? Eh malamang dahil ikaw ang ama!
1: Gina, tandaan mo ito ha. Kapag namatay yan, nasa ang gano, hindi ko yung pagagawa ng lapida. Tandaan mo yan! Wala nang pag-aasang tuminuyan!

0: Tintin, laya ka na pala. Asahan ko, wala nang rambulang magaganap dito.
1: Kapitana, wag po akong sabihan mo kundi yung pamangkin mo si Bimbo.
2: Kapitana, hindi naman po basagulero si Tintin. Maaring si Bimbo pa.
0: Wala na dito si Bimbo. Isinama na ng kanyang daddy at mommy sa States.
1: Wow! American kid si Bimbo? Kaya pala napaka-war freak nung tisoy na yun?
0: Hoy! Pare-pareho lang kayo mga hanap ay basag ulo. Kaya kayong lahat, ha? Malilintigan kayo sa akin kapag naulit pa ulit ang rambulan dito sa barangay ko. Lahat kayo magsisiksikan sa kulungan. Walang piyansa ang ibababa kong batas.
1: Wow! Ang lupit naman ninyo, Kapitana.
0: Talaga? Kaya umayos kayo, ha? Pwede bang maghiwahiwalay nga kayo, ha? Bakit ang dami-dami na naman ninyong tambay dito, ha? Hindi ba kayo nagsisipag-aral?
3: Kapitana, wala na pong maiturong tama sa amin ng teacher.
1: Mga scholar po kami ng school. Pumapasa kami kahit walang exam. Eh si Edison nga po eh. Tapos po siya ng draftsman. Hindi po pinagpatuloy ang kurso niyang drafting. Kaya nag-drop. Kaya drop man.
3: Eh itong si Tintin dapat engineer na. Kaso di natapos ang engineering class. Kasi ang tinatapos po ngayon, gin-engineering.
0: Peste kayo ng lipunan. Magsilayas nga kayo dito, ha? Layas! Baka umakyat ang mga bulati ko sa ulo ko. Pagdadamputin ko kayong lahat at ikulong.
1: Joke time lang po ito, Kapitana. O sige po, alis na po kami. O mga tol, batch na!

0: Nangigigil na ako. Kating-kating ang mga kamay ko. Gustong gusto ko ng malapak. Ano pa bang inaantay natin dito? Uugatan ang mga paa natin. Baka iiya na tayo ng aso, akala tuod. Rambulin na natin to.
1: Kung kaya ng dibdib mo.
2: Ngayon na? Rambula na!
3: Sugod! Sugod! Sugod!

0: aray ko naman. Tanda naman po, Mama. Masakit eh.
1: O ngayon, aaray-aray ka dyan. Alkohol lang naman yung ipinapahid ko. Ah, basta, huwag kang lalabas sa silid mo. At baka makita yun ang papa mo. Sasabunin ka na naman ng walang bandawan. Umayos ka na kasi, anak. Naging sakristan ka naman nung elementarya mo. Mabait ka naman nung bata ka pa. Eh bakit kung kailan ka naging 20 anyos, saka ka pa napapasubo sa rambulan?
0: Wala akong sagot, Mama. Hindi ko yata kayang magpakabait.
2: Tintin, kumusta ka na?
0: Talagang tapang mo ah. Mismong dito ka pa sa bahay namin? Anong trip mo? Rambulin ako? Eh, parang pumasok ko sa kulungan ng tigre. Patay ka!
2: Gusto ko makipag-ayos sa iyo. Sinadya talaga kitang dalawin dito sa bahay mo with permission ng iyong papa at mama na kausapin ka. Tungkol sa buhay ng Panginoong Jesus, isa na akong born again. At kaya ako umuwi ng Pilipinas dahil utos ng Diyos na dalhin kita sa paanan ni Kristo.
0: Teka, pwede bang hawakan ko muna mukha mo? Kung patay ka na ba, uminumulto mo lang ako?
2: Sige.
0: Pero, totoong buhay ka nga. Hindi ka patay.
2: Tintin, matagal na ako namatay na kasama ni Kristo. Nabubuhay naman ako na kasama ni Kristo. Mahal ka ng Diyos, Tintin. Huwag mong paghariin ang kasalanan sa iyong buhay. Dapat paghariin mo sa iyong buhay si Jesus.

0: Si Bimbo ang aking naging ama sa pananampalataya. Siya ang ginamit ng Diyos upang ako ay makakilala sa Panginoong Hesus. Hinango ako ng Diyos sa poder ng Diablo. Nang dati kong buhay ay kasing dumi ng pusali. Ngunit purihin ang Panginoong Hesus, ako ay kanyang hinango sa lusa ng kasalanan at ginawang anak niya. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandaang loob ng Diyos. Roma 6:14.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Tintin Caro ng Bulacan. Binigyang buhay ni na
1: Yul Serbo Nieto,
3: Ariel Basas,
4: Carlene de Guzman,
5: Eva Morataglia Gomez,
6: Nancy Lasarte,
7: Roy Camo Gomez,
8: Byron De La Cruz.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
9: Nagapamati ka mo. Suggest size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
10: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: panamyaw naman kag paggabi abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa liwat palatuntunan nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Kag kaupon ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala tang aton mga utod kag mga abyan nagaparticipate, nagapangamuyo kag nagasakdag sini nga programa. Nagaagdag kita sa inyo kung may mga questions kamo dira kag subong man mga prayer request. Palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga makapadayon kami sa pagtuon sang imo mga pulong. Ginoo, matuod gid ang imo ginsiling sang ikaw ang ginsulay sang demonyo o Dios. Nga ang tawo wala nagakinabuhi lamang sa mga material nga mga bagay, kundi sa tag sa kapulong nga nagagwa sa imo baba. Paliguna Ginoo ang amon pagtuo. Sawaya kami sang hindi amo namon nga ginahimo. Lipaya Ginoo ang mga nasuban, tagai ka alam ang mayara sing gumon nga pangunahuna. Tagai ka sulbari ang naga-undergo sang madamo nga mga pagtilaw kag confusion sa ila kinabuhi. Himun-i ang may mga kinanglanon kag patigayon ka sa paghatag sang maing lawas. Labi kag labaw sa tanan, tuytuyi Ginoo nga sa kaluwasan ang hindi pa related kay Jesus in a personal basis. Kag subong man sa mga nagabugnaw sa kasing-kasing sa pag-alagad. Ibalik liwat atong kainit ang grabe nga gana Ginoo sa pagserbisyo sa imo, sa amon mga talento, sa amon mga paghatag, sa amon mga tion nga sa diin wala namon ginabali o kung ginakangilinan ang amon paghatag sang bugos sa imo. Kag sa liwat patawara kami sang amon mga sala. Tagay kami sang kaalam sa pagangop sa imo mga pulong in Jesus name. Amen. Romans chapter 12 verses 1 and 2 nagasiling siya. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kabay pa nga ang Ginoo magabless sang iyang mga pulong. Naga-quote kita sang atong nga punto, nga tungod kita may ara na nga paglaom nga sigurado tungod sa kay Ginoong Hesus. Wala ini nagakahulugan nga magpinagusto kita sa aton nga pag kinabuhi. Basahon ko bala mga utod sa inyo ang Kolosas kapitulo 3, kaga magabasa kita sa versikulo 3 amo ining aton masapuan. For ye are dead and your life is hid with Christ in God. Puwerte nga saad sang Ginoo. Meaning to say, sa kamatayan ni Ginoong Hesus, upod na kita dito. Sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, upod man kita dito. Kag sang ginsaligan naton siya, kag ginbato naton siya ang aton nga personal nga manluluwas, siling sang pulong, kag ang inyo kinabuhi natago kay Kristo, upod sa Dios. Utod, amo man ang ginhambal ni San Pablo sa taga-Roma, ilabi na gid sa kapitulo 8, kag masapuan naton ang iya mga sa adri nga ginhatag sa aton. Matiigin ninyo. Sino ang makapamulag sa aton sa gugma ni Kristo Jesus? That's Romans chapter 8 verse 35. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril or sword? Siling sang versikulo 37, no. In all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded, siling ni Apostle Pablo, that neither death nor life, angels, principalities, powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Tahom-tahom nga promesa utod. Romans chapter 8 verses 35-39. So muna ang aton nga pagpati nga malig-on sa pulong sang Ginoo. Sa liwat ginahambal naton malig-on nga pagsalig. Basta naluwas ka, hindi na madula. You see? Wala kita yagauyat sang aton paglaom. Ang aton kinabuhi ya ara kay Kristo Jesus. Kay kun kita lang ang saligan sang Ginoo nga maguyat sang aton kaluwasan, pagkabuwas dayon dula na sa aton. Agawon na sang panulay. Tintaron kita sang panulay, guyuron niya kita sa pagpakasala, habuya niya sa pangpangduwa-duwa ang aton huna-huna kagasing-kasing, Agud nga di na kita magsalig sa Diyos. Agud nga sa diin, wala na kita paglaom. Apang kapasalamat kita, ang aton mga kahimtangan magalain-lain, ang aton balatsyagon kun kaisa magalain-lain, apang magapabilin ang saad sang Ginoo sa aton. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Apang utod, ini nga kamatuoran, wala nagahatag sa aton sang lisensya nga magpatuyang sang aton nga pagkinabuhi sa pagpakasala. Amo na ginhambal yadi sini nga be not conformed to this world but be ye transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kag sini nga da your body is a living sacrifice holy acceptable unto God. Amen. And so utod ang aton pagkatumuloo. Kag pagpossess sining kinabuhing dayon, attach kita kay Lord Jesus in a personal basis for all eternity. Kabalo ka mo kung ano sining resulta. Siling sang Salmo 97, versikulo 10, kamo nga nagahigugma sa Ginoo, magkaakig sa malaot. Easy? Ye that love the Lord, hate evil. And in Proverbs chapter 8, verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Pride, arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate. Ang muna siling sang manong Proverbs. Psalm 97, verse 10, and Proverbs chapter 8, verse 13. You see, mga utod, and so, kung ikaw kag ako, genuinely, born again according to the Bible way, and attached personally kay Ginoong Hesus, ano sini ang resulta sa aton? Of course, paglaom nga dayon, kag kinabuhi nga balaanon. Amen. Napadayon pagid kita. Ang appeal diri ni San Pablo na based upon sa mercies sang Ginoo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Utod, naluwas kita sa kaluoy sa grasya sang Diyos. Amen. Kag subong, nagikinabuhi kita sa grasya kag sa kaluoy sang Ginoo. Ginawithhold sang Ginoo ang punishment nga due tungod sang aton damo-damo sulit-sulit kag hungod sa buot nga pagpakasala. Kag sa bagay sa iya grasya, ginhatag niya ang libre nga pagpatawad tungod kay Kristo Jesus. At the same time sa aton nga mga kaanakan niya, nagapasinsya sa aton, nagapatawad sa aton sa isa ka kondisyon. Talikdi, hinulsuli, ako anang imusala sa akon, kag hindi ka na maghimos na. Amen? Amo na utod. Sino lang bala nga mga tao diri sa Biblia nga gintawag sang Ginoo sa pag-alagad nga way gid abi kasala? Si Abraham mismo, amay sang pagtuo, pero dadira sa sinang pagtuo, gintistingan sa sang Ginoo, dulog sa Egypt kag dito siya nagbinuti kay Pharaoh sa iya asawa nga si Sarah. Imbis nga tawgon niya nga asawa, gintawag niya nga ano, utod na kon ina. Tingin sunod man ina ni Isaac. Amo na abyan. No sino pagid ang aton nga masapan, of course, si Jacob, si Israel. Damo man siya sang kapaltahan. Hindi bala? Kag si sinupagid nga mga hangkilan nga mga tao, of course, ma-mention naton si King David. Hindi bala? Hindi man perfect ang iya kinabuhi. Damo man sang musing. Apang gapasalamat kita sa Ginoo, sinsiro lang kita nga magtalikod sang aton sala. Mag-claim sang iya grasya, kag sang iya nga kaluoy sa aton, He will forgive us. So sa sini nga rason, sila ni Apostol Pablo, nag-alungay ako sa inyo, tungod man sang kaluoy sang Diyos nga aton abaton. Nauari ang iya nga implikasyon sa aton abyan. Nahauna, magsiling kita grasya kag kaluoy sang Diyos, tuloka ang imo kag akon ko galingon. Ano nagbutsi nga nun? Makasasala kita nga nagakinahanglan sang kaluoy, mga makasasala kita nga gakinanglan grasya sang Diyos. Amen. Man kun matarong ikaw kag ako sa akon ko galingon, ini na kita yakinanglan grasya sang Ginoo. Husto? Kun bastante kita sa aton ko galingon, ini na kita kinanglan bugay ni Kristo Jesus ah. Apang nakita niya nga hubas-hubas gid kita? Nakita niya nga separado gid kita sa iya? Nakita sang Diyos mga utod nga kun kita lang pabayaan niya sa aton ko galingon, mapatay kita nga way paglaom kag natawo bidis sa sining kalibutan nga way paglaom magatapos aton kinabuhi nga way paglaom. And so ginextend niya sa aton ang iya mga kaluoy kag insakto gid ini gintanaw nakon sa original nga Grigo kag subong man dito sa aton Old Testament mercies gid ini mga kaluoy. Kag diri ako magatakop. Sa anuman nga klase sang imo pagkinabuhi, may bastante kag nagakaigo nga kaluoy ang Dios para sa imo. Amen. Nalulong ka sa bisyo sang droga, may kaluoy ang Dios para dira sa imo. Nalulong ikaw sa kailigbon sang unod, may kaluoy ang Dios para dira sa imo kahimtangan. Nalulong ikaw sa pagpanahor kag sa mga pulong nga makasaklaw, pamuyayaw kag daw indi nagidyamahangpan nga mga pulong, abyan gusto ka magbag-o, may kaluoy ang Dios nga nagakaigo sa imo. Isi? I-mention kung ano nga mga sala ang imo nahimo. Samasame ang akon sini nga paglaragway, damo-damo nga sala, sulit-sulit kag hungod sa buot, abyan kung ano man ina ikaw na nakabalo, may grasya ang Dios nga nagakaigo sa imo. Amen. Amunang pasalamatan naton nga indi kita makahubas sang aton pagkamakasasala kun itupong ta ini sa grasya sang Ginoo. Ano siling ni San Pablo? Kung nagbugana ang pagpakasala, nagbugana pagidya grasya sang Ginoo. Nati kung mag-mention kita kaluoy sang Dios, naukabalo ka mo kung anong na partiniser sa aton? Kamatayon, pagpahamulag, kalaglagan. Panggapasalamat kita na si Kristo Jesus nagsalud sang penalty sang aton sala, voluntary. Kag subong man nag-extend sa niya forgiveness sa aton mga sala, ang himuon talang utod, hinulsulan tayo ni nga mga sala. Kag sing ganun ta si Jesus, Lord, gatuo kong ikaw lang gina nga kong sulong manuluwas, when iban, gayo ko sang imo kaluoy. Amen. Patawara ako. Sulod ka sa akong kinabuhi. Ginabaton ko ikaw. Utod, amo ini ang ground sang devotion naton. Indi nga balusan ta ang Dios sang iya kaayo sa aton kay indi gid kita kabalos. Kundi ang katutom naton sa paghalad sang aton mga tinion, sang aton mga resources paghatag, sang aton mga talent, kun ano man dira nga mga talents ang ara sa imong paggamit ka para sa Ginoo, ang ground sinitanan tungod sang kaluoy sang Dios nga gin-extend sa imo. Persona nga may paglaom, karon nakaangko na paglaom. Persona nga naga patuyang sa pagpakasala, ginpatawad. Persona nga ini mapuslan kinabuhi, ginbag-o sang Ginoo para sa iya himaya. Subusa sila ni San Pablo, gapakiluoy ko sa inyo by the mercies of God. I-extend ninyo ang inyo nga pag-alagad. Subong ekspresyon sang pagpasalamat nyo sa Dios. Amen. Abiyan kunway mo pa mabaton si Jesus, agdaha siya nga magsulod sa imong tagipusoon. Kag Kristohanon, hindi ka gid mag-backslide. Pakamayuhon ka sang Ginoo. Paalam kita sa inyo. Once again, inyo amigo sa kanginan para sa Hour of Hope, Pastor Daniel Salcedo nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: May nga adlaw mga kauturan, kabiyanan yung nagpadayon sa Gihapon sa pagsunod sa pagkumatis sa itong program. Now, so siningat ti Onton, anbala naton ini ang ayahan may mga, may tatlo diri ka invitasyon. Kag ayahan, pwede naton ini masiling ay ining klase isang sang ano ni, isang invitasyon gina-offer ini sa tagsa-tagsa sa aton, no? Kag sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 15, tubtob sa 24, amoy ini ang mga nahadlok bala mga sa may mga Kristohanon nga gakabuhi sila sa pagkahadlok sa ila kabuhi sa sininga kaglibutan. Ambot ano ini apang kun aton bala makita ini bala ang baypulong sang Ginoo nagatudlo sa aton nga libre kita sa pag enslave sang sala sa aton kabuhi kag sa tion bala nga kita naluwas, no, ang Ginoo nag tudlo sa aton kag naghangkat sa aton nga magsunod kita sa iya kag magalagad, no, ara ina sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 19 ang mando nga ginhatag sa aton nga maglakat kita sa pagpadayon sa buruhaton nga ginbili niya sa aton, nakita ina naton sa Mateo 28:19 tubtob sa 20 apang nga permi lang naton bala ma mapaslaw ang Ginoo nga ah, no, tanawon naton diri karon sa verse 18 o kun halin sa 15 tubtob sa 18 lang anay ang aton pag pawarandungan nga nagasiling parabola ini, no, parabola ini sang dako nga sinalo-salo. Sa verse 15 nagasiling, hearing this, a man sitting at the table with Jesus exclaimed, what a blessing it will be to attend a banquet in the kingdom of God. Verse 16, Jesus replied with this story, a man prepared a great feast and sent our many invitation. When the banquet, kung banquet niya, bangkiti, was ready, he sent his servant to tell the guest, come, the banquet is ready. Verse 18, but they all began making excuses. Bawa mo nino sa Christian life nato, namuning mabudlay. Ang isa nagsiling, nagbakal ako sa isa ka duta, kag gusto na akon, tanawo na akon. Please excuse me. So, diri, amo ini siling kubala ang sa versikulo 15, tub-tub sa 18. Ang mga tao nga ini, ukon asta pa na sa versikulo 24, kun ato talupang doon, ang unang excuse, ang unang balibad, no, tawgo nato nabi nga balibad ini, nga nahadlok ko, nga nagbakal ako sa propiedad, no, I just bought a field, sila niya, nagkantuan ko to anay, no. Ang pagtalupang doon nato sini sa dinalan sa kasulatan, ang iba niya hindi makaalagad sa Ginoo tungod kay nahadlok sila nga ayahan sang ilang nga ginaposes. Ayahan, hindi sila makaalagad sa Ginoo katungod kay hindi nila mabayaan ang ila propiedad, no? Na madumdumo naton sa pag-alagad naton sa Ginoo, nagkuan kita sang aton trabaho para sa Ginoo, nga trabaho kita dapat kita mag-cooperate, no, may confidence kita. Kag dapat naton ang tanupang doon ba na ang aton nga pag-alagdan, no, may ara nga consistency papadayon. Ti iba nga galagad hindi sila makapadayon mo. Wala sila sang consistency. Kag ang iban wala man nagakooperate sa isa kag isa, no. Kag kabay pa kuntani nga aton ang tanupang dan. Apang ano bala ini nga pag-alagdan? Ano bala nga klase invitation ini? Ha? Sa aton ba ang iban hindi makaalagad tungod kay ayhan nahadlok sila nga madula ang ila propiedad, madula ang ila posisyon. Our property could be the hindrance of serving the Lord. Amo ini nakita naton. Ikaw bala sa sinigig niya tion kaangay sang sina nga tawo sa bersikulo 18 dapat naton dapat kita magrepent kag sagto naton ang panawag sang Ginoo regardless sang aton sang manggad o kun sang kwarta bala nga yari sa aton no ang iban nagalain gid man ang batasan sang iban kun damo ila kwarta mo. Now, i-consider kung bala naton ini, na-observe bala na kung bala ang, kundi amo na to, no, ang istorya na to, ang isa nagsiling-siling niya, do ano bala ka nami, no, nga, mag-ano ikaw, what a blessing siling niya, it will be to attend a banquet in the kingdom of God. Kagin sa batsas ang Ginoo, no, may istorya, diri amo ini ang parabola, kaginhambal sa Ginoo, nga ang tao nagapungko sa isa kadako nga table upod niya si Ginoo ang Ginoo nag-invision siya the glory of God's kingdom apang wala niya maintindihan ina and how to have a share in it kay ang istorya ni Jesus madamo sa mga tao nag-turn down sining invitation sa isa kadako nga sinlosalo tungod kay ayhan para sa ila ang timing was inconvenient. Now, sa aton bala kaugalingon, amo ni una diri nga nakita kagasapuan naton mga kauturan, amo ini ang nahadlok siya, tatawon niya gid ang iya propidad. Nga aman, ano bala ang naobserbara naton, nga ikonsiderahon naton, nga ang rason sining ini nga tawo, hindi valid nga ah. Kaya nga aman, ang transaksyon natapos na, nabakal yan ang adaan, di ang pagkadto before mo baklon ang propiedad, before baklon ni mo ang duta, inspeksyonon mo na, hindi ba na, tanawon mo kung may titulo, no? Tanawon mo kung basi, kung ina nga duta nga balaklon mo, na prindana, ha? O kung prindado, tanawon mo kung ina nga duta, residential o kung agricultural, na muna nabalaan ta kag isukit sa ato sa amigo, ta nga nagpamaligya sang broker din sa mga kadutaan. Nauna din rin, natapos na ang transaksyon. Apang iniyang atawo, ginbakalya anay, pagkatapos inspeksyon nun, dito ka budlay, no? Di ka kakwan inayaya, ka sariwaon nga baklon mo anay, tapos inspeksyon nun, tanawon mo kung mayo man, kung ang duta, nami man, o kung hindi, kung wala nagakatipag, o kung nagakatipag, pero ginbaydan mo anay. In other words, ang invitasyon prior sining pagbakal sang duta iya may invitasyon nga daan gininvitar na sila apang nagbalibad pagid siya nga excuse me indi lang kuya anay makatambong kay ang parabola nga ini para ini sa aton mo so amo ini kadamo karon sa invitasyon tan-awon naton ina ang tion indi insakto no not proper ti amo ini invitasyon niya. Daw ka inconvenient man sa aton siniman. May ara na naigali ang invitasyon antes ang transaksyon sa business. Besides, ang invitasyon niya gabi man, di ba? Supper mo. No? May supper ba lang na breakfast? Di night time. Kag kung buti ma-inspeksyon kay mo to yung sang duta na ginbakal mo, di ba? Grabe, guro, tantalizing eyes, guro, ng mata, no? Nga grabe siguro kasi may plus light dala, may search light na dala ang imo mata kung magtanaw ka. I-view mo, tanawon mo ang duta. Tanawon mo, i-view mo, tanawon mo ang imo nga propiedad kaya ginbakal sa gabi. Kung atong talupang doon, daw ina ang istorya, daw kuris-kuris ina yaya. Nonsense, ina nga klase sa istorya. But you know why, in application to this, ang iban ayan sa aton, maka-offer sang madamo-damo nga rason nga hindi kita makaalagad sa Ginoo, no? Nga hindi kita makaalagad sa Ginoo. Gina-justify nato ng aton kaugalingon. Yet ang iban sang aton maka-offer sang madamo nga rason para nga hindi lamang makaalagad sa Ginoo. You know, we seems to justify ourselves. Yet ang pamangkot nakon amo ini, handa bala kita? Are we really ready or are we really justified? Sinang aton nga manabaw nga rason nga hindi kita mag-alagad sa Ginoo? Tano pang dabala naton diri no? Ang aton kaugalingon, ang aton kabuhi. Nga kung wala kita Kristo sa aton kaugalingon, ano ang aton ayhan pagpangabuhi? It is ang life is a mess. Mess gidiya. Mess no mer gidiya. Wala gid kita. Abi nyo kun wala ang Ginoo sa aton kagalingon. Wala gid. Ano pa ginang nasapuan natong diri? Ang final, remember, ang final invitation was made at night time. No? Kung iya pa to itanawon, kung iya pa to i-inspeksyonon during the night time, siling naton, nonsense, kaya nga man. Ang prior sa invitation, no? There was an invitation prior to the transaction of business. Akag ang final invitation was made at night time. In other words, ini nga tao ang gininvitar sa isa kadako kasi na Rosalo, in Luke chapter 14 verse 15 up to 24, wala sa nasasang rason nga magpamalibad pa. Kaya ang iyang mga balibad, hindi excusable. Not excusable. Mga Kristohanon, in application to this, madamo kita, nag-offer kita sa madamo ng mga pamalibad, alibay. Nga hindi naton masimba, kag hindi naton maalagad ang Ginoo. Now, ang istorya dere sa Mateo Kapitulo 19, 20-24, isa naman ini ka istorya sa isa ka pamatanon nga damo sang kwarta. Nagapangita siya, kag ginasikya gid to please and follow the Lord. Mga kauturan, ini ginhambalan siya, ibaligya ang imo nga mga pagkabutang, ihatag sa mga imol, ginbili niya ang iya mga pagkabutang, ginpagsunod, ginpati niya ang mando sa Ginoo, nagsunod siya sa Ginoo. Now, kung aton bala masapuan mga Kristohanon, ang aton bala nga mga propiedad, ang aton bala nga mga gamit dira, nahadlok bala kita nga ibili naton, kag hindi kita makaalagad sa Ginoo. Ano bala ang ginhambal diri sa ginhambal sa pulong sa Ginoo? Ang invitation natapos na. Kag nagpamalibad siya. We too may resist or delay responding sa invitasyon sa Ginoo. Kag ang aton mga excuses may sound reasonable, apang hindi gid reasonable ang aton mga buluhaton, ang aton trabaho, ang aton mga duties, ang family responsibility, ang aton financial needs or other reasons. Nga kung kaisa, abo ini ang ginahimon niya, may trabaho ko, ha? May duty pa ko. Ang akon nga panimalay, responsibilidad ko man ini, ihimuan ko ni anay sang amo sini. And ang aton nga, the most important, God's invitation is the most important event sa imo kag sa akon kabuhi. Kagani tanupang do naton ini mga kauturan, dapat kita magin abtik sa pagtawag sang Ginoo sa aton. Napatsyagan mo na ba lang pagtawag sang Ginoo sa imo, ha? Nga gina-invite niya ikaw sa lamin agid kung ikaw ay parakabaton siya sa kaluwasan, kag ikaw Kristohanon utod, gina-invite niya ikaw nga mag-alagad na fully sa iya. Kabay pa nga aton ini matalupangon. Iningin niyo alagad Pastor Gideon Kahirig. Good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Health Forum.
0: Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa
2: Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
3: Hello, good afternoon po mga kaagapay. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Olabad. Upang mabigyan tayo ng mga sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, makakasama natin via Zoom. I-introduce ko muna siya. Siya po ay graduate ng Dental Medicine noong 1999 sa Central Escolar University. So, she has been practicing for more than 25 years. She took up her residency training program sa Pediatric Dentistry Center in Banaue, Quezon City noong 2010. She has been an active member ng committee chairman of the Philippine Pediatric Dental Society since 2012. Ayan, past president po siya and life member of the Philippine Dental Association San Juan City Chapter, and is currently also a member of the La Union Dental Chapter and also one of the board directors ng PDA LUC for 2025-2026. Member din po siya ng PDA Speakers Bureau since 2015, siyempre, in different dental local chapter seminars including television and radio online streaming programs. Health education then for general public since 2013. She was a dentist at the Department of Dental Medicine, Ilocos, yan, and training regional medical center in La Union in 2023-2024. Currently, she is part of the dental department of Bethany Hospital in San Fernando, La Union, while holding an affiliate practice with Lorma Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Jean-Marie Martinez. Good afternoon, Doc. Ayan. Doc, medyo ano, nakamute po ata ang ating microphone.
4: Oh, ayan. Sorry.
3: Ayan.
4: Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Dr. Marlon.
3: Good afternoon
4: and
3: po.
4: Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, maraming salamat ulit sa inyong imbitasyon sa inyong programa.
3: Ayan, baka meron kayong gustong batiin muna, Doc, this afternoon.
4: Oh, binabati ko ang aking husband, si Romel, ang aking anak, si Veda, secretary ko si Len, yung mga pasyente ko nakikinig ngayon, at sa lahat ng mga masugid na nakikinig sa atin every time na meron tayong napaka-interesting topic dito about oral health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
3: Oh, Doc, napaka-interesting title na title lang. Summer Smiles, meron palang smile ang summer, ano? Navigating oral health in warm weather. Ayan, Doc, diretso na tayo. Napaka-interesting itong topic na to. Ano ba ang summer smile? Sa may tinatawag tayong, ngiti sa tag-init. Tama po ba? Ewan ko lang kung tama yung sinabi ko. Kasi siyempre, Doc, ano? Meron tayong oral problem during nung cold weather and especially this summer season. So ano po ba ang nagiging saan prone ang oral health natin sa during summer season?
4: All right, so very appropriate because nasa summer season tayo dito ngayon sa Pilipinas. And well, of course, ang ating pangangailangan sa ating dental health is pareho naman the whole year round, pero mas aggravated lang ng temperature ng ating weather since ngayong panahon na to, halos lahat tayo nasa labas, no? Lalo na yung mga nagbabakasyon, nagkakaroon ng outdoor activities, yung mga anak natin exposed po sa mga mga summer activities, ano? So very prone tayo sa maraming risks sa ating oral health. So I guess we're gonna talk about it one by one here.
3: Sige,
4: in our
3: Doc. Okay, and Doc. Upisa natin, Doc, ano? Usually kapag may init katulad niyan, lagi tayo nang inom ng water or anything na mga beverages na favorite natin. Pero kapag hindi nakakainom ng syempre ng ating mga especially water, ano ba ang naapektuhan ng dehydration? Naapektuhan ba ang ngipin? Naapektuhan ba ang gilagid?
4: Yes, of course, pag mainit, syempre mataas ang chances na magkaroon tayo ng some form of dehydration. And due to, of course, yung malakas na pagpapawis natin, no? A few sweating. And then, of course, bumababa rin yung saliva production natin kapag mainit. Which is ang ating laway is napaka-importanting component ng ating bibig for washing
5: Yes.
4: away bacteria, no? And it also helps in preventing plaque buildup. And syempre, pag dehydrated tayo, wala masyadong laway, mas nagiging increase ang ating risk for tooth decay.
3: Ah, I see. Sige, Dok. Aside from tooth decay, Dok, so syempre, katulad nga ng prone ba kami sa singaw or something else na tuwing mainit?
4: Maari, pero not entirely because of init kasi ang singaw naman is sometimes is caused by decreased immune resistance natin. And of course, hindi natin maialis yung trauma to soft tissues, no? Minsan na napapasarap ang kain or by accident. Pero ang mga singaw kasi is most likely caused by mababang immune system or other possible factors na aggravate ng heat but hindi siya yung pinaka main reason.
3: So, Dok, nabanggit nyo kanina syempre yung mga masarap kumain at nabanggit ko rin na yung mga paborito inumin. Ayan, Dok, hindi lang
4: yes.
3: malamig. So kung hindi lang malamig, kasi mainit ngayon, Dok, malamig. Lalo na malamig at matatamis.
4: Matamis,
3: na
4: yes.
3: inumin at
4: napakasarap
3: yes,
4: niyan. Oo, kasi ano
3: talaga.
4: Tayo eh, mas na nagkakaroon tayo ng mga cravings, no? Just to satisfy yung, syempre, no? Medyo stressful din ang mainit, no? Ang natural reaction natin is to seek cold
3: yes.
4: or kung hindi man, bakit sweet? Kasi comfort siya, no? Comforting yung feeling pag matamis. Hindi natin namamalayan, napapadalas na or napaparami yung intake natin, no? Of these, so to say na medyo harmful sa ating ngipin at surrounding tissues ng ngipin.
3: Oo nga, Dok, eh. Kasi syempre, paano nyo po ba masasabi? Kasi syempre, tinatanong ko rin ng mga pasyente ko, Dok, when is enough? When is enough? Kung baga, kasi mayroong mga ibang pasyente, Dok, minsan lang pumunta pero maraming kaagad silang tartar. Ayan, maraming kaagad sira. Yung iba naman, mahilig sa ganito pero pagpunta sa clinic, hindi masyadong naapektuhan. So, when is enough, Dok? Oo, paano kaya yun?
4: When is too much?
3: Yes,
4: kasi ating oral health is, especially tooth decay, it's always about a lifestyle. No? Iba ang definition na nga po natin ng tooth decay is it's a lifestyle-mediated disease. Sapagkat hindi lang dahil nagtututbrush ka three
3: yes.
4: times or more, garantiya na to na hindi ka na magkakaroon ng sira sa ngipin. No? Nakasalalay din po ito sa quality ng ating kinakain, sa diet. But most importantly, kung gaano tayo kadalas kumakain. Why? Why are we emphasizing sa frequency of eating? Kasi
3: yes.
4: Every time na kumakain tayo, no, Doc, di ba, bacteria, nagfe-feed din siya sa kinakain natin. Now,
3: yes.
4: let's look at the composition of the food that we're eating. If it's very high in carbohydrates or starchy foods, of course, bacteria loves it. It feeds on what we're eating. If it's sugary, the byproduct of that is acid, no?
3: Mm-hmm.
4: So, kung madalas tayong kumakain ng mga unhealthy snacks in between meals, hello, Filipinos naman tayo eh, ulam at kanin. But in between those meals, dyan po pasok yung mga unhealthy snacks minsan, no? Especially
3: yes.
4: ngayong summer, ang dami-daming available food, no?
3: Mm-hmm.
4: Sa mall,
3: mm-hmm.
4: Online, we can order. So, if this acid stays in our mouth for the long periods of time, then it causes breakdown of the enamel
3: yes.
4: ng teeth natin. Nagkakaroon ng tinatawag na demineralization or dissolution ng enamel. O di mas kawawa pa lalo kung hindi protected ang ating teeth, no? With the proper fluoride exposure. And syempre, yung mga seasonal din pumunta sa atin, Doc, no? Hindi na nila namamalayan. Pero na palang malalim or malaking sira yung ngipin nila. Especially yung mga sa gilid, no? Sa in between their teeth. Yung mga hindi nakikita.
3: No, Doc. Ito, sira. Doc. Kasi syempre, nabanggit nyo kanina, seasonal. O ngayon, season ngayon, naglalabasan talaga yung mga beverages na yan, eh. Kung kailan

0: pag-active, we need energy. And what's energy? Kain tayo ng kain.
1: Yes.
0: So, always in moderation naman lagi ang sinasabi natin, mga dentista sa ating mga pasyente.
1: Okay, Doc, yan. Hold that talk. That thought, Doc, kasi kailangan natin mag-break this time. So, mamaya, pag-uusapan natin ulit yung mga pagkain na yan na masarap pag-usapan. Sige, magbabalik tayo, Doc. Mga kagapay, pansamantalang magbibigay daan po muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kalamang pangkalusugan. So, after the break po, susunod na po natin eksakto yung mga katanungan yung nais yung ipakonsulta kay Doc Martinez. Yan. Para sa mga katanungan, maaari kayo magpadala sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang tooth discoloration ay kapag ang kulay ng ngipin ay nagkakaroon ng pagbabago. Ito ay maaaring madilaw o mabawasan ang tingkad nito. Ilan sa maaaring dahilan nito ay ang paninigarilyo, dental trauma, poor oral hygiene o dahil sa ilang pagkain, inumin o medications. Narito naman ang ilang pamamaraan upang mabawasan ang risk ng pagkakaroon nito. Una, magsipilyo ng 2-3 beses sa isang araw. Magfloss ng ngipin 1 beses sa isang araw. Limitahan ang mga inumin o pagkain o kaya naman ay banlawan ng bibig pagkatapos kumain o uminom ng nakakapagpadilaw ng ngipin gaya ng tsaa, kape, soda at red wine.

0: Dr. Marlon Abad. Ang ating discussion ngayon ay it's all about summer, pero summer with smiles. Ayan. So ito po yung kainitan ng panahon na pag-usapan natin kung paano natin pangangalagaan ang ating oral health. At kasama po natin, walang iba, si Dr. Jean Marie Martinez. Ayan, Doc. Kanina, Doc, good afternoon po ulit sa inyo. Ayan. Hello, Doc.
1: Yes, good afternoon, Dr. Okay. Marlon. Apa. Yes.
0: Good afternoon. Ayan. Kanina kasi napapag-usapan natin yung mga pagkain. Ayan, Doc. Kasi meron ng mga questions dito. Walang iba kundi tungkol pa rin sa pagkain. Ayan, Doc. Pwede na po tayo. Ang first question po ay, tuwing sobrang init, ayan, ang hinahanap niya daw ay soft drinks kaagad. So, gaano po kalala ang epekto nito sa ngipin kung halos araw-araw po akong umiinom ng soft drinks? Ayan, Doc.
1: Nako, okay. I cannot disagree. Lahat po tayo ay natutukso sa lure ng soft drink dahil bukod sa refreshing siya, true to its advertisement, malamig pa, tapos with ice, ang sarap, no? Thirst quenching talaga siya. Yun lang, talagang marami pong deleterious effects ang sodas because it has acid, no?
0: Yes.
1: Unang-una, bukod sa matamis, well, most of the time, no, may sugar talaga ito, yung hindi magandang sugar. Eh, yung acidic content nito, more than the tooth decay, it causes the dissolution of enamel. Madaling matunaw na po ang ating mga ngipin. So, we have to be careful on how often we drink or we take sodas. Sa panahon ng summer, mas maganda pa rin talaga ang clear, no, ang water. Yan talaga ang the best way to rehydrate during the summertime.
0: Yes. So, ayun. Ito daw kasi minsan madalas or minsan katulad niyan pag nasa malamig na lugar tayo, sagay tayo sa Baguio, minsan hindi tayo nakakaramdam ng uhaw. So, tapos kain tayo ng kain at siyempre iniinom natin yung matatamis. Napapansin ko, Doc, minsan yung ating pag-ihi, medyo madilaw na siya. Kasi, Doc, pag ganun po ba, kailangan na bang ma-alarm na kaagad ang isang tao o dahil lang siya ay for today, kulang siya ng dapat na inuming tubig?
1: Well, magandang determinant yung quality ng ating urine, no? Urine po. Output natin. Pag hindi, ideally, dapat clear siya, no? And then, hindi ganun ka-dark yung color niya. Kung kapag for the day, medyo dark siya, ibig sabihin, puro kape ang ininom natin or soft drinks, makikita nyo, medyo, yun nga, hindi siya light colored, no? Light yellow po dapat yan. So, it's a sign, no? Our body has so many ways of reminding us or telling us na, oy, teka lang, baka nasusobrahan na ako sa consumption ko nito at nakakasama.
0: Yes.
1: So maganda rin naman, no, kasi meron tayong may gatekeeping na tinatawag ng ating katawan in order for us not to suffer from worst situations, no. So better talaga water pa rin. Pwede naman tayong mag reinvent ng ating mga drinks, no.
0: Yes.
1: For example, lalagyan na lang natin yan ng mga calamansi o lemon, honey, ganyan, no? Maraming ways to, if we can avoid or reduce the consumption of sodas, better po.
0: Totoo yan, Doc. Kasi honestly, ako rin, nung medyo may edad na ako, doon ko na lang naiisip na kaya pala ganito ang ihi ko kasi kulang na kulang sa water. May mga pasyente ako doon. Meron akong isang pasyente, hindi siya umiinom ng tubig. Ang ininom na po, lahat ng merong may kulay. Tapos kitang-kita ko dry na yung lips niya. Basta dry. Iba yung itsura nila kapag gano'n. So, actually, hindi siya pa nagpapacheck sa mga espesyalista. Pero dahil siyempre, tayo nakikita natin yung symptoms, yun po in-advise ko. Ayan, nagbago ang kulay niya. Gumanda, parang may blush on na siya. Pero ito, Doc, tubig lang yun, ano?
1: So, yes, at saka Doc, nakaka-add ng
0: ng glow,
1: no, because yung collagen, no, nasa skin na tayo from teeth to skin, nakakadagdag ng moisture, daming benefits ng water po talaga.
0: So, yun, natutuwa lang ako doon kasi sabi ng

0: parents. Dok, hindi nakikinig yan. Pero coming from us, no? Nung naniwala, doon naniwala yung batang pasyente na gano'n. So, na-realize nila. At least bata pa sila. Ayan, yes. Dok. Next question, Dok. Ito, sabi niya. Dok, aminado ako na minsan lang ako magsipilyo. So, okay lang po ba yun na hindi ko alam kung kailan siya pa minsan-minsan nagsisipilyo. So, Dok, ito ang question siguro dapat dyan. Ilang beses po ba talaga dapat magsipilyo sa isang araw?
1: Ayan, dalawa. For me, dalawa. The most important times is morning and sa gabi.
0: Yes.
1: Now, well, sa umaga, mas maganda 30 minutes after you eat your breakfast.
0: Yes.
1: Bakit 30 minutes after? Kasi syempre, no, di ba kanina na-mention natin, acidic ang bibig natin after eating. Let's wait a little bit, a little while to... for the pH of our mouth to go back to its neutral state. Maybe we could rinse with water a bit.
0: Yes.
1: Then saka we brush. Kasi pag hindi, baka lalong ma-abrade, no? Especially yung mga toothpaste, yes. May mga abrasive content po yan. Ako. So magingat tayo. But sa gabi, yung pinaka-importante, nako. Kasi di ba nga, kapag hindi tayo ng toothbrush sa gabi, nako, lahat na yan, magpa-party na. Lahat ng mga nandyan sa loob, no, ng ating bibig, yung mga kinain natin. And don't forget to floss, ha. Lagi nating nakakalimutan mag-floss.
0: Yes.
1: Hindi kakayanin ng toothbrush lang po ang paglinis ng ating mga ngipin at gilagit. We have to remember, pati gums po kailangan nating linisan.
0: Oh, okay nga, Dok. Yung sabi nyo kanina, hindi lang nagpa-party. Baka nagpipiesta na sila,
1: yeah.
0: natanggal nga yung dumi or yung mga material ba sa surfaces, pero in between, baka dun sila nagpipiesta in between, kaya kailangan pa rin mag-floss.
1: Exactly, yes, I agree.
0: Alam mo, natutuwa ako sa ating usapan, no? Very light na, pero very educational. Kasi kailangan siyang pag-usapan, no? Kasi ito yung ang bibig kasi natin, ang ipin natin, nakatago siya. So,
1: yes.
0: Kaya yung siya yung last na napapansin na lang kapag may nararamdaman na. Ito,
1: sabi
0: Dok,
1: nga nila, yeah, yes, sabi Dok. Nga nila, Dok, ano eh, dentistry is not expensive, neglect is. So itong pinag-usapan natin ngayong topic na to, very basic, but it could save us a lot, no?
0: Yes.
1: For expense, kung man-nail lang natin yung basic, no? Ay nako,
0: yes.
1: Maganda po ang effect.
0: Saka mahal po. Mahal hanapin ngayon ang peace of mind. Kasi isipin nyo, di ba? Sumakit lang ang ipin, maghapon, magdamag, hindi na makapagdraba.
1: Lahat na apektado, yes, that's right.
0: Mainit ang ulo. Grabe, Dok, dahil lang dyan, ano? Dahil lang sa pagkain ng matamis at hindi pagsipilyo, lahat yan, apektado. Okay, ito, Dok. Ito. Ano po ba? Ito, Dok, mahilig kasi daw siya sa matatamis. Ayan. Paano po ba? Ayan, ano, may paraan po ba na hindi masira yung ipin mo? Ipin ko na kahit kumain ako ng matamis. Pwede ba yun, Dok? Kakain daw siya ng matatamis pero hindi masisira ang ipin. Pwede po ba yun?
1: O naman. Pwede
0: yes.
1: naman. Kasi we have to be realistic, no? Hindi naman tayo pwedeng, hindi naman namin kami mga dentista sabi na ay, hindi na, wag na kayong kumain. Kasi, Dok, di ba, tayo rin naman, no? Nag-a-attend
0: yes.
1: tayo ng mga gatherings, kumakain tayo ng matatamis. But, yun nga, frequency of eating the sweets is very important. Kumain ka ng matamis isang beses, okay lang. Wag lang maya't maya, no?
0: Yun. Kumbaga, you try to slow down, especially kung alam na ninyo
1: in moderation.
0: Na... In moderation. Kasi hindi pwede rin mabigla do kung ano, no? Pero in moderation. Sabi nga nila, a little bit of everything, pero wag madalas.
1: Yes.
0: Wag talaga madalas. Ayan. Ito, Dok, ito maganda yung ano niya, yung question niya. Sabi niya, mas mabilis nangangamoy yung hininga ko kapag mainit. Dahil ba ito kulang sa tubig o meron po ba itong ibang dahilan?
1: Pag mainit ang panahon, medyo hindi natin masasabi, no? Unless talagang na-observe niya the whole year round.
0: Yes.
1: Kasi, then again, lifestyle. Depende din kung ano yung lifestyle niya during that season, no? Mainit na panahon. So I guess, mas maigi pa rin, no? Pumunta ka sa dentist and then interviewin po kayo ng dentista nyo. Tatanungin
0: yes.
1: kung ano yung mga ginagawa ninyo, ano yung kinakain, ano yung lifestyle. So, what causes that bad breath, no? And then, mas lalong marurule out yung possible causes niyan, no? Mahirap ma-pinpoint, but then again, it's best to really seek the consult of your dentist, no? Para makita rin clinically what's going on inside the mouth.
0: Siyempre, siyempre, pag ini-interview, answer as honestly as you can kasi hindi rin namin, hindi kami pwedeng manghula. So, kailangan namin talaga yung honest yung pagsagot ninyo. Para natin malaman, siyempre, ang inyong problem talaga. Ayan, Dok. Naku, Dok. Eto na. Napakarami pang dapat natin pag-usapan. Pero, ang bilis na oras talaga. Bilis talaga, Dok. So, but we need to wrap up, Dok, due to our limited time. Naku, na-miss kayo ng ating mga ang inyong mga fans at ang inyong mga taga-subaybay, no? Kasi, siyempre, matagal na kayong hindi nagbalik. Pero salamat, Dok. Maraming salamat.
1: Always a pleasure. Thank you for inviting me po ulit.
0: Thank you, Dok. Pero mamaya, Dok, magbabalik tayo. Mayroon po kayong mga mga huling pwedeng isabihin nyo sa ating mga tagapagsunod sa ating sa Doctors Online. Yan. Okay, samantala po, narito muna si Phil Agtapon para sa Health Meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Happy Are Those Who Mourn. Ang wika sa Mateo, Kabanata 5, Talata 4. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga nahahapis. Ang mapalad na binabanggit dito ay hindi iyong nahahapis dala ng kabiguan sa buhay. Ang nahahapis ditong mapalad ay yung mga nalulungkot dahil sa kanilang kakulangan sa espiritualidad. Iyong mga naniniwalang katulad ni Juan Bautista ay hindi sila karapat-dapat magkalagman lang ng pantali o panali ng sandalyas ni Jesus. Sila iyong mga naniniwalang wala silang higanteng pananampalataya. Bakit mapalad ang mga nahahapis? Sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sasabihan sila ni Jesus na ang kailangan lamang nila'y pananampalatayang kasinlaki ng butil ng mustasa. Hindi sila itataboy ni Jesus nang dahil sa kanilang pag-aalinlangan. Siya pa nga mismo ang gagawa ng paraan upang pauwiin ang kanilang pag-aalinlangan. Katulad ni Tomas na nang mag-alinlangan ay ipinakita pa ni Jesus ang mga butas sa kanyang mga kamay at maging sa tagiliran upang alisin ang pag-aalinlangan. Hindi tinanggal ni Jesus si Tomas sa listahan ng kanyang mga alagad. Nang ito'y mag-alinlangan, hindi niya hinayaan si Tomas sa ganong kalagayan. Manapay, hinango niya ito at ibinalik sa dati niyang pananalig. Kaya't nawika ni Tomas sa Juan, Kabanata 20, Talata 28, Panginoon ko at Diyos ko. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo at muling nagsusumamo. Panginoon, maraming nangyayari sa aming paligid. Samot sa ating problema sa lipunan, sa ekonomiya, sa politika, maging sa aming kapaligiran, Panginoon. Pero Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang tangi naming pag-asa at kaaliwan. Maraming salamat sa kapayapaang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa pangako mong makakasama kami sa iyong kaharian at maging ang mga taong tanging sa iyo lamang umaasa. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Gallstone pancreatitis. Ito ay pamamaga ng lapay. O sa English ay pancreas. Nangyayari ito kapag ang bato sa apto o gallstone ay bumaba sa bile duct at bumara sa daluyan ng pancreas bago ito pumasok sa maliit na bituka. Muli ang ating glosaryo medico, gallstone pancreatitis. Tayo po ay nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
0: Ayan. Good afternoon mga kaagapay. Tayo ay nasa home stretch na ng ating programa. So binabati ko po muna ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng Doctors Online. Si Juvie Opinionado, Edwin Salamanca, Merly Perez Lagrado, Charlie Matias, Charity Matias. Good afternoon and have a blessed day sa inyong lahat, Doc. Maraming salamat, ano, Doc. Baka meron kayong gusto pang ipahabol or gustong may any other announcement po galing sa inyo.
1: Okay, so isang paalala lagi every time na nagigest ako dito. Please do visit po your dentist every 6 months. Ngayon pong summer, napakainit, marami tayong mga concerns, maraming activities. And since bakasyon naman for most of us, ito na po yung best time para makipagkita sa ating dentista at magpa-check po sa ating mga ngipin. So please take care of your oral health because this is the gateway to your overall health. Marami pong salamat.
0: Ayan, Doc. In behalf of our producers and staff ng Doctors Online, we thank you for having your time with us. Salamat po, Doc.
1: Always a pleasure. Thank you rin po, Dr. Marlon.
0: Salamat din po. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DZS FEBC Radio TV. At syempre, inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kay Lafin Lagtapon, Benjo Morano, Nat Peralta, John B. Reyes, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shara Gabornes at ang RTV team. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays, 2:15 on its new time slot, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Good afternoon po. God bless po sa ating lahat.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph

0: Kahapon lang, ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Botilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalom gali isang burutangan sa plato. Kinasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bag ulang nahugasan, check! Ay, abaw, tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible ito gansang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
2: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
3: Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
5: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
4: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Minsan nakitang hindi pinansin.
7: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
8: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
7: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
6: Minsan na rin kitang sinisi.
7: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na? Oh?
8: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
6: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
7: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
8: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
6: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita, pero ni minsan hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
9: Happy Mother's Day!
10: Happy Mother's Day!
11: Summer na naman! Balak mo bang bumiyahe at magbakasyon? Narito ang ilang crime prevention and safety tips para matiyak na mananatiling ligtas ang inyong mga iiwan na tahanan. Una, tiyakin na nakalock ang mga pinto at bintana. Harangan din ang mga posibleng daanan papasok sa inyong bahay. Bago umalis, tiyakin na walang maiiwang nakasinding kandila at walang nakasaksak na charger, appliances o sumisingaw na gas stove para makaiwas sa sunog. I-double check din na walang maiiwang tumatagas na tubig. Ito ay upang hindi umapaw at maging sanhi ng pagkasira ng inyong mga gamit. Tandaan, ang mga safety tips na ito ay para matiyak na magiging panatag ka sa iyong pagbabakasyon. Have a safe summer, kaagapay!
4: Ang reminder na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency at ng mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
12: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
13: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: sa'yo, Kaagapay, na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayon, Tuesday afternoon, mainit na Tuesday afternoon. Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong Kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin ang mga Kaagapay natin online at nanonood sa atin sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na Kaagapay ang inyong mga pabati. Ano? Pabati dyan, pa-shoutout dyan sa ating comment section at update kung ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito. Mm-hmm. At ang inyong pangmalakasang merienda.
0: Yun na nga.
1: Yan. Meron tayo laging merienda check.
0: Yes.
1: Diba? Pag EPE, may lunch check. Diba? Pag entrepreneur special tayo dito sa IU, may merienda check. Kaya naman, i-share nyo na, Kaagapay.
0: Yes, merienda check. Kaagapay, ano nga ang inyong merienda ngayong Tuesday afternoon. At syempre, nag-hello din tayo and happy listening sa mga Kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio o sa mga sasakyan nila na ginagawa tayong background habang bumabiyahe. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Syempre, hello din po sa mga Kaagapay nating nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pa rin ma-download ng libre Kaagapay sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero yun nga, ano pa man ang inyong kapamaraanan, tuto ka lamang Kaagapay dito sa ating programa. Kapag nga Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes.
0: May tingin na naman.
1: Oo, hashtag may pinagpipilian.
0: May hashtag number one na.
1: Oo, kapili-pili.
0: Yes, Kaagapay, meron po tayong mga perspective, opinion na naririnig dito sa ating programa. And syempre, welcome Kaagapay, ang iyong kasagutan sa ating question of the day na...
1: Yan na.
0: Yun. Kuya Nat, wala lang. Sa isang conflict, ano ang pipiliin mo? Ipaglaban yung punto mo or ingatan ang samahan?
1: Wow, grabe naman. Parang ang heavy naman ng ating question of the day. Usapang conflict pala to.
0: Yes.
1: Diba? So, Kaagapay, sagot ka na. Huwag ka na mahiya i-share ang iyong magiging sagot sa ating question of the day. Ulitin lang natin. Sa isang conflict, ano ang pipiliin mo, Kaagapay? Ipaglaban ang punto mo or ingatan ang samahan ninyo? Yan. So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Facebook man po o YouTube, babasahin po namin yan ni Kayla. Diba?
0: Mm-hmm. Yes, Kaagapay. Kaya ano pa ang hinihintay mo, bahagi mo na ang iyong kasagutan sa ating question of the day. Dahil syempre parte naman talaga ng buhay ng tao, ng isang relationship, ang conflict.
1: Ay, oo.
0: Kasi kung hindi ka pa nakakaranas ng conflict, Kaagapay, sana all.
1: Yun nga, no? Sana pero all. Actually, di ba, pag walang conflict, yung healthy, healthy conflict, parang ang boring. O ako lang. Sabi ganun. Hindi, pero yun, di ba? Maganda rin kahit papano. Kahit onti lang, meron kayo healthy. Ayan na, hashtag healthy conflict ng iyong mga kasamahan sa buhay. Ibig sabihin, di ba, parang nagpapalitan kayo ng mga kuro-kuro.
0: Mm-hmm.
1: Parang dito, sa IU Tuesday, di ba? Iba-iba yung kuro-kuro, iba-iba yung perspective, iba-iba yung kinalakihan, kinagisnan. So, iba-iba yung mga ano natin, outlook ba sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi talaga natin may iwasan ng conflict. Pero ang mahalaga, dapat, meron tayong magiging agreement sa dulo, diba? agree sa dulo.
0: We agree to disagree.
1: Diba?
0: Yes. So, yun kaagapay, I'm sure ay nakaka-relate ka kahit papano sa ating question of the day sa conflict. Ano ang iyong pipiliin? Ipaglaban ang punto or ingatan yung relationship?
1: Mm-hmm.
0: At dito sa ating ongoing Facebook Live, ay ilan na ang bumabati sa ating programa. Una na dyan ang ating kaagapay mula sa Singapore, si Ate Shirley Diansay.
2: Hi po!
0: Hello daw sa atin at sabi niya, super heavy ng question today. Kaya mo yan, Ate Shirley.
1: Yes.
0: Ate, happy listening po.
1: Yes, happy listening po. At ito naman si Ate Aida Coquilla. Binabati na tayo at niyayaya na daw tayo, no? Kumain ng breakfast.
0: Uy.
1: So umaga sa kanila. Sa mga oras na ito. Siya ay nasa Oslo, Norway. Ayan. Happy listening po.
0: Oh, yung unang nag-attendance check sa atin ay mga kaagapay natin mula sa ibang panig ng mundo.
1: Oo.
0: Eh, nasa naman ang mga Team Pinas.
1: Oo.
0: Oh, kaagapay, abangan po namin ang inyong kasagutan, ang inyong mga pagbate, ang inyong merienda ngayong Tuesday afternoon. Muli po ang ating question of the day sa conflict. Ano ang pipiliin mo? Ipaglaban ang punto o ingatan ang samahan. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin sa atin ng good afternoon.
1: Yun. At tungo na nga tayo sa mga sumagot sa ating poster kaninang umaga. At speaking of Kuya Vincent Garcia, uunahin na natin yung comment niya dito.
0: Uy.
1: At sagot niya sa ating question of the day. Sabi niya, good afternoon. Watching while eating breakfast.
0: Wow.
1: Ayan. Ulam ay pakbet na may ginisang pork at halong bunga ng malunggay.
0: Wow.
1: So naman, meron pa update ng kanyang breakfast si Kuya Vincent. At ang sagot naman niya ay, sa conflict, ang pipiliin ko ay dapat timbangin ang sitwasyon. Mahalaga pa rin ang samahan. Meron kasing punto na nasa tama at may punto din na nakakasama. Kaya pag ang punto natin ay nasa tama, ipaliwanag ng mabuti sa kasama para maunawaan ng maayos at maiwasan ang conflict.
0: Uy, hashtag communication.
1: Oo, diba? Communication is key.
0: Yes.
1: Totoo, no? At talagang maging intentional tayo, no, sa pagpapaliwanag. Hindi yung parang magde-decision ka na lang or may sasabihin kang isang bagay dun sa kausap mo or sa ka-conflict mo without explaining kung bakit yun. Eh, mahirap yun.
0: Yes. Oo.
1: Diba? Dahil hindi mo alam kung saan nanggagaling kayong pareho.
0: Mm-hmm. Kaya naman, bigla ka nalang silent treatment.
1: Ay, naku, mas mahirap yan.
0: Yes.
1: Mahirap na nga yung nagsasalita ng walang dahilan or parang nagsabi ka ng walang reason. Tapos, mas mahirap lalo yung hindi mo kakausapin talaga.
0: Hindi mo ipapaliwanag kung ano ang ikinagalit mo. Bigla ka na lang talagang nag-silent treatment. Ay, mahirap nga naman yun, kaagapay, di ba? Ito naman si Jonathan Clerigo. Para daw sa kanya, ilaban ang punto with complete gentleness.
1: Ayun.
0: Hindi daw sa height ng emotions. Somehow, naiingatan na din yung samahan without aggression.
1: Mm-hmm.
0: Oo nga naman, pwede rin naman na ilalaban mo yung punto mo, pero hindi naman sa way na parang masyado mong inaaway.
1: Yes.
0: Yung iyong karelasyon or kung sino man ang iyong pinagpapaliwanagan. Eh, syempre, nandun pa rin yung gentleness.
1: Totoo.
0: Oo nga naman, makakatulong para bumaba ang emosyon.
1: Totoo yan. No, I love the word gentleness.
0: Yes.
1: Talaga hindi.
0: Diba?
1: Talagang so, isa yun sa mga bagay talaga na hinahanap ko kapag makikipag-communicate ka or may kausap ka, may e-explainan ka, parang mahalaga sa akin the way you deliver.
0: Mm-hmm.
1: Yung words mo, yung pananaw mo,
0: yes.
1: Di ba? Para mas maunawaan mo. Kasi nga naman, ang hirap talaga. Ang hirap makinig sa taong galit.
0: Ay po.
1: Parang ikaw na yung mawawala ng gana makinig.
0: Mm-hmm.
1: Talagang instant sasara yung tenga mo kapag hindi maganda yung way ng pagsasalita ng kausap mo. Kaya magandang ano yan eh, paalala sa atin, no, yung sagot ni Jonathan, gentleness.
0: Gentleness. O, kasi nga naman, baka naman may punto naman talaga, pero dahil hindi ka gentle,
1: oo,
0: parang hindi na lalo kayo magkaintindihan. Totoo. Like, di ba kapag gentle kang magsalita, paano kaya yan? Nagagalit nga ako.
1: Parang may mga ganyan, di ba? Yung mga Ilongga ba? Ilongga.
0: Oh, yung mga malalangin.
1: Oo, di ba? Sweet pa rin sila. Parang nagagalit na ako. Diba?
0: Nasasaktan ako.
1: Agree ba kayo kaagapay? Ayan. Comment naman po kayo kung kayo ay Ilongga.
0: Tama ba? Ilongga ba ang malalangin? Ilongga daw, sabi ni Kuya Nat. Ayun. Sabi ni Kuya Nat. Hello po sa mga kaagapay nating malalambing pa rin.
1: Yes.
0: Kahit mataas ng emosyon. Sana all. Yan, sino pa?
1: Ayan, eto naman basahin natin ang kaagapay nating si Ate Guy Santos. Sabi niya, kung sa tingin ko tama ang ipinaglalaban, okay lang sigurong manindigan sa tingin ko ay tama. Pero kung pagmumulan ng di maayos na relationship, relasyon ay respetuhin na lang ang kanyang ay pinaglalaban. Let there be peace on earth and let dapat daw magsimula yun sa kanya. Ayan, sabi po ng isang awitin. Wow, anong song ba yun? Nag-iisip ako ng song. Oo. Hindi, parang ano yun? Heal the world pala yun.
0: Make it a better place.
1: Pero pwede rin. Oh, 'di ba? Pwede mag-start ang healing kapag tayo ay alam mo 'yon, marunong umunawa kaysa sa alam mo 'yon, yung paiirali natin yung emosyon natin, magagalit tayo.
0: Yes,
1: 'di ba? Ang pride, tama, hashtag pride.
0: Hashtag pride, hashtag ego.
1: Oo, 'yan. Pag 'yan ang mga pinapairal natin, wala talagang katahimikan.
0: I agree. Oo, kasi lagi mong ipipilit na ikaw yung tama. Ako tama. Ako tama, di ba?
1: Oo, ang hirap nun.
0: Sabi ni Ate Shirley Diansay, oo daw, ganyan daw talaga yung mga Ilonggo at Ilongga. Dahil yung asawa daw niya ay Ilonggo.
1: Oh.
0: So, malalambing kahit na nasa height na ng emotion na nagagalit. Ito naman si Ate Evangelina Sarayan. It's better to be kind, especially if the issues are minor.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so kung meron kang palagpas, in short, pinipili ang mga battles, ang mga dapat pagdiskusyonan.
1: Oo.
0: Naman. Kung maliit na bagay ay palagpasin na lang.
1: Totoo. Isa yan sa mga natutunan ko na rin eventually, no? Choose your battles. Kasi hindi lahat ng bagay ay kailangan patulan.
0: Mm-mm.
1: Diba? Especially sa panahon ngayon, marami ka talagang ingay na maririnig.
0: I agree.
1: At maraming makakapagpa-trigger sa'yo. Diba?
0: Oo, no?
1: Pero hindi lahat ay worth our time.
0: And diba? Energy.
1: Yeah. Mm-hmm. So, dapat talaga maging intentional tayo sa mga bagay na pinaggugugulan natin ng oras at panahon. At tignan natin kung ito ba'y makakatulong sa growth natin at talagang, kumbaga, malulugod ba ang Diyos kapag pinatulan ko to? Or mas lalo lang tayo mapapahamak? So, isa yun sa mga bagay na wini-weigh natin at kinoconsider. Hindi ba?
0: Mm-mm. Choose your battles. Kagapay, magandang reminder yan sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Salamat po sa pagsagot, Ate Evangelina.
1: Ayun. At ito naman, may comment si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, not every right is correct and not every correct is right.
0: Ay, wow.
1: Mapapa-ano ka dito, ha? Mapapa-isip ka. Kasi iniisip ko ngayon.
0: Hindi lahat ng tama ay tama.
1: Oo. Pero 'di ba, may mga bagay nga talaga na minsan kala natin tama pakinggan, ang ganda pakinggan,
0: yes.
1: Mukhang okay lang naman. Kasi kunyari, wala kang masasaktan, wala kang matatapakan. Yeah. Pero,
0: alam mo, joke lang.
1: Oo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon tama yung mga ganung bagay, 'di ba? Kasi minsan yung mga bagay dito sa mundo distorted na.
0: Yes.
1: Akala natin tama 'to, pero hindi pala aligned sa salita ng Panginoon. So dapat talaga maging mas mas masuri, tama ba?
0: Mindful,
1: yes.
0: Yes.
1: So yan. Thank you po, Ate Mercy.
0: Salamat po. Ang sagot naman ng aking kaibigan, si Kuya Yuri Ababa from Santa Rosa. Okay lang daw na ipaglaban yung paniniwala mo to a certain extent.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung mahalaga ito sa'yo. Pero hindi naman kailangang magkasundo palagi para manatiling maayos ang relasyon. People can agree to disagree, at kung tunay ang friendship o yung samahan, hindi dapat masira dahil lang magkaiba kayo ng opinion. Mature relationships make room for honesty, respect, and differences without taking everything personally.
1: Ayun.
0: O nga naman, lalo na, no, kapag usaping political.
1: Oo.
0: Oo, naalala ko.
1: Mainit-init yan.
0: Yes. Mm-mm. Akala natin pag election lang siya nangyayari. Hindi pala.
1: Totoo.
0: Pero yun nga, mahalaga na irespeto natin yung kanya-kanya nating opinion sa mga bagay-bagay. Kasi iba, kaya nga nang sabi kanina ni Ab, iba-iba tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng perspective sa buhay, pero makakatulong nga na respetuhin yung ating mga pagkakaiba.
1: Yes, oo nga. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Kuya Nicolo. Oo, sana tama yung pronunciation. Tama
0: yan yung
1: oo,
0: binasa ko.
1: Ah, ito pala.
0: Si Nicolo.
1: Hello po ulit, hello. Kuya Nicolo. Ito na lang babasahin ko galing sa kaagapay nating si Ate Glorence Espanyol. Ang sabi niya, ingatan ang samahan. Punto ka lang ng punto, wala ka namang comma. Lalayuan ka daw ng kaibigan mo kapag ganun. So dapat din talaga, no, maging maingat din tayo sa pag-share or pagsasabi ng ating point, no. Make sure na hindi to makakasakit din ng damdamin ng iyong kausap,
0: yes.
1: 'Di ba? Kagaya nga ng sabi ni kaagapay natin si Jonathan, no, gentleness pa rin. Pairalin pa rin natin 'yon at ma-communicate natin with love yung punto natin,
0: yes.
1: 'Di ba? Kasi syempre pag harsh, eh talagang automatic, ano, tawag dito, sasara na yung tenga ng kausap mo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Matitrigger siya.
0: Tsaka yung timing.
1: Oo.
0: Diba?
1: Exactly.
0: Baka hindi pa, baka pares pa kayong antaas-taas ng emosyon. Mas lalong hindi magkakaintindihan.
1: Yes.
0: Pero yun nga, gentleness. Uh-uh. Gentleness pa rin.
1: Hashtag gentleness pa rin.
0: Si Ate Jeanette Sandagan ay nakikinig mula sa Malabon at nakikinig daw siya habang naglalaba. Uy, salamat sa mga kaagapay natin, ginagawa tayong background,
1: yes,
0: habang nagagawa ng kanilang mga gawaing bahay. At ang kanya daw snacks ngayon ay pulburon.
1: Wow!
0: Uy, ang sarap!
1: Nakakami!
0: Yes! Tapos yung may coat siya na chocolate.
1: Ay, oo. Isa yun sa mga gusto ko ngayon din, no? Yung may mga coated. Basta yung mga coated ng chocolate. Diba?
0: Ooh.
1: Ang sarap niyan. Tapos meron kang malamig na tubig after.
0: Yes. Lalo na gantong panahon, no? Ang sarap. Ako kanina pa ako tubig ng tubig.
1: Oo.
0: Kasi init na init ako. Ako, kaagapay na, Jeanette. Nag-crave po kami sa inyong pulboron.
1: Oh,
0: oo, kailangan talaga ng tubig dyan. Kasi diba, powder-powder yan.
1: Oo.
0: Nakahihirinan ka.
1: Oo,
0: diba?
1: Oo. So, kailangan may tubig ka talagang katabi kapag yan ang iyong merienda. Ayan. At ito naman, nabasa mo na ba yung kay Trias?
0: Hindi pa.
1: Ayan, babasahin natin. Galing kay Atrias Saison III. Sabi niya, ingatan ang samahan. After magpaliwanag, konting diskusyon. Pero huwag maging hangarin ang manalo sa debate. It's not worth it. Diba? Sabi niya.
0: Yun.
1: Totoo naman. Diba? Minsan kasi, ang goal natin kapag nakikipag-argue tayo.
0: Ay, manalo.
1: Or parang, oo, diba? Parang, panalo ko.
0: Okay.
1: Parang yun yung goal. Tapos yun, nasira yung samahan ninyo dahil doon. Kasi pride ang pinairal.
0: Yes. Diba? So kaya ngayon nga, ano ang mas mahalaga sa'yo? Manalo dun sa argument, pero matatalo ka naman kasi masisira yung relationship mo. Diba? Parang, ano ba talaga ang mas mahalaga sa atin?
1: Hindi worth it, no, na malus yung person dahil lang sa...
0: Oh.
1: Dahil lang sa isang argument at nanalo ka, oh, pero nawala mo siya.
0: Diba? Diba?
1: Not worth it.
0: Yes, exactly. Diba, Kuya Nat?
1: Oh.
0: Daw, tama daw.
1: All right.
0: Yun. May pahabol si Ate Jeanette Sandagan. Sabi niya ay piliin daw, dapat maingat sa mga sinasabi. Iwasan yung mga makakasakit sa damdamin ng iba. Minsan daw kasi yung ibang tao ay dinadaan sa biro. Yung iba naman, pero hindi nila alam na nakakasakit masakit na pala. Oo nga, maging mindful tayo kahit sa atin ay biro lang yun, pero paano yun iti-take nung kapwa natin. So mahalaga kaagapay, magandang reminder sa atin na maging mindful tayo sa ating mga joke na sinasabi sa ating kapwa.
1: Diba? At ito naman, si Ate Euphorcina Bernardino, ang sagot naman niya ay ingatan ng samahan. Ayan. And make peace, not war.
0: Uy.
1: Kapayapaan.
0: Ganda nga na linya na na, make peace, not war. Nga naman, lalo ngayon, dami na nating concern sa paligid, di ba? Huwag
1: yes,
0: nga
1: dagdaga.
0: Yes. Huwag dumagdaga sa mga nag-aaway-aaway.
1: Oo.
0: Si Kuya Gerald Potente, di lang daw pinapanigan sa atin bilang tao, kundi may integridad. Lalo na daw sa bawat Kristiyano na lumalaban ng patas at mayroong prinsipyo at katotohanan.
1: Ayun. Okay. Thank you so much po. At si Ate Aida Kukwila, bumabati ulit sa atin ng Blessed Tuesday afternoon daw. Ayan. Happy listening po ulit sa inyo. At sino pa?
0: Yun, si Ate Shirley Diansay ay ingatan na ang samahan. Mm-hmm. At si Cecil Baldovino ay iingatan din daw ang samahan.
1: Mm-hmm. At ito si Fia Mac, sabi niya, ipaglaban ang punto at ayusin ang samahan. So, dalawa. Hindi siya makapili sa dalawa.
0: Oo. Siguro, i-communicate din niya yung kanyang punto, pero syempre nandun pa rin yung pag-iingat dun sa samahan na meron.
1: Yes. At ito si Ate Shirley Paolo Diansay, dito sa ating poster, nabasa mo na ba to? Dahil mahaba-haba ang kanyang kasagutan. Sabi niya, good afternoon. Depende po, pero mas gusto ko po ng peace. Ayan, pero ganito po yun. Ipapaliwanag ang punto na hindi ko po ipagpipilitan.
0: Uy.
1: At para ingatan ng samahan, pakinggan din po ang punto din niya. Mm. Ayon. At para hindi masira ang samahan, kailangan bigayan at magkaunawaan sa bawat isa. Pero at the end, for me, ingatan ng samahan.
0: Yun.
1: Yun talaga ang kanyang goal, no? Ma-preserve yung relationship dun sa tao, di ba? Kumbaga, kahit kinomunicate mo, i-explain mo yung side mo, the goal is, alam mo yun, ma-preserve ninyo ang inyong relasyon. Magkaunawaan kayo. Diba?
0: Yes, at the end of the day ay yung tao pa rin ang mas mahalaga kaysa dun sa gusto mong ipilit na argumento. Diba?
1: Yes.
0: Si Ate Nena Cardines ay nakatutok na sa atin mula sa Pangasinan. Wow. Hello po sa mga kaagapay natin dyan mula sa Norte. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Hello po sa inyo. Kamusta po weather dyan? Mainit po ba? Kagaya po dito sa Ortigas.
0: Yes. Kanina pagpasok ko, makulimlim eh. Akala ko magtutuloy-tuloy siya. Tapos biglang tirik na tirik ang araw ngayon.
1: Oo. No, ang bilis magpakita ng araw. Yes. Parang, hello, nandito ulit
0: it's
1: ako.
0: It's a prank. Yan kaagapay, ingat po kayo dahil ramdam na ramdam pa rin ang init ng panahon. Pero maki-join din po kayo sa init ng usapan.
1: Wow!
0: Init ng usapan ngayon sa isang conflict. Ano ang pipiliin mo kaagapay? Ipaglaban ang punto mo or ingatan ang samahan. At patuloy niyo po yung ipadala ang inyong mga kasagutan. Mm-hmm. Pero habang nag-iisip ka kaagapay, we will take a short break po muna para sa mga nakikinig sa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin na dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ito naman kaagapay si Kayla Escalante. At ang ating pong question of the day sa isang conflict, ano ang pipiliin mo? Ipaglaban ng punto o ingatan ang samahan? Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dyan sa ating question of the day. At sabi nga si ni Ate Jeanette Sandagan dito sa ating YouTube live streaming ay iwas conflict. Isipin daw kung ano ang mas kalooban ng Panginoong Jesus.
0: Yun. At si Ate Lenagdon Reyes sa ating ongoing streaming, bumabati na ng good afternoon. At sobrang init daw sa kanilang area. Listening siya from Palayan Nueva, Ecija. At sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, okay lang naman ang ipaglaban ng punto. Basta alam mong tama ka, pero huwag sisirain ang samahan. Sabihin, in a nice way.
3: Ayun.
0: So talagang it always boils down, no? Sa way natin i-communicate, no, ang ating mga saloobin, dapat sa marahang paraan pa din.
2: Yes.
0: Diba? Huwag tayong harsh.
2: Gentleness.
0: Yes.
2: Si dito sa ating mga PM ay ilan na rin ang nagpadala ng kanilang mga kasagutan.
0: Yes.
2: Si Ate Zay Ayuban, para daw sa kanya ay mas pipiliin niyang ingatan ang samahan. Pwede naman daw pag-usapan ng maayos ang hindi pagkakaintindihan kaysa daw patagalin ang tampuhan.
0: Yan. Ay. Oo, no. Kasi nga naman may mga bagay talaga na pwede naman matapos na agad yung argument, yung di pagkakaintindihan. Kung napag-usapan na, di ba?
2: Yes.
0: Humahaba lang naman ito kapag talagang pinapairal natin ang ating mga pride.
2: Yun, diba?
0: Ayaw natin makipag-usap, ayaw natin i-communicate yung nararamdaman natin. Minsan, pinapahulaan pa nga natin eh. Through silent treatment, di ba?
2: Tawang-tawa.
0: Parang relate tayo doon, no?
2: Tawang-tawa siya.
0: Oh, pinapayuhan natin ang ating mga sarili, di ba? Sa aspect na to.
2: Kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan?
0: Anyway, eto naman. Galing sa kaagapay nating si Shane Ranilio. Sabi niya, depende sa bigat ng conflict. Pero lagi kong tinatanong sa sarili ko, worth it ba na masira ang samahan para dito?
2: Aww.
0: Ayun, so dapat pala meron ka mga self-questions, no? May mga
2: yes,
0: mga itatanong ka muna sa sarili mo bago ka umaksyon or bago mo gawin yung naiisip mo, no? Na kung worth it ba to kapag pinag-awayan natin, hindi ba masisira yung friendship natin o yung relasyon natin? At may maidudulot ba tong growth? 'Di ba? Kasi kung wala, ay tigilan na natin yan.
2: Oo. Pero parang sa akin lang naman, no? Sa ganang akin. Parang namang walang mas mahalaga na punto or bagay sa mundo compared dun sa friendship, sa relationship. Parang laging mas mahalaga yung mga tao sa paligid mo.
0: Totoo.
2: Kumpara dun sa mga gusto mong ipunto.
0: Oo.
2: Diba? Kasi nga, ano yung makukuha mo kung mananalo ka sa argumento kung mawawala naman yung friendship. Di ba kuya na? Yan lang naman sa akin.
0: Oo, pero oo nga, tama. Agree tayo dyan sa sinabi mo, Kayla. No? Minsan kasi talaga wala. Kumbaga mas mahalaga talaga yung mga tao sa paligid natin kaysa ipaglaban yung punto natin. Pero
2: yes,
0: siguro may mga panahon sa buhay natin na kunyari meron nga tayong pinopoint out na sa tingin natin ay makakatulong. 'Di ba? Makakatulong do sa taong kausap natin. Eh maganda rin
2: yes,
0: na pagdiskusyunan ninyo pareho. Pero syempre, 'yun nga, gaya ng sabi ng kaagapay natin, in a gentle way pa din, 'di ba?
2: Oo. Tama naman. Gentleness.
0: Yes.
2: Laging gentleness.
0: Oo.
2: So, Ito naman si Ate Angela Marie Santos. Sa isang conflict, siguro pipiliin ko pa rin ingatan ang samahan. Mm-hmm. Pero hindi daw ibig sabihin nun, ay tatahimik na lang siya palagi. Natutunan ko kasi na may paraan para sabihin yung side mo without hurting the relationship. Yun. Kasi minsan, kahit tama ka kapag mali ang approach mo, nawawala rin yung connection.
0: Totoo.
2: Yes, agree. Yun na hindi naman ibig sabihin na iingatan, pipiliin mong ingatan yung samahan, eh hindi ka na magsasalita kapag may nakikita kang mali.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, ibang bagay naman yun.
0: Yes.
2: Kapag para yun sa ikabubuti ng iyong kaibigan, ng iyong karelasyon, eh why not? Pero siyempre nga, ang at the end of the day, ingatan natin kung paano natin yung way ng pagsasalita natin. Kasi baka pwedeng tama yung ating perspective, pero mali naman yung way natin. I mean, hindi ka aya-aya sa iyong pagsasabihan. Eh,

0: usapan. Mm-hmm. Eh di win-win situation, 'di ba?
1: Yes.
0: Pag ganun ang ating ginawa.
1: Mm-hmm. Si ating ongoing Facebook Live, si Ate Glenda Banares ay bumabati sa atin ng good afternoon. Sabi niya, natawa talaga ako sa pinanghuhulaan ang nararamdaman. Lagi lang daw siyang nakikinig at nakikitawa sa atin. At sabi niya, maging mahinahon palagi sa pakikipag usa.
0: Ayun.
1: So, may nakarelate.
0: Oo.
1: Sa panghulaan. Yung narayon, hindi lang pala ako.
0: So, marami pala tayo. Sabay ganon. Ito galing kay Ate Gemmaline Navarro Junio. Sabi niya, para po sa akin, mahalaga pa din na ingatan ng samahan. Communication is the key. In a nice way po.
1: Yun.
0: Ayun.
1: Oo.
0: Agree.
1: Yes. Si Ate, si Kuya Joshua Daniel Cruz. Depende daw sa sitwasyon, pero most of the time, iingatan ko yung samahan. Kasi may mga argument na kahit maipanalo mo, pwede mo namang matalo yung tao. Mas importante sa akin yung relationship kaysa sa pride. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Nanalo ka nga dun sa argumento nyo, pero mawawala naman yung tao. Parang, what's the point?
0: Oh, hindi worth it, yes. Diba? Hindi worth it yun.
1: Mm-hmm.
0: At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, mahirap, pero pipiliin kong magsalita. Pero nang maayos. Ayan. Gusto kong maging honest, pero hindi para makipag-away. Ayan, kundi para maintindihan, oh, at magkaintindihan kami.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tama yun naman. Oo. Kailangan din talaga, no, na may courage tayo na maging honest, no, maging transparent,
1: mm-hmm,
0: sa gusto nating sabihin dun sa ka-conflict natin. Pero syempre, hindi para makipag-away.
1: Oo.
0: 'Di ba? Nilalatag mo lang ang iyong point para naman eh ang goal is magkaunawaan kayo pareho, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung saan kayo nanggagaling.
1: Yes. Okay. Hindi naman laging ang goal nga ay kanina ngayon, manalo.
0: Mm-hmm.
1: Magkaintindihan pa rin at
0: yes,
1: magkaayos at the end of the day.
0: Oo. Reconciliation.
1: Yes. Agree. Restoration.
0: Oo. <Uh-oh. laughs> Ano pa? Transformation. Laturation.
1: Okay. Eto sagot ni Ate Kathy Solueta.
0: Mm-hmm.
1: Ganda daw ng topic. Honestly, yan ang need ko. Ang maging mahinahon para marinig ang punto ko.
0: Ayun.
1: Oo nga naman, ang maging mahinahon. Pero ano ah, it takes time na masabi maging ano ka, vulnerable ka dun sa nararamdaman mo. Kasi diba, ewan ko, ako siguro to bilang introvert.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, ang hirap na ilatag yung gusto mong sabihin.
0: Totoo.
1: Kasi nahihiya ka, natatakot ka, pero mahalaga nga eh, ang communication, di ba,
0: yes,
1: sa isang relationship, sa isang friendship.
0: Mm-hmm. Kaya pala na pag-usapan natin kanina, no, yung mga nagpapahulangan ng nararamdaman.
1: Yun pala yun.
0: Oo, yung pala ang ugat noon. Pero yun nga, as we grow older talaga, no, marirealize natin yung kahalagahan ng pagko-communicate,
1: mm-hmm,
0: sa ating nararamdaman.
1: Agree.
0: Kasi makakatulong yun both sides, eh, both parties,
1: mm-hmm,
0: di ba? At ito naman, galing sa kaagapay nating si Sara Mirabete. Sabi niya, kung para sa tama at makakatulong sa trabaho, ipaglalaban ko ang punto ko.
1: Uy.
0: Pero ginagawa ko ito ng may respect, no? At hindi para makipagbanggaan.
1: Yun.
0: Ayun. So para naman pala, kung para sa ikabubuti ng lahat, at specific siya, specific si Ate Sara sa trabaho. Yeah. Talagang yung passion niya sa kanyang work ay iba. So, ipaglalaban niya ang kanyang punto.
1: Yes.
0: Pero syempre, may respect pa din daw.
1: Ay, oo naman.
0: Mm.
1: Mahalaga pa rin talaga ang respeto,
0: mm-hmm,
1: syempre sa ating kapwa.
0: Yes.
1: Mm. Eto naman si Kimberly Ann Flores. Dati daw, gusto niya talaga ipaglaban
0: yung
1: punto niya hanggang dulo. Hanggang
0: wow.
1: Dulo, ha?
0: Parang kanta yun, ah. Ay, hindi pala. Iba pala yun.
1: Iba. Paglaban daw hanggang dulo. Pero habang tumatanda ako, nare-realize ko na hindi lahat ng conflict kailangang manalo ka.
0: Yun.
1: Minsan, mas mahalaga yung peace and understanding.
0: Mm-hmm.
1: I agree. Kapag mga tatrentahin na, di ba? Mas gusto mo na lang yung peace of mind. Yung kapag may narinig ka na, ay, sabi ni ganito, ganyan. Ay, oo, tama. Tama ka na lang. Ayoko na ng diskusyon. Mas mahalaga na lang talaga yung peace of mind. Kasi nga, priceless. Totoo. Ang kapayapaan.
0: Yun nga, no? Kapag

0: na pupunta na tayo sa mga ganitong edad, mm-hmm. parang mas nagiging intentional ka na sa mga bagay na pinaglalaanan mo ng oras at energy. Yes. Kagaya ng sabi mo, 'di ba, kanina na dapat talaga pinipili natin yung mga bagay na pinag-engage natin or yung pinapatulan natin,
1: yes,
0: 'di ba?
1: So,
0: choose your battles.
1: Choose
0: kasi
1: your battles.
0: Ang konti na nga lang talaga ng energy natin. Babawasan pa, 'di ba? So, 'di ba, maging intentional tayo.
1: Sabi ni Pastor A. Cortez, hindi po kami manghuhula yung mga lalaki.
0: Noted po, Pastor.
1: Pastor, inano naman po, pinag-aaralan.
0: Opo, mino-workout na po namin to ni Kayla.
1: Yeah, yari tayo kay Pastor A. May follow tayo. Hello po, Pastor A.
0: Happy listening po, Pastor. At ito si atin, or si Nanay. Nanay Nora Kabanto, good afternoon daw sa atin. Happy listening po. Ganon din kay Kuya Epifanio Salvador, nag-good afternoon na at shinare na rin ang ating ongoing streaming. Thank you po.
1: Salamat po si Kuya Mark Anthony Reyes. Pipiliin daw niyang ipaglaban yung punto kung alam kong importante at may prinsipyong involved. Pero sisiguraduhin ko pa rin na may respeto. Ayoko namang masira ang samahan dahil lang sa init ng ulo.
0: Ayoo
1: nga naman, no? Kasi paano nga naman kung ang pinaglalaban mo ay yung values mo, yung prinsipyo mo sa buhay, na alam mo namang makakabuti para dun sa isang tao. Mm. Pero yun nga, respeto.
0: Oo,
1: gentleness.
0: Oo, at yun nga, no, wag nating hahayaan talaga, no. Sikapin.
1: Sikapin.
0: Yan, kasi may mga pagkakataon talaga na napapairal natin yung init ng ulo. Pero sikapin natin kaagapay na makontrol yan. At huwag tayong kontrolin ng ating emosyon, di ba? Isa yan sa mga bagay kasi na mahirap kapag tayo'y nakontrol, di ba? Kasi hindi natin naiisip or nakakloud niyan nung yung pag-iisip natin, hindi tayo makapag-desisyon ng maayos,
1: yes,
0: or may mga words tayong naibabato na masakit na pala, eh syempre hindi na natin
1: hindi
0: maibabalik
1: na
0: yan.
1: Oo, totoo.
0: Kumbaga talagang tatanim yan doon sa taong masasabihan mo. Kaya talagang maging maingat tayo.
1: Maging maingat sa mga sasabihin. Kasi once na nabitawan mo na yan, eh sorry na lang yung masasabi mo. Pero syempre nasabi mo na parang nakatatak na. Pilitin man na hindi na
0: isipin.
1: Yes,
0: diba?
1: Maiisip mo pa rin, di ba?
0: Oo, maalala at maalala.
1: Yes.
0: Pero yun. Ito nga, ang sagot ni ate.
1: Ang hugot din.
0: Oo nga eh. Anyway, ito galing kay Ate Belen Villanueva. Nagsagot ulit siya sa ating poster. Sabi niya, ingatan ng samahan. Mahirap bumuo ng tunay na kaibigan. Yung punto daw, napapag-usapan niya.
1: Ah, yes. Oo.
0: Totoo yan, di ba? At least, kahit pa paano, you know, bigyan niyo yung sarili niyo, no, kayong dalawa, ng time na mag-usap, di ba? At least, mas matututunan niyo o mas, ano, ang tawag dito, mas makikilala niyo isa't isa. Di ba?
1: Yes.
0: Upuan niyo yan.
1: Upuan talaga, oo. At saka, kain muna.
0: Ayun.
1: Bago mag-usap. Pero totoo yan, di ba? Kasi
0: agree.
1: iba ang takbo ng isip natin kapag gutom tayo.
0: Exactly.
1: Diba? Makakatulong din yung pagkain at kape.
0: Ayan. Mm. Nagbabalik loob na siya.
1: Yes.
0: Nabanggit niya na ang kape.
1: I'm back.
0: Ayun, thank you po.
1: Salamat po. Ito naman si Patricia Joy Villanueva. Ingatan ang samahan kasi para sa akin, mahirap daw makahanap ng totoong tao sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaya naman pag-usapan ng maayos, eh bakit kailangang palakihin?
0: Thank you po.
1: Salamat.
0: At ito, bumabati si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Sabi niya, God bless Inspirations Unlimited. Happy listening po. At ito, hiyabol ko yung kay Ate Dina Astehada. Sabi niya, mas pinipili naming mag-usap at mag-compromise. Hindi naman importante kung sino ang tama. Ang mahalaga ay maayos kami pagkatapos, diba, ng hindi pagkakaintindihan. So, alam nila ang goal. So,
1: yes,
0: focus lang sila sa goal. Diba? Ang goal ay maayos. Magkaayos sila pagkatapos nung hindi pagkakaintindihan. Ito'y maganda. May awareness sila na hindi tayo nagkakaintindihan. Pero ano yung pwede natin gawin?
1: Para magkaintindihan.
0: Yes. Tayo. So, dapat pala ganun talaga yung mindset natin. So, hindi natin pagguhulain.
1: At ang goal ay magkaintindihan sa huli. Oo. O, parang may naalala ako. Meron na nagsabi sa akin dati na naka-conflict to. Naka-conflict. Tapos sabi niya, hindi na mahalaga kung sino ang tama o mali.
0: Ayun.
1: Pero naisa-sorry na ako.
0: yun eh.
1: Hugot na naman.
0: Diba? Based on experience, iba talaga hugot pag ano, diba?
1: Pag naranasan.
0: Yes. Uh-oh. Totoo yan. At marami tayong natutunan from that.
1: Yes. Yun naman ang mahalaga din doon. Mm-hmm. Nagkaayos kayo at may lesson na napulot, diba?
0: Oh. And more than pa doon.
1: Yes. Ito, gaya ng sabi ni Kuya Carlo Miguel Mendoza. Honestly daw, depende daw kung worth it yung issue.
0: Mm-hmm.
1: Kung maliit na bagay lang, mas pipiliin daw niyang hayaan na lang para hindi masira ang relasyon.
0: Mm-hmm.
1: So, choose your battles.
0: Yes. At ganun din si Ate Kat Zamora. Sabi niya, kung totoong mahal ko ang friendship, pipiliin kong ayusin kaysa patulan. Pero sasabihin ko pa rin yung nararamdaman ko ng mahinahon.
1: Ayun.
0: So mahinahon pa rin. Diba?
1: Yes. Reminder sa atin lahat na maging mahinahon. Oo. Si Ate Rica May Navarro, dati daw, lagi niyang gusto ipaglaban yung side niya. Pero ngayon, natutunan kong makinig muna bago sumagot.
0: Yun.
1: Kasi minsan, hindi naman pala tungkol kung sino ang tama.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, makikinig muna bago sumagot. At ang goal mo ng pakikinig ay hindi para sumagot, pero para umintindi dun sa punto niya.
0: Oo, listen first to understand, not to be understood.
1: Oh.
0: Yan lagi sinasabi ni JV sa akin, ang aking husband.
1: So, yun nga, may lesson talaga na nakukuha.
0: Oo. At ito naman, galing kay Avril Santos. Sabi niya, mas pipiliin kong ayusin ang conflict kaysa magpataasan ng pride. Mas madaling mag-aral at magtrabaho kapag payapa ang grupo. Ayan. So, pwede rin i-apply, no? Hindi lang sa mga romantic relationship, no? Kahit sa relationship natin sa ating mga katrabaho, sa friendship, di ba? Napakahalaga nitong bagay na ito.
1: Mm-mm. At reminder na ang pride ay para lang sa sabon.
0: Oo.
1: At sa chicken. Fried chicken, hindi.
0: Oh, kahit favorite natin yung fried chicken, wag natin i-apply sa ibang bagay.
1: Yes,
0: fried chicken.
1: Fried.
0: Uh-uh.
1: Fried chicken dapat, hindi pride. Eto naman si Brian Keith Lopez. Pipiliin kong ingatan ang samahan, pero hindi ko rin hahayaang ma-invalidate yung nararamdaman ko. Balance lang daw.
0: Hoy, ang ganda nun. Diba? Oo. Dapat talaga, no, wag din natin i-invalidate yung nararamdaman ng bawat isa. Diba? Pero yun nga, kumbaga i-communicate natin sa ating kausap.
1: Hindi papahulaan.
0: Oo. Doon pa rin talaga bumabagsak, no?
1: True.
0: Parang yun yung bottom line.
1: Para laging back to you.
0: Oo. At ito galing kay Winnie Jacinto. Sabi niya, may mga laban na kailangan ipaglaban. Ayan. Pero may mga relasyon na mas dapat pahalagahan.
1: Oh.
0: Wow! Kaya, tinitingbang ko muna kung alin ang mas dapat unahin.
1: Mm-mm.
0: Ayan. So, bago tayo umaksyon, i-weigh muna natin. Timbangin muna natin ano ba yung mas mahalaga sa atin, diba?
1: Yun, salamat po sa pagsagot. Si Ate Lian Joy Ramos naman, ingatan ang samahan kasi mahirap mawalan ng taong mahalaga sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Ay, true. Dahil lang sa ano, no, sa pinilit mo yung punto mo, tapos mawawalan ka ng taong mahalaga sa iyo, yan man ay sa friendship, sa romantic relationship, 'di ba? Mahirap nga naman talaga na mawala yung taong mahalaga sa iyo dahil lang pinilit mo na manalo sa isang argumento.
0: Mm-hmm. At ito, last nang babasahin natin galing sa ating ongoing streaming, no, kay Ate Merlin Genares. Sabi niya, for me, hindi lahat ng conflict kailangan manalo ang isa. Ayan, ang tunay na wisdom ay marunong kang makinig at umunawa at magsalita ng may pag-ibig at respeto. At meron siyang shinare na verse. Sabi niya, Proverbs 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath and a rash word stirs up anger. Ayun. So, thank you po, Ate Merlin.
1: No? Kasi kapag di ba kapag halimbawa ang taas ng emosyon mo tapos yung kausap mo ang taas din ng emosyon, para inaangasan mo ba?
0: Parang pareho kayong triggered.
1: Yes.
0: Di ba walang magkakalma sa inyo. Yes. Kasi dapat ang isa sa inyo kahit papaano
1: kalmado.
0: Oo, kalmado para at least no may magbabalanse ba. Mm-hmm. Pero kung pareho kayong on hype ano ng inyong mga emosyon, mahirap talaga.
1: Yes, yeah. Shout out kay Arwel Mendoza. Laging
0: bakit bigla? Laging steady.
1: Steady.
0: Kilala natin si Kuya Arwel talaga.
1: Steady.
0: So balance talaga no.
1: Medyo.
0: Diba? We know workout natin yan.
1: Andiyan si Pastor A. Yan, kagapay. Ang ating akala natin ay mabigat ang ating usapan. Pero nakakatawa rin pala na mapag-usapan ito. Pero yun nga, at the end of the day, ay laging ang susi ay communication and gentleness.
0: Yes.
1: So, salamat po kagapay sa inyong pagkikwentuhan.
0: Yes.
1: sa amin ngayong Tuesday afternoon. At takanayin nung tayo ay nasa end part na.
0: Grabe.
1: Ng ating ambilis, no?
0: Oo. Hindi ko na nga namalayan eh.
1: Diba?
0: Oo.
1: Salamat po kagapay. At syempre salamat din sa mga nakagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peranta, at naging sa ating RTV team, andyan si Jello, ang ating intern. Salamat po.
0: Thank you so much. At salamat din sa ating broadcast engineer JD Tawa at maging sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you so much po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin ay maraming salamat po sa inyo. Muli ito pa si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
3: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
4: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararani. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
5: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
6: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
8: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
13: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
14: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
15: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
16: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod.
17: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
18: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
19: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
20: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
21: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
22: Ang aton takna abyan alas 4:01.
23: Balita kag iban pa.
24: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
25: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
24: Kag karon, yari ang inyo host.
22: Maguom-guom nga Martes sang hapon dira sa imo abyan. O daw maulan naman abi diri banda sa may barangay Morales. Kumusta daya sa inyo abyan? Okay lang baka modera? Dalapayong kumagwa ka. Sa tupi kusog daw ang ulan. Doble halong sa mga nagabiyahe subong.
23: Balita, kag iban pa.
22: Hello kay Mami Presi. Kabay ga pamati kada gihapon Mami Presi sa Cavite. Nanamyaw siya. Good day sa atong program kahapon. Ako na basahan. Hello dra kay John D, kay Sis Beveline, kay Brother Ken. Masuki taman diri sa BKIP. Sis Mitch, kumusta ka dira? Namangkot siya kung sanong deadline sang registration sang COMELEC. Na-announce ba ito nato no kahapon? Last day kahapon. Wala ka na kahingagaw. Oo, na-remind ito nato every now and then. Sa action line. So, dara aton mga public service announcement, ha? Sa aton nga action line. Yan, tamyon ko anay ang mga friends nga nag-connect di sa aton programa sa FB. Check ko sino ang mga nagpamati subong hapon. Si Sis Menaline. sa Magtulis de Barbo family. Mayong hapon. Kamusta ka dara, Sis Menaline Kaginan? Tune in siya sa Hour of Hope nga program nato. Feel free nga mag-connect. Dali sa aton nga palatuntunan. Pwede ka mag-message sa number 09631801469 kung unlead ang load mo. Sayang ang load mo. Si Mara ang last nga nag-message dari. Pamati ka pa dira, Mara. Good afternoon dira sa inyo. Si Rocky Lloyd ang gintamyaw niya kay ina. Sa aton number di what? 0963-180-1469. Pwede ka magpadala sang
23: iban pa
22: text message or mag-connect dira sa aton FB Live via 1062DXKI-FEBC Radio. Upde ako hasta alas 4:30. Sa aton unang segment, ari ang aton nga public service announcement paagi sa Action Line. Yari si Miga Jen.

0: Action Line.
1: Ang Socotec 1 may ara isang power advisory brownout sa May 24 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan San Isidro Substation, particular ang feeders 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, kag 15-6. Sa May 24 sa gihapon from 2 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Lamsugod Substation, particular ang feeders 14-1, 14-2, kag 14-3.
0: Action Line.
1: Inapahibalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under G&O number 23, series of 2014.
0: Action! Line.
1: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose. Sa May 20, sa Purok Matinatapon, Rizal, kag ML Quezon. Sa May 21, sa Purok Sentro, kag Upper San Isidro. Sa May 22, dira sa Purok Mabinoligon, Maawain, and Upper San Jose. Sa May 26, dira sa Lower San Jose, Tinago, kag Boundary. Sa May 27, sa Purok Riverside, Lower Kadidang, kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Purok Upper Supon and Lower Supon.
0: Action Line.
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSERGEN may ara isang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa Dole Region 12-SOCSERGEN FB page.
0: Action Line.
1: Ang Haygay Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Action Line.
1: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacons Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift, and teachable heart.
0: Action Line.
1: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attached agency, state universities and colleges and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multi multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
0: Action! Line!
1: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT-R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangin test da scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays? Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2, kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2, kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come, first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Alas 4:15 ang aton nga takna. 15 minutos na lang kadasig, no? Wala pa nag-init ang buli ko di sa pulong kuan, pero 15 minutos na lang dayon ang nabilin sa aton. Sa aton nga pagpadayon, kaganta ligwa naman ang aton inspirasyon pang hapon, upod kay Pastor Jebo. Paano ba lang pasanyugon pagid naton ang aton relasyon dala sa Ginoo? Ari ang mga panumdom halin kay Pastor Jebo para ma-strengthen ang aton relationship with the Lord. And antes ka maka-angkon sang relasyon dala sa Ginoo, syempre, that starts with having a personal relationship with Christ, diba? Patunon mo siya, isip imo nga personal nga Dios kag maluluwas sa imo nga kinabuhi. Patihi ang ginhimo niya dito sa krusang Kalbaryo more than 2,000 years ago kung sa diin siya ang nagbayad sang pinalidad sa aton mga kasalanan. Paagi lamang sa iyang ginhimo nga ina, mapatawad ang aton mga sala. Bato na ang ina nga kapatawaran halin sa Ginoo agi sa imong paghinulsol kag pagkilala sa iya nga kung wala siya ay gid kita sang kaluwasan. And from then on, kung ikaw nagtuo kay Kristo, ikaw may katungod nga mangin anak sang Dios kung siya imong ginbaton kag kilala sa imong kinabuhi. So paano man nga mapabakod pagid ang relasyon naton sa Ginoo? Ari ang ato na sa kapasegment with Pastor Jebo.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
1: Ang relasyon sa Diyos, kagaya rin ng ibang relasyon, ay nangangailangan ng pangangalaga. Pangangalaga kasi daraan ito sa iba't ibang seasons at ang bawat season na pagdaraanan ay magdudulot ng kakaibang hamon sa pananampalataya. May mga season na wala kang magawa kundi magpuri dahil nakaka-overwhelm ang pagkilos ng Diyos. At may mga season na kahit alam nating nananatiling mabuti at makapangyarihan ng Diyos, eh tila hirap tayong mabakas ito. Ang panganib na dulot nito ay ang pagpapatuloy sa pagsamba, paglilingkod, pagdalo, pagbabasa ng Biblia, ngunit ang sigla ay hinahayaan nating humina at manlamig. Ikaw ba? Kumusta na ang relasyon mo sa Diyos? Masigla pa ba? Lumalago pa ba? O maituturing mo ba na malamig na? Alam mo, ang panlalamig sa ating ugnayan sa Diyos ay hindi laging masusukat sa ating ginagawa para sa Diyos. May mga pagkakataon na tuloy ang paglilingkod, pero ang puso ay malayo na sa Diyos. Ang paglilingkod ay mahalaga. Gayon din naman ang ating kagalakan habang naglilingkod. Minsan kung naglilingkod tayo pero napipilitan o dahil pressured o dahil sa expectations ng iba, eh baka hindi nabunga ng pusong umiibig ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang pananabik nating makaniig ang Diyos ng personal ay isa ding mahalagang indikasyon ng sigla ng ating relasyon sa Diyos. Yun bang one-on-one kayo ni Lord? Hindi kailangan ng malaking lugar, maraming tao, at kahit hindi linggo ay meron kang pananabik na mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. Kumusta yan sa iyo? Ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos ay mahalaga, pero hindi laging indikasyon ng kaalaman sa masiglang relasyon sa Diyos. Kailangan natin laging siyasatin ang ating puso kung ano na nga ba ang lagay ng ating kaugnayan sa Diyos. Pero ano nga ba ang gagawin kung matagpuan nating nanlalamig tayo sa relasyon sa Diyos o kaya hindi na sensitibo sa Diyos? Ang sabi sa Pahayag, chapter 2, verse 5, alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ilang bagay ang dapat gawin. Una, alalahanin ang dating kalagayan at ikumpara sa kasalukuyan. Lumago ba? Mas mainam ba? Pangalawa, magsisi sa anumang kasalanang hadlang sa ugnayan sa Diyos. Pangatlo, gawing muli ang mga dating ginagawa para sa Diyos. Ang sigla ng ugnayan sa Diyos ay napakahalaga dahil yung quality ng pagmamahal natin ang magdidikta ng quality ng pagsunod at pagsamba natin sa Diyos. Patuloy mong pangalagaan ang relasyon sa Diyos sa iba't ibang season ng iyong buhay at pananampalataya. At sa panahong mapanghamon, laging magtiwala at asa ka pa.
2: Balita kag-iban pa.

0: Madamo nga salamat Pastor Jebo sa sina nga mga reminder. And i-assess naton ang aton kaugalingon giman gihapon sa aton nga pag evaluate kung kumusta na kita. May progress ba sa aton nga spiritual life? Ma-assess mo man na
1: balita, sa
0: imong kaugalingon. Hindi kinangalan ikumparar ang kaugalingon sa iban. Sa imong pag-usisa sa imong kaugalingon, mabalaan mo man ina. So, balik-liwat sa basic. Ang basic gid no, is ang aton prayer life, ang Bible reading, pagsimba, personal devotion. Yun na, no? Quiet time mo with the Lord. Padayon kita, dari sa ito na iyang programa. Linto naman kita subong sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon, Liwa. Tiyari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Mayo 19, 2026. Saton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, bag-ong dialysis center ginbuksan sa siyudad sang Coronadal. 18 ka kliyente sang Balay Silangan sa South Cotabato nakabaton sang livelihood assistance. Mobile health bus lapit na nga magamit sang mga taga General Santos City. 11 ka rainwater collector systems na kumpleto sang DPWH sa Kidapawan City. Tulay sa Davao, natiphag bangod sa mabaskog nga baha. DepEd Bicol handa sa pag-abri klase sa bisan pa nga padayon nga aktibidad sang bulkang Mayon. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Formal na nga ginbuksan ang bag-o nga pasilidad nga Quantum Kidney Care Dialysis Center sa siyudad sang Coronadal. Ini paagi sa ginpatigayon nga blessing kag ribbon cutting ceremony. Tinutuyo sang bag-o nga dialysis center nga mas palig-unon ang serbisyo panglawas sa siyudad kag maghatag sang hapsay kag mas kasarangan nga pagbulong para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang dialysis. Nagpalabot sang mainit nga pagpasalamat si City Mayor Erlinda Araquel sa pag-abri sang pasilidad. Suno sa alkalde, dako ini nga bulig agod mapalapit sa mga Coronadalenyo ang dekalidad nga serbisyong medikal, labi na para sa mga may sakit sa kidney.

0: Palita!
1: Nakabaton ang 18 kakliyente sa South Cotabato Balay Silangan Reformatory Center sa Tigjismil nga livelihood assistance matapos na kumpleto ang 9 kabulan na reformatory program sang pasilidad. Suno kay Balay Silangan Acting Center Head Earl Ray Madres, ang livelihood assistance may tinutuyo buligan ang mga graduates nga makasugod sang gamay nga negosyo kon makakita sang trabaho agod makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Ginpaathag sang opisyal nga importante ang nasambit nga assistance agod malikawan ang posibilidad nga magbalik sila sa daan nga sitwasyon bangod sa kakulangan sang trabaho, kaimulon o kon social isolation. Ang mga nagtapos kabahin sang ikapulo nga batch sang programa nga ginpaidalom sa monitoring, behavioral assessment, counseling kag values formation para masiguro ang ila kahandaan sa pagbalik sa komunidad. Bisan nakatapos na magapadayon sila sa 18 kabulan nga aftercare program nga ipatuman sang ila tagsa ka LGU agod padayon nga magiya sa ila integration sa sosyedad. Suno sa opisyal kabahin ini sang mas lapad nga programa sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga iduso ang rehabilitasyon pagbag-o sang kabuhi kag inklusibo nga serbisyo pang sosyedad para sa mga anay naggamit sang illegal nga droga.
0: DXKR Balita!

Lapit nang magamit sa mga residente sang Jensa ng bagong mobile health bus isip dugang nga suporta sa serbisyo panglawas sang syudad. Suno sa lokal nga gobyerno dako nga bulig ang mobile clinic agod mas mapalapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad ilabi na sa mga lugar nga nagakinahanglan. Paagi sa nasambit nga proyekto mas madamo pa nga pumuluyo ang makabenepisyo paagi sa konsultasyon, check-up kagiban pa nga serbisyo medikal. Padayon man, ginapalig-on sang lokal nga gobyerno sang syudad ang mga programa sa ikayong lawas agud masiguro nga manginhapsay kag accessible ang healthcare services para sa tagsa kapamilya sa Jensen.

0: Nakompleto na ang Department of Public Works and Highways, Cotabato 2nd District Engineering Office ang pagbutang sang 11 ka rainwater collector system isip kabahin sang pagpalig-on sang supply sang tubig sa mga bulutuan kag komunidad. Suno sa DPWH, may 7 ka unit ang ginbutang sa mga eskwelahan sa Banua sang Arakan, 3 ka unit sa Makilala kag isa ka unit sa Senior Citizen Center sa Amas, Kidapawan City. Ang sistema nagakolekta sang tubig ulan halin sa atop para magamit sa paglimpyo, sanitasyon, pagbunyag sang tanom kag iban pa nga pagkinahanglan. Tinutuyo sang proyekto nga matubos ang o masolusyonan ang kakulangan sang tubig ilabi na sa panahon sang tigmarala kag mapaayo ang supply sang tubig para sa mga eskwelahan kag komunidad. Apektado ang mga biyahero matapos nagbagsak ang isa katulay sa Purokdos, Kalawa, Davao City. Natipag ini matapos gin igo sang mabaskog nga ilig sang tubig, tugas sang pagbaha kagabi. Suno sa video sa social media, dako nga damyos ang naagom matapos ang insidente. Samtang padayon naman nag-experience sang mabaskog nga pag-ulan sa pila ka bahin sang syudad. Sa karon nagapatigayan sang verification kag assessment ang mga otoridad agud matumod ang kalaparon sang damyos kag masunod nga mga tikang para sa rehabilitasyon sang nasambit nga tulay. Pinapangitaan na sang lokal nga gobyerno sang alternatibo nga ruta ang mga motorista. Sa ulihing nga balita, ginapreparahan na sang DepEd Bicol ang pag-abri sang klase sininga school year bisan pa nga padayon ang effusive eruption sang Bulkang Mayon sa Albay. Suno kay Regional Director Gilbert Sadsad, ipatuman ang Brigada Eskwela umpisa Hunyo 1 tubtub 5 isip kabahin sang preparasyon para sa pagbalik eskwela sang mga estudyante. Sa karon isa lang ka eskwelahan sa Albay ang ginagamit isip evacuation site, ang Barrio Elementary School sa Kamalig. Ang iban nga evacuee ginbutangan na sang tent sa palibot sang eskwelahan. Padayon ang pagplano, agod mabalhin sila sa mas nagakadapat nga relocation site para masiguro ang kaluwasan kaghapsay nga operasyon sang mga eskwelahan. Amoy adto ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: Groups, katanggap-tanggap din ang 53 pesos na SRP sa kada kilo ng lokal na bigas. Inaasahang ilalabas na ng DA sa mga susunod na araw ang memorandum na maglalaman ng detalye ng SRP.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangmatagalang solusyon para sa energy resilience ng Pilipinas, patuloy na pinagsisikapan ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
4: Hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghahanap ng long-term solutions para mapalakas ang energy resilience ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na uncertainties sa global supply dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang, binigang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang magkaroon ng batas o maging institutionalized ang energy security measures at lumakas ang regional cooperation para matiyak ang matatag na fuel at power supply sa Asia. Ayon sa Pangulo, dahil sa mga kaganapan sa Middle East, nalantad ang vulnerability ng global supply chains at binigyang diin ang importansya na paghandaan ang mga disruptions na posibleng mangyari sa hinaharap. Sinabi din ng Pangulo na mahigpit na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga kapwa ASEAN member states at iba pang mga kapartner gaya ng Japan para maghanap ng alternatibong fuel resources at ayusin ang supply chain reliability at ang regional energy reserves. Samantala, binanggit din ni Pangulong Marcos na may ongoing efforts sa hanin ng ASEAN para sa implementasyon ng mga inisyatibo para isulong ang energy resilience sa rehiyon, katulad ng pagtatatag ng mas malakas na regional power grid at oil reserve system. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Palalakasin ng Department of Energy ang solar energy sa bansa. Sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na ilulunsad ngayong taon ang iba't ibang solar gaya ng offshore, rooftops at ground. Dagdag pa nito na plano nilang simulan ang paglulunsad ng programa sa susunod na buwan. Samantala, pagtitiyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga programa hinggil sa renewable energy.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Na-monitor ng Armed Forces of the Philippines ang halos 30 Chinese vessels sa 4 na maritime features sa West Philippine Sea sa nakalipas na linggo. Namataan sa Baho de Masinloc ang 8 Chinese Coast Guard vessels at 6 na People's Liberation Army Navy. Habang naiulat naman sa Yungin Shoal ang nakitang isang PLA Navy ships at 7 CCGs.

0: Noong 13 ng Mayo, humarap sa Palace Press Briefing sina Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at Justice Secretary Frederick Vida para ilahad ang updates sa investigasyon sa shooting incident. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, pagkatapos ng 6 na araw na masusing investigasyon, At paghahanap ng videos, interviews at affidavits, lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa konklusyon na there was no attack on the Senate. Ibinahagi naman ni General Nartates ang chronology of events o timeline mula nang nag-anunsyo si Senador Ronald De La Rosa at nagbabala na arestuhin siya dakong 5:23 ng hapon noong May 13 hanggang sa pagtakas niya sa Senate premises noong 2:30 ng umaga ng May 14. Ayon kay Nartates, ang Pasay City Police ang unang nag-imbestiga at ang lahat ng impormasyon ay ibinigay na ng PNP sa Department of Justice. Nagpapatuloy pa ang press briefing ni Remulla, Nartates at Vida sa Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Walang NBI agent sa pasilidad ng Senado, muling pinanindigan ni NBI Director Melvin Matibag ugnay sa shooting incident. Narito ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
2: Muling pinanindigan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na walang NBI personnel ang nasa bisinidad ng Senado nang mangyari ang insidente ng pamamaril. Binigyan diin ng opisyal na batay sa mga kuha ng media o video na magpapatunay na nanatili lamang ang mga ahente ng NBI sa loob ng GSIS building at wala sa gusali ng Senado. Iginit ni Matibag na ito ay bunsod ng gentleman's agreement kung saan iginagalang nito ang nakabimbing desisyon ng Supreme Court sa mosyon ni Senador Ronald De La Rosa na temporary restraining order at ang pagsasailalim kay De La Rosa sa protective custody ng Senado. Nilinaw din ni Matibag na ang insidente ng pamaril ay hindi nangangahulugan na under attack ang Senado. Sa halip ang NBI ngayon paan niya ang nakakaranas ng mga pag-atake at target ng mga kritisismo bunsod ng isinasagawang investigasyon ng ahensya. Hinggil naman sa insidente ng paghabol kay Senador Ronald De La Rosa, nilinaw ni Matibag na intensyon lamang ng NBI agent na ipakita kay De La Rosa ang inisyong arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador upang masangguni nito ang kanyang mga abogado. Sa huli, sinabi ni Matibag na makakaas ang taong bayan na anumang isinasagawang imbestigasyon ng NBI sa insidente sa Senado ay ibabatay ito sa mga dokumento at ebidensya at hindi sa emosyon.
3: Doon na tayo hinto. So sabi nga na isa, sir, hindi na rin niya natuloy dahil nagkaroon nga ng gentleman's agreement na we withdraw. At tapos eventually nagkaroon ng Supreme Court. So iba yung change of event. We'll say, kung ano man hilos namin, based on facts, based on law, based on process. Hindi po based on emotion, hindi based on tamang hinala, may process po tayo.
2: At yan ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Harborview, Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
4: Naitala ang pagtaas ng sunog sa bansa sa 42% sa unang 5 buwan ng taon kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay BFP spokesperson Anthony Arroyo, umabot ang insidente ngayon sa higit sa 9,000 kumpara sa higit 6,000 na kaso noong nakaraang taon. Kahit pa bumaba ang sunog sa Metro Manila, tumaas naman ang mga forest at grass fires sa mga probinsya ng 67% dahil sa tindi ng init ng panahon nitong Marso hanggang Mayo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Lacson, inuudyokan ang publikong manatiling mapagmatsyag sa gaganaping proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
5: Inuudyokan ni Senador Panfilo Lacson ang publikong manatiling alerto at mapagmatsyag sa proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng dating Senate President pro tempore na kailangang mabantayang maigi kung masusing masusunod ang lahat ng alituntunin ng impeachment court sa proseso ng paglalahad

0: mga ebidensya at sa pagtugon sa buong proseso. Dapat ani ay nakasalig lahat ang mga kilos at hakbangin sa pamantayang parlyamento. Nauna rito'y nagsimula na ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court tulad ng ipinangako ni Senate President Alan Peter Cayetano. Iniatas na niya ang paghahain ng Articles of Impeachment kay dating o kay Vice President Duterte upang makatugon ito, personal man o electronic, sa loob ng 10 calendar days. Ibig sabihin ay kasama ang Sabado at Linggo sa bilang ng araw na kailangan siyang tumugon sa mga kasong nakahain laban sa kanya, kabilang na ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Betrayal of Public Trust. Dahil dito, magpapatuloy muna ang regular na trabaho ng Senado sa pagsasabatas ng mga panukala. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nanawagan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC sa mga tanggapan ng gobyerno, bangko, financial institutions at pribadong establishmento na kilalanin ng Digital National Seniors ID o NSCID bilang opisyal at valid na ID ng mga senior citizen. Ayon sa NCSC, maaaring gamitin ng digital ID sa pagkuha ng 20% discount at VAT exemption sa gamot, pagkain, pamasahe at iba pang serbisyo. Maaari rin itong gamitin sa government assistance programs, loan applications at iba pang transaksyon na nangangailangan ng senior citizen ID. Makikita ang digital NSCID sa eGovPH app na inilunsad noong Agosto 2025 bilang bahagi ng digitalization program ng pamahalaan. Batay sa tala ng NCSC, mahigit 1.3 na milyong senior citizens na ang gumagamit ng digital ID hanggang Abril ang ngayong taon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Makasapi ng Senate Media kabilang sa pagkukunan ng pahayag ng NBI ukol sa putukang naganap sa Senate Building. Nagbabalik si Baby Lynn Cacho Resulta.
0: Posibleng maging testigo o sources of information ng National Bureau of Investigation ang mga miyembro ng Senate Media sa investigasyon nito kaugnay sa barilang naganap sa gusali ng Senado noong nakaraang Linggo. Ito ay makaraang hilingin ng NBI ang mga pangalan ng Senate Media na nasa gusali bago at habang nagaganap ang naturang putukan. Sa kanilang liham kay Michael Caber, Direktor ng Senate Public Relations and Information Bureau, hinihiling din ng NBI ang oras ng log-in at log-out ng naturang mga mamamayan o mamamahayag noong Mayo at 13 at 14. Sakali ang NBI na walang impormasyon ang PRIB ukol sa mga hinihingi nitong mga dokumento, inaatas nitong magpadala ng sinumpaang salaysay bakit wala itong records na kinakailangan at kung may digital copy naman sila. Hinihiling si Caber na ipadala ang mga dokumento sa paraan ng electronic mail o email. Batay sa mga pahayag na ilang miyembro ng Senate Media, karamihan sa kanila ay nakunan at nasundan ang mga elemento ng law enforcement agencies noong magputukan, samantalang ang iba naman ay nakapagtago sa silid na nagsisilbing opisina ng mga mamamahayag at iba pang karagdagang reporter na hindi regular na nagko-cover sa Senado. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Ulat panahon.
3: Ayon sa PAGASA, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Samantala, mainit at maalinsangan pa rin ang panahon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa bago ang posibleng pag-ulan sa gabi.
2: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 73 centavos,
3: Canadian dollar 44 pesos and 93 centavos,
2: Australian dollar 44 pesos and 25 centavos,
3: Singapore dollar 48 pesos and 30 centavos,
2: at Saudi Riyal 16 pesos and 44 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 19 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatuhan.
3: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Real travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your host for this segment. And guys, we will have a very adventurous episode for today's video. Kasi today, nandito pa rin tayo sa Dubai for our Dubai travel series. And ngayon, pupunta tayo sa Dubai Safari Park. Kaya guys, madami tayong makikitang animals ngayon, left and right. Talagang hindi lang to zoo guys ha, it's a whole safari park. Actually, parang city dito sa Dubai Safari. So guys, join me sa aking day in the life dito sa Dubai Safari Park. At tara, mag-adventure tayo today. And tingnan natin kung ano yung mga animals na makikita natin dito. Tara, samahan niyo ako guys. So we started off by, of course, buying tickets. And yung ticket nila, it is priced at 50 dirhams. That is the basic day entrance nila. For the day tour, you can walk around the Dubai Safari na. But nasold out kasi yung gusto naming ticket, which is yung 90 dirhams nila na package, which includes a safari journey. So it's a guided tour with a lot of exclusive access sa mga iba pang places sa Dubai Safari Park. And it also has unlimited train rides. Kasi malaki yung Dubai Safari Park eh. It's a 119 hectare wide jungle talaga yung peg. So parang it would be helpful if we would avail sana the unlimited train rides. But since sold out na guys, ayun, kami nag-avail ng 50 dirhams na basic package nila. But it was still worth it kasi we were still able to walk around the park and very walkable naman yung park itself. So the park is divided into different villages. So iba't ibang village, meron siyang Explorer Village, may Kids Farm, may Asian Village, meron din siyang African Village, meron siyang African Village, and Arabian Desert Safari. So, ang dami-daming villages, tapos may mga kategory silang pinapresent doon per village of different kinds of animals, reptiles, and different other mga species. So, napakaganda nitong Dubai Safari Park. Napaka-organized niya actually. And you can explore per village and you can take rest in between. So, pagpasok namin guys, amazed na amazed kami because it's not your typical safari eh. Parang hindi talaga siya yung typical mo na zoo na pagpasok mo, nandiyan na yung mga animals. So, it's like exploring a Disneyland type of area na merong mga theme talaga sila per village. Except walang rides, no? Makikita mo lang yung mga animals, but then super ganda on how they presented the themes per village. And the first village na pinuntahan namin, guys, was the African Village. And talagang nasalubungan kami ng ano, talagang nakakita kami ng napakagandang set of species dito. We actually entered the reptile house dito sa African village. And grabe guys, the thing that I really like about dito sa Dubai Safari Park was that since it's situated nga sa Middle East, talagang nalikom nila almost all the kinds of species ng mga animals from different parts of the countries. Talagang in-import nila. So I can really see dito, we saw the reptiles here from Egypt, may nakita kaming reptiles from India, meron kaming nakitang mga animals from Pakistan, from different countries, no? Asian, Middle Eastern countries, and even the countries sa North America and other continents. So, napakaganda kasi yung mga nakita ko sa Philippine Safari and sa mga Philippine zoos, like sa Subic Zoo and the other zoo sa Philippines, of course, iba yung experience here sa Dubai Safari Park, guys, kasi makikita mo talaga yung different, yung you will really see a wider range of reptiles and animals here na hindi mo makikita sa Pilipinas. So, talagang napaka-worth it niya. So, we were still going around the reptile house for a bit of a moment and talagang ang dami naming nakita na mga, hindi ko talaga to nakita kahit yung nag-field trip ako ng bata ako sa mga zoo, ganun. It's really a new experience and dito din ako nakakita guys ng Komodo dragon. Napakaganda guys, it's really big. Sobrang amazed na amazed ako. And dito sa reptile house na to, kompleto sila from iguanas, from different colors ng mga snakes, to even mga bullfrogs na mukhang ano, na mukhang siopaw, ganon, siopaw na green. Sobrang gaganda ng mga reptiles here, looking at their patterns, and may nakita kaming snake na may pattern na ano eh, na parang orange yung stripes niya, and beige yung color niya. Oh, it's really nice. We also saw different types of chameleons. Ang galing lang. Sa una, hindi namin nahanap yung chameleon kasi syempre, ano siya, nag-homoflodge. Pero yun guys, we are done sa reptile house and talagang nagutom kami agad kasi parang medyo brunch time kami dumating dito sa Dubai Safari Park. So, ang maganda dito, per village guys, every pasok mo. Pagpasok mo sa village, meron talaga silang mga food courts available, yung mga outdoor alfresco dining, na mga snacks and desserts and drinks. So talagang kahit medyo mainit, medyo sunny day talaga, kami pumunta sa Dubai Safari Park, we were able to really take a rest muna outside. And ayan ako, kumakain ako ng ice cream. Nag-crave ako ng ice cream kasi nga mainit. And then, of course, nasa Dubai tayo. So I ate a shawarma. So, napakasarap guys ng shawarma sa Dubai. Share ko lang. I-try niyan pag pumunta kayo sa Dubai. So, yun guys. Naka-fuel up na kami. Kumain na kami. And then, we proceeded to the next area, which is the bird sanctuary. So, napakaganda ng bird sanctuary, guys. Sobrang laki niya, actually. Pagpasok namin, ang dami namin nakitang birds, of course. Pero, ang galing kasi yung mga birds na to, pinapakawalan sila sa loob ng sanctuary kasi pumasok kami sa birdhouse na yon. And that birdhouse or bird sanctuary is really a big type of area na merong net sa taas. So, parang open space siya for birds to fly and talagang makakasalamuha mo sila in a near distance. So, yun talaga yung na-appreciate ko dito kasi hindi nila yung parang kinukulong yung mga birds, hindi nakakulong yung mga birds sa parang mga net or sa mga bakal tapos sisilip ka lang. This is actually a great idea na ginawa ng Dubai Safari Park kasi papasok ka naman. Kumbaga, tayo yung nag-adjust sa kanila, tayo yung pumasok sa malaki nilang kulungan, ganon. At least, makikita natin sila, mapipicturean nyo din sila guys here, up close and personal talaga when you go here sa Dubai Safari Park. So, it was really nice. Actually, this is one of my favorite places sa Dubai Safari Park kasi this bird sanctuary is a really, really big sanctuary. Tapos, meron siyang mga elevator sa loob. And the elevators are like encapsulated in tree-shaped architecture. So, sana na i-imagine nyo yun, no, guys? Napakaganda doon. And then naman, guys, nag-proceed kami to another location where we saw different types of mga tigers. So, I think this one is, ano naman, under the hyena category of animals. So, may mga nakita kaming hyenas from Africa. And napaka-cute, guys. Kasi nga, guys, meron silang mga cat-like characteristics. So, nakikita namin yung mga hyenas nag-ano, para silang nagtatabo ng buhangin. Napaka-cute nila. Naalala ko yung mga cats ko tuloy. Napaka-cute, pero sobrang laki nila, guys. I think around mga naka-ilang hours na din kami mag-ikot-ikot dito sa Dubai Safari Park. So, we proceeded to the area naman of the African lion. So, napakaganda, guys. Ang maganda talaga dito. Hindi talaga nakakulong yung mga lions nila, yung mga tiger, kasi makikita mo sila, mazo-zoom in mo yung phone mo na wala talagang nakaharang na bakal. So napakaganda, guys, just to see them out in the open. Talagang merong freedom yung mga animals to walk around. Feel na feel at home yung mga animals dito sa Dubai Safari Park, kasi open area siya mostly. And hindi mo naman mararamdaman na parang nakakulong yung mga animals or kawawa. Kasi ang dami nilang food, ang dami nilang open areas to actually run around. Tapos parang tayo lang yung nag-a-adjust sa kanila. Tayo lang yung pumupunta doon at nag-a-hi sa kanila. Napaka-cute. Kasi they have their freedom to roam around. And dito din ako, guys, nakahanap ng para siyang reindeer eh. Pero parang hindi reindeer. They call this the common eland. So ano siya? It's like a reindeer, pero hindi yung horns niya. Parang dalawang sungay. Pero napakaganda, guys. Parang ano siya eh. It looks like a very European type of animal. So, yun, guys. Napakaganda. We saw some zebras. And we saw a lot of orangutans. So, napakadaming mga different types of monkeys here na hindi ko nakita yung mga species na to sa Pilipinas. So, ang ganda because you can see very unique animals such as the flamingo as well. So ito, guys, ito actually yung nilook forward ko when we went to the Dubai Safari Park. Yung flamingos talaga yung parang gusto ko dayuhin dito, and I finally saw it with my own eyes. It was my first time looking and seeing flamingos up close and personal, and napaka-cute nila, guys. Pink na pink ang legs ng flamingos. Napaka-cute, and ang dami nila. Ang dami talaga nila sa river na yon. Tapos parang nakatayo lang sila lahat. Sobrang cute, guys, that I had to take a lot of photos and videos of the flamingos kasi napakaganda lang nila magmasdan. And I think it's a rare animal to see it sa Philippines, diba? So napakaganda, guys. If you wanna see flamingos up close and personal, punta lang kayo dito sa Dubai Safari Park. So yun, guys, actually that's the African village pa lang. That's the first out of the many villages na you can explore sa Dubai Safari Park. And then next village naman, guys, we proceeded to exploring the Asian village. So the Asian village, guys, of course, ang binida nila dito yung mga monkey. Yun yung mga una naming nakita. And napaka-cute, guys, if nakikita nyo sa video. Itong monkey na to nag-aerobics. Napaka-cute. Talagang nagpapakitang gilas siya sa amin. Nakakatuwa because the monkey is actually called Siamangs. You get to learn a lot of different other species that is not local to your own country, which is the Philippines. Ang galing kasi parang nakita din talaga namin yung other side ng set ng species ng mga animals on the other part of the world. And then here's the Asian village, guys. Nandito din naka-situate yung Asian village theater. So itong theater na to, guys, dito yung mga animal shows, yung mga safari tricks na pinapakita nila, mga exhibition ng mga animals. So, pumasok kami doon and we sat down to watch the animal show. And nakakatuwa, guys, because yung mga animals, wala silang trainer. I mean, wala silang trainer like in front of them telling them what to do that much. May mga trainer din paminsan-minsan. But then when they were welcoming the animals, yung mga pumupunta sa stage independently. So, ang galing kasi parang alam nila yung cue nila. May nakita kaming mga raccoon, may nakita kaming mga otter, and we saw a lot of birds na lumilipad independently. Alam nila kung kailan sila papasok. Nakakatuwa. We also saw the black swans. Napakaganda pala ng mga black swan, guys, kasi ahaba ng leeg nila, tapos ang bilis nila mag-tread sa water. So na-amaze lang ako kasi napaka-unique talaga ng mga animals dito sa Dubai Safari Park. And ayun, I think it's really a nice place for you to take your kids. And napaka-interactive din talaga ng mga exhibitions dito, especially yung animal show nila. Kasi you will really learn a lot of different animals, and for sure ang daming mga bata dito na nag-enjoy. Actually, feeling ko bumalik ako sa grade 3 ulit. Para ako nasa field trip, guys. Napaka-cute talaga ng animal show. And ang galing lang, guys, kasi may pinapakita silang birds dito na one of the big birds ever talaga. Tapos pinalipad nila lahat dun sa may river part, dun sa may swimming pool part ng theater na yon. Nakakatuwa kasi yung mga birds, sila yung nagpapakitang gilas talaga to flap their wings, to really eat yung mga pagkain na binibigay sa kanila. Ganon. And then of course, ang nakakatuwa dito, no? May pinakita ding mga kambing dito, guys. Of course, kambing is very common sa Philippines. But since nasa Middle East tayo, kita ko yung mga faces ng mga Middle Eastern people dito. Amazed na amazed sila sa kambing natin, guys. So, good job. Nakakatuwa talaga to see different types of animals from different countries. And of course, ang pinaka-ending message nila naman dun sa show was that, of course, we need to spread humanity even to animals kasi we need to take care of them and do our part as human beings to take care and be good stewards then of taking care of the animals, especially yung mga pets natin. So maganda naman yung message na in-impart nila dun sa theater, very family-friendly, kid-friendly area to go to. So overall, guys, it was really a fun experience going dito sa Dubai Safari Park. And of course, looking at the animals, the different animals talaga from different countries talaga all over the world. So it's really a thing that I would recommend, marirecommend ko talaga for you and your family, especially your kids na pumunta dito sa Dubai Safari Park. And that's it for our episode for today, guys. I hope nag-enjoy kayo makita yung mga animals dito sa Dubai Safari Park. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shira De La Peña and we will see you for another Dubai episode next week here in Real Travels.
9: Real Travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Still I
12: struggle just to fathom or imagine. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tuesday afternoon na naman, 5 o'clock na. Kaya papuri time na. Tuesday edition with your host, Junji Marcello. Shoutout po sa lahat ng ating mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 The XJL, your positive choice. Siyempre, sa ating mga nakikinig sa ating mobile app, 702 DZAS, welcome po sa ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. Kung kayo po ay wala pa ng app na yan, i-download na po. Puntahan lamang yung paboritong Play Store or App Store, nandyan po libre at mapapakinggan nyo po kami sa lahat ng pagkakataon. Yan, okay. At ang mga awitin po natin inyong maririnig ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.fbbc.ph, or sa inyong paboritong, yes, digital music streaming platforms. Medyo mahaba, mahirap sabihin. Digital music streaming platforms. Yan, medyo huminga ako ng malalim bago ko sabihin niya. Yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba, almost 100 platforms. Choose your weapon. Choose your platform. At available po ating Papuri from 1 to 25. Okay. Ano ba sa Papuri 1 to 25 ating feature ngayon araw na ito? Well, yung panggitna. Papuri 13. Ito ay makabayan. Yan. Loyalistic. Proudly Pinoy na album na nilaunch noong 1992. Ang title ng album, Pinakamamahal Kong Bayan. So simulan na natin, Papuri 13, title cut, Pinakamamahal Kong Bayan. Likang awitin ni Sok Villanueva, inawit ni Edward Granadosin, Kalayaan, Isang Panalangin. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano, at inawit ni Ruth Rocabo kasama si Tito Alceo, Len Resurrection, at Armand Navajas, kasama pa rin si Phoebe Pantoja. Same People Will Be Singing the Next Song, ang aking pakiusap, by Romy Valle. Susundan ng Huwag Mag-Alinlangan, ligang awitin na Edmundo Resuelo, at inawit naman ni Kuya Bill Aujero. Liliwanag na, Noel Balbona III, inawit naman ni Pastor Philip Taroja, ni Kuya Hesel Hernando, at ni Ate Beth Mortiz Flores. Yan. Matapos yan, kapag may oras pa sa segment na yan, magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog or sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702
6: DZAS. You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mga awiting makalangit, mga papuring awit, awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ito po ang ating Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Muli po, sana ay nandyan lang kayo, gawin yung background music or foreground music, pwede inyong pang-aral, pang-luto. Ang ating pong musika ay all possible applications. Pwedeng-pwede po. Yan. Kaya ito ay dapat pinapakinggan ng lahat. Yan, ito'y salita ng ating Panginoon sa pamamaraan ng mga awitin. Yan. So shout out muli hanggang alas 6:30 ng gabi sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 Douay FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Muli po, paalala mga kagapay, ang ating pong mga awiting ito ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating mga digital music platforms, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Yes, at huwag kalimutang i-download ang ating 702DZAS mobile app para mapakinggan niyo po kami kahit malayo sa inyong terrestrial radio or sa inyong PM radio. Okay. Uli po, ating future album ngayon ay ang Papuri 13 album na may pamagat na Pinakamamahal Kong Bayan. Kaya narinig niyo yung theme song. Ito po yung na-release noong 1992. Yan. Tuloy-tuloy tayo. Huwag mong pigilin. Likang awitin ni Brother Rading Humacio at inawit ni Butch Charvet. Nagtitiwala na kung gandang awiting ito. Ito ay likang awitin ni Ismael Ansaldo at inawit ni Len Resurrection. Ang bayan natin, likang awitin na aking good friend, my best friend sa US, si Kevin Intoy Ramientos. At inawit naman ni Armand Navajas at Phoebe Pantoja. Ang dalangin ko, likang awitin ni Lamberto at Nelson Valino at inawit ni Celeste Melia. Matapos niyan, ilang mga awitin sa ating ibang albums at sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Potpourri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CCAS.
6: You played the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
7: Greetings time na po sa ating programang Potpourri Radio Show. So mga bumati sa atin last week ay babasahin natin this week. Maraming salamat po sa inyo mga Bible verses. Pag kayo nagpapadala ay natutuwa po talaga ako. Sobra, lubos-lubos ang natutuwa. Kaya sa lahat po ng babati ay sana po ay magpadala kayo ng Bible verses. Yan. At kadalasan napapansin ko, mga nagko-comment dun sa ating Facebook page ay nagko-comment pero may mga times na parang ewan ko, baka nag-comment lang o hindi naman talaga nakinig. Eh sabihin nyo po talaga kung kayo po ay talagang nakinig. Dahil talagang minsan nag-iwan ako ng mensahe dun eh na ito po ay inyong gawin at hindi nasunod. Ibig sabihin, baka hindi nakinig. Or baka background music lang, hindi natandaan aking instructions. Ang instruction ko po ay isang pakiusap kung pwede pong magpadala kayo ng Bible verse. Yan, gustong-gusto ko po ang inyong pagbati kapag may kalakip na Bible verse. Kaya, sa lahat po ng nakikinig ngayon, malalaman ko kung nakikinig talaga kayo, kayo po ay mag-iiwan ng Bible verse kasama na inyong pagbati. Tignan natin, ha? Tignan natin kung effective ang aking pakiusap. Epifanio Salvador, sabi niya, lagi po akong nakikinig sa PM Radio. Pero Brother Epifanio, ba't wala kang Bible verse? Magpadala ka naman. Pakiusap naman. Yan. Nora Cancela, yes. Wala rin pong Bible verse. Sister Nora, padala rin po kayo. Ganon din kay Dennis Madukduk. Naghihintay ako ng inyong Bible verse. Magpadala rin po kayo. Kasama na rin si Rosalinda Ohano Mansano. Wala rin Bible verse. Leonida Rubio, wala ding Bible verse. Si Ruth Falesgon, wala din pong Bible verse. Kasama na dyan si Jessica Jeng at Lulu Harabas Tapleras. Wala po mga Bible verses. Although masaya po ako sa inyong mga pagbati, pero nakukulangan po ako dahil walang salita ng ating Panginoon na nakalakip. Kaya pakiusap po, sana po ay lagyan nyo, lakipan nyo ng mga Bible verses. Hindi po ba maganda kapag meron? Yan, medyo harapan, tahasan ko na pong nire-request. Talagang masarap po pag nakakabasa ng Bible verse. So, pwede po ba yun? Yes, ito, babasahin ko naman yung mga nag-iwan ng Bible verse from Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Yung Bible verse ay Psalm 3:5. Ako'y nakakatulog at nagigising. Kung gabi, si Yahweh ang tumitingin. Yan, from Len Agdon Reyes, yan, following instructions. Talagang winner talaga to. Ang kanyang Bible verse ay, ano ba? Yun, Isaiah 53:5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap, sa pahirap na itinamo niya at sa mga hampas ng kanyang tanggap. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapo po, Master Junji from Palayan, Nueva Ecija. So muli po, paalala ko sa lahat ng mga babati, mas maganda po kung may Bible verse talaga. Dati ay sabi ko hindi ko nababasahin yung mga walang Bible verse, pero sayang naman na inyong pagbati. Kaya babasahin pa rin natin, pero mas maganda ay meron pong Bible verse. Pwede po ba yun? Yes, maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong padadala na mga Bible verses. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating third segment. Dito to, habulin natin yung the last 1, 2, 3, 4, last 4 songs sa album na Potpourri 13 na may pamagat na Pinakamamahal Kong Bayan na released noong 1992. Awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Tito Arceo, tama. Sip ko sana kung si Ricky Sanchez, kasi si Ricky Sanchez po ay singer din, kaya kadalasan yung awitin niya siyang kumakanta. Pero dito, yes, if I'm not mistaken, si Tito Arceo ang napili ni Ricky Sanchez na singer. Pakakaingatan ko. Bigyan ng buhay, ligang awitin ni Henry at Edith Santos at inawit ni Philip Taroja at Hexel Hernando. Hindi kaya ikay nagbago lang. Ayun. Yan po ay ligang awitin na inyong lingkod. At ito po'y inawit ni Tito Arceo. At tanda ko pa, ito'y areglo ni Robert More. Lingapin mo. Ligang awitin ni Pastor Romel Rubric at inawit ng Potpourri 13 singers. Matapos niyan ay sisingit tayo na ilang pang mga awitin from the Papuri catalog maging sa Waterwalk Records collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: You play the best music.
1: A Booty with Junji Marcello.
2: Tayo po'y malapit na magpaalam. Sabi ko malapit, hindi pa po napapaalam. Dahil tayo po ay may tatalakayan na Bible verse. Talagang bagay na bagay sa panahong ito. Sa dami ng pinagdadaanan ng Pilipinas, sa daming mga drama, na kung ano-anong mga nangyayari, hindi natin alam kung saan direksyon pupunta ang Pilipinas. Natin alam kung bakit nagkakaganito nilang sa Pilipinas. Sa mundo, lahat ng kaguluhan ay dako, talaga mang nakakabahala. Mas magandang balikan natin itong Bible verse na ito sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Yeah, napaka-famous nitong Bible verse na ito. In fact, may kanta pa nga ito, di ba? Yung, if my people who are called by my name. Yan. Naalala ko, lumalaki ako sa aming sambahan noon eh. Inaawit namin ito ng choir. At napakagandang awitin at napakalalim ng mensahe. Ito po ay a verse about, it's an actual call to humility for prayer and repentance. Ito ay laging binabanggit sa mga personal at national renewal, kaya nababagay na balikan natin ito. Ang setting nito ay, salita ni King Solomon after dinedicate yung Magnificent Temple sa Jerusalem. Ang kondisyon nito ay God outlines 4 actionable steps for His people. Number 1, humble themselves muna. Yan. Bago manalangin, humble themselves. Then pray, and as you pray, you seek God's face and turn from the wicked ways as an effect of seeking God's face. Napaka, you know, sequential nung process. Humble oneself, pray, seek God's face, and turn from wicked ways. Dahil yung radiance ng mukha nating Panginoon, ang siyang magpapalinaw, magpapaliwanag ng paligid natin na ating mga ginagawa, makikita natin, aba, marami tayong pwedeng balikan at pwedeng linisin sa ating ginagawa ang ating wicked ways. Ang promise naman niya, if we humble ourselves, pray, seek His face, and turn from our wicked ways, pag lahat ng condition na ito are met, God promises to answer from heaven, forgive our sins, and bring healing to our land. Yan. Alam nyo ba na ito ay talagang makatotoanan kahit sa panahong ito. Ang version na ito ay napakaganda. Sa NIV po ito. At gustong gusto ko yung merong kondisyon at ito ang gagawin na ating Panginoon. At ang tanong, nagawa ba natin yung kondisyon? Are we praying? Are we humbling ourselves? Are we seeking His face? And are we willing to turn from our wicked ways? Napakabigat, hindi po ba? Simula natin sa ating mga sarili, simula natin sa ating mga, you know, depravity, the tendency to sin and to have that same sin repeated all over again. Over and over again. Seek our hearts and then communally as a community, as a group, as a big group, as a collective group of people, we ask for forgiveness. As a country, as a nation, we ask for forgiveness. As a church, we ask for forgiveness. As a family, we ask for forgiveness. We humble ourselves and seek God's face and turn from anything that's been in the way, yung mga nakakahadlang sa ating paglakad sa kanyang kalooban. Napakagandang Bible verse, and I would love to have this repeated over and over rin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maganda nga, isulat natin, ipaskil natin sa ating wall, lagay natin, screenshot yan. Napakagandang Bible verse, at sana po huwag niyong kakalimutan that if tayo, the people of God, who are called by His name, Christians, will humble ourselves and pray and seek His face and turn from our wicked ways, we know that God will hear from heaven, will forgive our sins, at papagalingin ang ating bansa. Yan, napakasarap po. Napakagandang Bible verse. Well, easier than said than done. Pero it is very possible sa biyaya ng ating Panginoon. And with that, ako po ay magpapaalam na sa ating mga kaagapay sa programang ito. Pero bagong lahat, gusto kong invitein kayong lahat. Huwag nyo makakalimutan po. Mark your calendars. June 6, ito po ay sa next month. Malapit na to. Ito ay Sabado. Gagawin po yan sa Green Hills Christian Fellowship alas 8 ng umaga para sa FEBC Anniversary, 78th Anniversary, Until All Have Heard. Yan po ay date natin. Magkita-kita po tayo doon. Kami po ay nandun. Lahat po ng inyong paboritong mga papuri radio show host nandyan from Monday to Friday, from Maestro Arnel to the Campaniers to Bishop Jonover Luklukan to Kathy Amaka, Kathy Alvarado, Terry Javier, Larry Ilagan, lahat po ng hosts nandyan po. Sana po ay magkita-kita tayo. Meron din po kami na ihandang number na medley ng mga awitin namin arranged by Maestro Arnel De Pano. So sana po ay huwag niyong kalimutan, magkita-kita tayo dun at maging masaya at mapagpalang araw na ito. June 6 sa anniversary ng Far East Broadcasting Company. At huwag natin kalimutan ang mga taong nakaagapay natin sa broadcast na ito, ating broadcast Bukawi Transmitter Site, Prod Tech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villela. Ating engineer on duty, JV Tabua. At syempre ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga ka-PhilSCAP, the Filipino Society of Composers and Publishers, sa lahat po ng nanalangin. At ako po ay nabigyan ng pagkakataon to be a trustee of the PhilSCAP Association of Composers, Authors, and Publishers. So, panalangin niyo po kami sapagkat marami pa po tayong nais mga adhikain para sa ating musika ng Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, pati globally, dahil ganyan na po ang sistema talaga ngayon. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ng lahat ng mga umabati patuloy sa akin. Ilang linggo na ang lumipas na aking kaarawan, pero binabati nyo rin po ako. Maraming salamat sa inyong pagbati at gusto ko pong batiin ang dalawang mga kasama ko sa Bible study. Si Brother Gino Lim, kaarawan niya nung about the same time nung ako po ay nagdiwang ng kaarawan. At nito lang, most recently, si Brother Ochi Gloria. Yan, happy birthday to you both. Happy birthday to us. Yan. At gusto ko rin batiin ang lahat ng mga sumasapit sa kanyang kaarawan at sa kanilang anniversary. Kung ano mang anniversary ng wedding or ng anniversary ng inyong church, ay happy anniversary po sa inyong lahat. At syempre, huwag natin kalimutang batiin ang ating mga minamahal sa buhay, hindi lamang kapag special occasions. Kaya babatiin ko po aking pinakamamahal na human being in the world, si Anna. I love you very much and I praise God for you. Ayan, so muli po, ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa NewJ 103.3 DXJL Your Positive Choice. By the way nga po pala, meron pong parang updated version ng ating Far East Broadcasting Company theme song, Christ to the World, Until All Have Heard. Abangan nyo po yan. At ito po excited kaming iparinig sa inyo. Brand new version. Well, still the same old song but with a new rendition na may dagdag lang po na Until All Have Heard. Sana po ay mapakinggan nyo ito at paulit-ulit yung pakinggan dahil ito ay nagbabadya ng salita na ating Panginoon na ating ipahayag sa buong mundo, Until All Have Heard, hanggang lahat ay makarinig. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Kung nasa bahay na, magpasalamat tayo sa Panginoon sa bahay na tayo. Lalo na't ang ating panahon ay umiinit, umuulan. Ayan na po, malapit na ang tag-ulan. Pero sa lahat ng ito, laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: when he heard that song, he was deeply moved by it. He was deeply touched by it at a time when he felt so hopeless. And what makes this story extra special to me is my husband, my son, and I were actually his passengers when we discovered his story. I was on my way to the station, and when he realized that, he proudly shared na he made the decision to really genuinely follow Christ because of that song that he heard through Up 987. So it's really a powerful reminder that God can use something as simple as a song on the radio to bring real transformation.
1: In different seasons of life, we know that there's a lot of stress that people go through in life. You know, different seasons, peaks and valleys. And music is like a mirror to life. Sabi nga, no, salamin ng buhay. And in particular, Up 987 reaches a very young audience, no, and listeners. And they turn to music to really deal with whatever they're going through in life. So why do you think Christian music has such a strong influence on their emotional and spiritual well-being?
0: Ang kabataang Pinoy, they're really carrying a lot. Dami pong pressure from school, from work. A lot are anxious about their future. They also carry emotional stress. I think the reason why Christian music has a strong influence to them is because it does not merely acknowledge what they feel, but it also gives them direction and hope. So, hindi lang for entertainment or for feel-good music, but it redirects them to the real source of hope and peace, who is Jesus Christ, and letting them know that they're not alone, letting them know that even if they're in a season of brokenness, Jesus can make them whole. Even if they find themselves in a dark place, Jesus brings light. So, yung lyrics ng songs, it encourages listeners to pray, it encourages listeners to release forgiveness, it encourages listeners to meditate on scripture. So, in a way, it allows them to reset emotionally and spiritually.
1: In this day and age, there are so many streaming platforms, digital content, and on-demand audio available today. What makes, you know, Up 987 unique that listeners don't get any of the content in any other station or platforms, especially now that you have also your mobile app?
0: Our Up 987 mobile app is already launched, and it makes our content more accessible to our listeners. We are adding personal touch, like we respond to listener messages, and we want to engage with our listeners, and we want them to know that we are here, that we can walk alongside them kahit anong stage pa po ng buhay nila. And aside from that, since we're from Cebu, of course, we offer local flavor. We have songs in Bisaya from local artists. So these songs become more relatable and more understandable to the people we serve.
1: Just recently, I know that Up 987 celebrated its 50th year. Back in 2025. What does this milestone mean to you personally? And what do you hope listeners continue to take away from the station's ministry?
0: Well, 50 years really is a testament of God's faithfulness. One of the things that I want the listeners to take away from this milestone is the certainty of God. We had to cancel our anniversary events last year because of the calamities that happened. We were so excited about the anniversary events that we planned, but God allowed for these calamities to happen, and so we had to change plans. But amidst the changes in events, we know that God remains certain. So just like in life, uncertainties come, challenges come, but as long as the Lord wills for Up 987 to exist, we trust that His work will be certain, that His work will endure amidst the changing media landscape, amidst the changing listener landscape. And so be reminded that God is constant, that He is always present, that He will never leave you nor forsake you. And here at Up 987, we are a testament to that. We witnessed how God has been sustaining the ministry, how God has been guiding the staff, how God has built a community through the listeners that we have and the supporters and partners who share the same mission as us.
1: You have heard Ms. Gail Agadia, station manager of Up 987, DYFR-FM, life-changing in Cebu. Music in God's hands becomes a powerful tool in preaching the gospel message. Lives are changed through the platform of gospel media ministry, whether on air, online, or in different technological advancements that we use today. Thank you for listening. This has been another episode of the FEBC Report. God bless you and see you soon.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus 2 DXKI.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Muli, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay kasama sa ating pag-aaral na nakikinig gamit po ang radyo Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre ang mga gumagamit ng online platforms. Kabilang po ang ating mga listeners mula po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po. Sa ating pag-aaral ay pag-usapan natin ang disiplina ng ating Panginoon. Alam niyo po, maraming negative na bagay ang naiisip natin pag pinag-uusapan ang disiplina. Eh bakit? Kasi nasanay po tayo na pagka tinakot tayo at sinabing didisiplinahin, ang nasa isip kaagad natin is pain, deprivation, isolation, o kaya naman may mga pagkakataon po na mga unpleasant experiences, di po ba? Ngayon, kinakailangan nating maunawaan na parte at mahalagang bahagi ng paglago bilang isang mananampalataya ay ang pagdidisiplina ng ating Panginoon. Kadalasan po, pag ito ay ating na-misinterpret, eh hindi natin makikita yung kanyang ginagawa sa ating buhay at marahil po magiging mali ang ating response sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ako po'y naniniwala, napaka-importante sa isang mananampalataya na ito'y maunawaan upang tayo po ay makatugon ng tama at tayo po ay mahubog sa pamamagitan po nito. So tingnan po natin ang ilang katotohanan tungkol po sa discipline. Mula po sa aklat ng Hebreyo, makikita natin sa chapter 12. Ano po? Tinuturo sa atin sa bahaging ito ng banal na kasulatan ng ilang mahalagang bagay tungkol po sa discipline. And I hope na itong ating pag-aaral ay magmulat ng ating kaisipan sa katotohanan po na ang pagdidisiplina ay ginagawa ng Panginoon para po sa ating ikabubuti. Ngayon, paano ito makakabuti? Yan po ang ating pag-uusapan. So, hayaan niyo pong basahin ko ang ilang bahagi mula po sa aklat ng Hebreyo. Ang chapter po ay chapter 12 at babasahin ko po ang verse 5 hanggang verse 10. Ito po ang sinasabi ng talata. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? He said, My child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child that is never disciplined by its father? If God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Since we respected our earthly fathers who disciplined us, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirits and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us so that we might share in His holiness. So dito po sa talata, lalong-lalo na sa unang bahagi, ano po, sinasabi po sa atin na kinakailangan po natin pagdaanan itong discipline na ito. Kaya nga ang reminder sa atin doon po sa verse 5, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. Well, dalawang extremes po kasi ito, no? Una, may mga tao na dinidisiplina na pero ayaw magpasakop. Na para bang ang kaisipan, okay, bearable ang discipline. So instead of changing, ang nangyayari po ay they continue on with sin. Alam nyo, napaka mapagmahal ng ating Diyos. May mga times po na ini-spare tayo sa malalang disiplina. So paminsan po, yung mga disiplina na inaalaw niya sa umpisa ay yung mga disiplina na magmumulat sa atin sa ating kamalian, pero kadalasan po ay tolerable ang consequence. Bakit po? Dahil ang goal or yung layunin ay yung tayo po ay magsisi. Kaya nga kung makukuha po tayo sa lighter form of discipline, ay napakainam sapagkat maa-achieve na po ang gustong mangyari. Paminsan-minsan pag tayo po ay merong mga parenting talks at tinatanong po palagi yan, no? Namamalo ba kayo, pastor? Ano bang anyo ng discipline ang inyong ginagawa? And I always explain, no? Bago natin sagutin kung namamalo ba o hindi, ang tanong po kasi ay simple lang. Ano ba ang objective? Di po ba? Kung ang layunin po ay pagbabago at merong pagbabagong either nangyari na o pwedeng mangyari na hindi kinakailangan po na tayo ay merong harsh forms of discipline, then bakit hindi natin simulan sa ganon? Ang isang magiging problem po kasi is the problem of escalation. Kaya ho mapapansin ng mga magulang na pagka lagi silang namamalo, laging sumisigaw, laging galit agad, eh ang tanong po, pag nagpatuloy, anong next level niyan? Di po ba? Anong next level? Eh kung sa ganyang level pa lang ay matindi na ho ang pagdidisiplina, eh how much more pagka mas tinaasan pa natin yung level ng discipline? Di po ba? Magiging mas mabigat at marahil po magiging mas mahirap para sa inyong dalawa. Kaya yung problem of escalation. So ang Panginoon may mga times inaallow niya yung consequence ng ating kasalanan na ating maranasan para tayo po ay mahimasmasan. Ngayon, ang layunin po niyan is to let us know what you're doing is wrong. Now, ang tendency ng iba is to take this lightly. Kaya nga ang warning po sa atin sa dulo ng verse 5 is that don't make light of the Lord's discipline. Listen, change. Bakit? Sapagkat pag hindi po natin pinakinggan, it will escalate to the next level. Bakit? Kasi nga po mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na magpatuloy tayo sa pamumuhay, sa pagkakasala. Ayaw niya na mamuhay tayo sa maling paraan. Kaya napaka-importante po ang ating pagpapasako pag tayo po ay dinidisiplina. Now, yung kabilang extreme, so the first one is some people take it lightly. Yung kabilang side naman is some people actually give up. Sobrang nahirapan. Now, kailangan po nating maintindihan na ang disiplina po is actually a process, proseso. At dahil ito po ay proseso, nangangahulugan na yung prosesong ito ay merong nais i-accomplish sa ating buhay. Di ho ba tayo rin, pag halimbawa gusto nyo mag-improve ang health, you discipline yourself, may mga times, may mga pagkaing ayaw nating kainin, iniiwasan, we exercise, we exert effort. Bakit po? Sapagkat gusto natin ang improvement. Ngayon, pag sinukuan po natin yung proseso, we are also basically giving up on the product. Kaya napakahalaga po na ating makita na yung proseso at saka yung produkto ay magkasama po yan. Merong importanteng ina-achieve ang Panginoon sa ating buhay na pag tayo po ay sumuko, tumigil, nag-give up, then we miss the opportunity to become better. Yun po yun eh. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, mahal na mahal po niya tayo at gusto niya na yung proseso pagdaanan natin. Now, for us not to take the discipline lightly or to give up when the Lord is correcting us, meron pong ilang mga paalala. Una, sabi po sa verse 6, the Lord disciplines those He loves. Mahal po tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo po, ito ang nakaka-amaze sa discipline. Hindi natin madalas nakikita ito as an expression of love. Totoo yan. Bakit? Bilang anak, bilang magulang, di ho ba? Nasanay tayo na yung expression ng pagmamahal ay protection. Ayaw nating nasasaktan yung anak natin. Ayaw po natin silang nalalagay sa alanganin. And then provision. Binibigay natin kung ano yung kailangan nila. So nasanay po tayo that the usual expressions of love are protection and provision. Iniingatan at pinagkakalooban. Tapos ngayon, papasok tong discipline, which is another form or expression of love that is totally unfamiliar. In fact, may mga kilala nga po tayo na ayaw magdisiplina ng anak. Bakit? Dahil ayaw daw po nilang nasasaktan, ayaw daw po nilang napagkakaita ng kanilang mga anak. So ang ibig sabihin, para po sa kanila ay napakahirap yung biglang mag-iiba yung expression of love. But understand this, mga kapatid, whether maintindihan natin o hindi, ay pinapaliwanag ng Bible para maintindihan nga natin na ang disiplina ng Panginoon ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Hindi man natin lagi maintindihan, but actually it is an expression of love as the Bible states. Now, meron po kaming mga anak. May mga times po, totoo yan, we protect them. Sometimes, ang expression ng love is provision. And may mga times na discipline. Of course, pag tinanong mo sila, mga anak, kayo ho kung tatanungin, anong gusto niyong expression ng pag-ibig? Most likely, ang isasagot po natin sa tatlo, ang isasagot natin ay protection and provision. Or maybe ang mauuna ay provision and then protection. Wala namang sigurong pipili ng discipline, di ho ba? Pero alam nating pare-parehas that discipline is necessary. Mahalaga ito. Ito ho ay pagtutuwid. Kaya nga, sinasabi ho sa atin na ina-assure tayo that when you are being disciplined, it is because the Lord loves you. And then, pinaliwanag pa niya sa verse 6, He punishes each one He accepts as His child. Pagpapakita ito na responsibility po niya bilang ating ama na tayo po ay disiplinahin para sa ating ikabubuti. So kaya nga, dito po sa bahaging ito, napakahalagang talata dahil pinapaunawa sa atin ang isang bagay na kailangan nating maranasan at kailangan nating maunawaan para sa ganoon, hindi po maging negatibo ang tingin natin sa halip ay makita natin kung ano po ang biyayang hatid ng pagdidisiplina ng Panginoon sa ating buhay. God is treating us as His own children. Di po ba? Kaya makikita ho natin, it is an expression of love. So ilang bagay po na dapat nating tandaan sa disiplina. Ang discipline po is actually training. Training. Hindi lang po ito corrective, of course, partiyan, pero pagsasanay para sa lalong ikabubuti. Yung training na ito involves both positive and negative aspects. Ano po, parte ng discipline is guiding us para sumunod tayo sa kanyang kalooban, para gawin natin ang kanyang nais. Kabilang side po ng discipline is correction or reproof dahil meron po tayong pagsuway. So nais siya tayong ibalik doon sa tamang landas. Kaya nga paminsan, pag hindi nga natin naintindihan to, minsan nagtatampo tayo sa Diyos, minsan we give up, minsan we react wrongly, and by reacting wrongly, we don't benefit from the process. Kaya nga naalala ko po no, yung aming mga magulang nung maliliit pa ho kami, pag kami po'y dinidisiplina, merong ano yan eh, merong debriefing. Anong ibig sabihin? Pinapaliwanagan kami pagkatapos. Ano po ang pinapaliwanag? Sinasabi sa amin na kaya ginagawa dahil mahal kami. Aba, syempre, pag ikaw yung napagsabihan, napalo, tapos sasabihin mahal, parang, oh, di nga. Parang duda tayo, di ho ba? Pero alam niyo po, itong maigagaranti ko sa inyo, kung kayo rin ay dumaan sa discipline, di ho ba, as you mature, as you realize the benefits of discipline, not only do you appreciate discipline, but you also implement discipline. Ikaw na dating nagagalit pag dinidisiplina, and appreciate mo na ito at pinagpapasalamat mo na nadisiplina ka, at hindi lamang iyon. Ano pa? Pag ikay merong pamilya, merong mga anak, you also implement the same. Bakit po? Because you found it to be beneficial. Okay? Nakikita niyo po? Kaya nga, pag dinidisiplina tayo, unawain natin yan. Ngayon, kadalasan kasi, pag nakakita tayo ng dinidisiplina ng Diyos, para bang ang tendency natin, isipin, kawawa naman yung tao. Eh kaya nga ho, pinapaliwanag sa atin na ito'y bunga ng pag-ibig, pagmamahal. Dahil hindi kawawa yung tao. Ang kawawa po, yung hindi dinidisiplina dahil pinababayaan sa maling landas. Hindi itinutuwid, hindi sinasanay, hindi pinalalago. Yung pagdidisiplina ay pagpapakita na mahal tayo ng Panginoon at nais ng Panginoon na tayo po ay lumago at magkaroon ng pagbabago. So, ilang bagay po ang tatandaan natin sa discipline. One, discipline is a form of correction. Correction dahil merong maling ginagawa. Now, ito po ang problem. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, kinikilala natin yung mali natin. Kaya hindi natin makita yung need for correction. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag gumagawa tayo ng mali, ay nare-realize natin yung kamalian at panganib ng mali na ating ginagawa. Kaya ang feeling natin, yung Diyos na nagko-correct sa atin, eh parang killjoy naman ito. Ano ba naman ito? Di ho ba? Parang halimbawa, kung kayo po ay napunta sa isang resort, tapos maya't maya may lifeguard na nagsasabi, o bawal dyan, huwag magtakbuhan, huwag talon ng talon, mag-ingat. Para bang feeling mo, ano ba itong lifeguard na ito? Nandito nga kami, nagbayad para mag-enjoy, tapos maya't maya, bawal to, bawal yun. Di ho ba? Parang ang tingin mo sa kanya ngayon, killjoy. Ay hindi po. Kailangan nating maintindihan na yung discipline is actually correction. Ang problem, yun nga, kagaya na akin nabanggit, dahil may sinful nature po tayo, may mga times mali na tayo, nag-i-enjoy pa tayo. Kaya yung pagtingin natin sa correction ay hindi nagiging tama. Kasi mali ang ating puso. Kaya kinakailangan po na itama ito, maunawaan natin na ano ba ang pamantayan ng Panginoon at bakit niya ginagawa ang discipline na ito. Di ho ba? That's why we have to go back to the scriptures. Basahin natin. Para malaman natin, tayo pala yung mali. Baka mamaya tayo pa yung galit, tayo pala yung mali. Tayo na nga yung minamahal at itinatama, tayo pa ang masama ang loob. Kasi marahil nga, hindi natin naintindihan na ito po ay bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ho ba? Pangalawa, discipline is also for prevention. Okay? Ang ibig sabihin mga kapatid, may mga times na wala ka pang ginagawang mali, pero nakikita ng Panginoon na maaaring magdala sa iyo sa hindi tama ang iyong landas na tinatahak. Ang sabi po sa Psalm 94, verse 12 to 13, "Blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. You grant them relief from days of trouble." Kasi nakikita ng Panginoon eh, saan ba patungo? Kaya sabi rito, you grant them relief from days of trouble. Merong darating na mga problema up ahead. at ayaw ng Panginoon, nahaharap ka sa ganoong sitwasyon na yung puso mo ay hindi handa. Ayaw ng Panginoon, nahaharap ka sa ganoong sitwasyon na ikaw ay merong kasalanan sa iyong buhay. Or nais ng Panginoon to prepare you for the days of trouble. So, yung discipline is also prevention. Kasi tandaan niyo po, may mga times na ang discipline, hindi lang dahil merong mali sa iyong buhay, kundi dahil pinaaangat, pinamamature tayo so that we will be ready. Let me give you an example. Ano? Nung ako po ay na brain surgery way back 2018, after the procedure, ang sabi sa akin ng aking doktor, sabi niya, alam mo, pumalo ang iyong blood pressure, napakataas. Pero salamat, sabi niya, kasi merong ceiling. Ano? Anong ceiling? May hangganan, hanggang dun lang tumaas. Eh sabi niya, beyond that would be very dangerous. Sabi ko, Doc, bakit may ceiling? Bakit hanggang dun lang? Bagamat mataas. Sabi niya, hindi lubhang mataas. Ang reason, sabi niya, kasi nagtetake ka ng maintenance medicine. So, yung araw-araw mong tinetake na yon for how many years? Ang tagal na. Sabi niya, yan ang naging dahilan kung bakit yung epekto nitong, kasi brain surgery po eh, nagkaroon ng trauma sa brain dahil binutas po yung skull to access the tumor. Ngayon, ang sinasabi po sa akin, eh siyempre dahil extreme pain yung naramdaman ng katawan, pumalo, nag-shoot up yung BP. So, yung mga discipline sa pagtitake ng medicine, ng maintenance medicine, of course, helped in preventing yung pag-shoot up na beyond doon sa what is acceptable. Naintindihan niyo po? Ganyan din ang Panginoon eh. May mga prosesong pinadadaan tayo doon so that we will be ready when the day comes. So sa ngayon, hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi parang, ano ba yan? Di ba? Ano ba itong mga pinagagawang ito? May mga times nga po noon eh. Ito, alam nyo to, yung mga nagme-maintenance dyan. Pag gumanda-ganda yung pakiramdam, ano hong nasa isip nyo? Itigil ko na, o kaya konti-konti na lang. Di ho ba? Nagse-self-medicate tayo. Huwag na ho kayo mag-deny. Alam ko dahil naranasan ko rin yan. Pero nung sinabi po sa akin na ganun pala yun, na nakatulong yung consistent taking of medication, wow, sabi ko, praise God. Kasi bakit? Dahil sa ganung mga pagkakataon that you realize, hindi pala sayang yung gasto sa gamot, yung araw-araw na pagtitake, yung babiyahe ka, baon-baon mo yan. At tuwing kakain ka, inaalala mo kung nainom mo na ba o hindi. Di ho ba? Discipline as prevention. And then, thirdly, napakahalaga, discipline as perfection. Ibig sabihin po nito, ini-improve pa tayo ng Panginoon. Napakaganda niyan. Nakikita niya may potential pa tayo eh. At dahil meron pa tayong potential, nais ng Panginoon na iangat pa tayo doon. Now, hindi makukuha yung dulong nais na ma-achieve if we lack discipline. So yung discipline na yon is very important para maranasan po natin yung nais ng Panginoon para sa atin. Kaya may mga times na, okay, Lord, wala naman akong mali. Bakit ganito? Wala naman akong ginagawang masama. Naglilingkod na nga ako. Naalala ko tuloy yung John 15 eh. Ang sabi doon, He prunes us so that we will become even more fruitful. Hindi ka dinidisiplina dahil may mali. Nakita ng Panginoon, may bunga ka nga. At gusto niyang lalo pang maging mabunga. So, discipline is applied. Now, nais ko pong ipaunawa din sa atin na hindi po sa lahat ng pagkakataon na merong nagdurusa, eh laging sinusubok ng Panginoon. Hindi po. May mga ibang dahilan po yan. And we will talk about that some other time. Pero ang panghawakan po natin ay ang ilang mga katotohanan ito. God disciplines His children because He loves them. God disciplines His children to make them more mature. God disciplines His children to increase their capacity for virtue. God disciplines His children to keep them on the right path. God disciplines His children to grow their faith. God disciplines His children to purify them from sin. Lahat yan para sa ating ikabubuti. Kaya mga kapatid, hindi man natin lagi naintindihan, but God is assuring us through His Word, kung dinidisiplinan niya tayo, it is for our own good. submit to His discipline, and we will reap the benefits of God's discipline. So nawa naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi kaagapay, kumusta ka? Welcome sa Reflections. Ako ang iyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro, para sa pang-araw-araw na motivational boost. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Noong 1500s, mayroong isang famous Northern Renaissance artist na ang pangalan ay Pieter Bruegel. Isa siyang Dutch painter. Ang Renaissance period, by the way, ay nahahati sa dalawa, Italian Renaissance at Northern Renaissance. Ang Italian Renaissance ay focused on the individual and the secular concerns, while ang Northern Renaissance naman, ang tema ng kanilang art ay to reform society based on Christian principles. At si Bruegel bilang Northern Renaissance artist, ang favorite subject niya sa kanyang painting ay the flaws and the follies of nature, o mga maling desisyon at maling gawi ng tao, mga nakakatawang religious practice at katumbas ng kawalan ng intensyon ng tao naman na ialay ito sa Diyos. And one of his famous art pieces ay ang fight between Carnival and Lent. Isa itong panoramic scene na may iba't ibang symbols featuring ng iba't ibang mga tao na may mga kaakibat na lesson. Ang setting sa painting ay isang town square o busy place kung saan ang canvas ay nahati sa dalawang topic. Yung sa kaliwa ay nakapaint ang inn o parang hotel noong mga unang panahon at sa kanan ay simbahan. Yung inn talks more about the carnival while the church represents the Lent. Ito yung battle of the opposites. Yung isa sa kaliwa ay party-party and sa kanan naman yung suppressed desires. Ipinapakita rito kung saan mas gusto ng tao, kung saan mas kumikiling ang tao, kung saan nila gustong mag-spend ng time at magpakasaya. At mas pinipili, naturally, ang carnival. Ipinakita rin sa painting na to ang hypocrisy ng tao. Sa panlabas, akala mo ay banal, pero sa loob ay puno naman ng maling desires. Halimbawa na lang dito yung representation niya ng isang Christian na nasa likod ng butcher sa painting sa panahon ng carnival, and he appears to be a Christian pero nagtatago siya sa likod para makasahod ng beer at makainom. Nakaka-relate tayo sa subject ng painting ni Pieter Bruegel. Lahat tayo ay representation ng taong mas pinipili ang carnival kaysa sa Lent. Default natin yun eh, gumawa ng mali kaysa tama. Huwag na tayong lumayo. Ang cellphone mo, nandyan ang Bible, nariyan din ang social media na minsan ay nagagamit sa hindi matuwid na paraan. Sa panonood ng mga hindi nakapaghahatid ng mabuti sa iyong pag-iisip. Or sometimes we use our cellphones to bring down a person. The same gadget we use to build our relationship with God is the same gadget that we use to destroy others. Romans 3:10, sabi sa scriptures, kahit isa. Walang kahit isang matuwid. Wala ni isa sa atin ang righteous. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, walang gagabay sa mga desisyon na gagawin natin. Without God, who are we? Sabi sa Romans 3:11, walang kahit isang marunong, walang kahit isang sumasamba sa Diyos. Lumilihi silang lahat at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Two-edged sword ang Bible. Ito ay para i-affirm ka pag gumagawa ka ng mabuti at para naman i-rebuke kung tayo ay nasa kabilang daan. At habang tayo nakikinig sa reflections na ngayon, ano, huwag ibang tao yung isipin natin.

natin. And even when we read the Bible, nababasa tayo ng mga correction mula sa aklat na ito, let's not think of others. Tayo mismo makasalanan. Madali sa atin magturo ng iba sa kani-kanilang mga kasalanan, pero mahirap aminin ang personal na kamalian. At ako ay guilty ng makailang ulit dyan. Who are we without God? Kung susulitin niya ang mga nagawa nating mabuti kumpara sa pagkakamali o mga kasamaan, alam natin ang mas matimbang. Lagi nating pipiliin ang makalamang at unahin ang sarili. That's our default. Kaya nga ang tao ay laging kinukumpara sa sheep sa Bible. Kasi ang sheep, walang sense of direction. Wala silang built-in navigation sa katawan. Kaya ang mga pasto laging may rod o may tungkod dahil sila yung gabay sa daan ng mga tupa. Kasi kapag naglalakad ang flock o grupo ng mga ito, kailangan nila ng magtuturo sa daan. At kailangan ng pamalo para i-check kung maayos ba yung daan, hindi lulubog sa putik ang mga sheep, o kaya naman yung rod ay maaaring pamalo sa tupa na naliligaw ng daan. At sa paglalakad pa ha, hindi nakikita ng sheep ang mga nasa unahan nila. Kaya kapag lumakad ang flock, dire-diretso. Dahil yung mga nasa unahan, tinutulak naman ang nasa likuran. So wala silang hinto. Kaya kung may panganib o bangin, lahat maglalaglagan. Isa pang halimbawa, kung ang unang batch ng naglakad na sheep ay nilagyan mo ng rope, automatic yan, tatalon ang mga sheep para sila makadaan sa lubid. At kahit naputulin mo na yung rope, tatalon pa rin yung susunod na batch. Bakit? Kasi ito yung ginawa ng mga nauna sa kanila. Di ba ganito rin tayo? Bakit mo nagawa yan? Eh kasi ganito yung ginawa ng mga nauna sa akin. Kung minsan nga, kahit alam na natin ang panganib, ginagawa pa rin natin ang hindi magandang epekto ng bisyo sa katawan. Halimbawa na yan, di ba? Eh ang tatay ko naninigarilyo eh. Siyempre, maninigarilyo din ako. Kahit alam na natin na ito ay masama sa katawan, ang alak, ang sugal, ang online gaming, ang papetik-petik na pag-aaral, ang pangungopya, pagkukodigo, hindi makontrol na paggastos. Still, we excuse ourselves. Lalo na kapag ini-indulge mo yung sarili mo sa mga bagay na you feel like you deserve it. Deserve ko to. Nahirapan ako. So deserve ko na kumain ng marami. Deserve ko na gumastos ng malaki. Deserve ko na mag-abroad para naman sumaya ang aking buhay na lagi na lang nagtatrabaho. How many times do we follow someone who's leading us in the wrong direction? And how many times do we justify our behavior using the word stressed? How many times do we act foolishly because we believed it was the right thing to do? James 1:5, sabi po, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Previously, na-mention ko na tayo bilang mga tao ay madalas na ikinukumpara sa tupa sa Bible. Ano? At isa pa sa mga dahilan kung bakit kino-compare tayo dahil kapag ang sheep ay natumba and they fell on their back, hindi na ito makakatayo. At kapag hindi ito tinulungan ng shepherd, ang sheep na natumba ay mamamatay na. They cannot care for themselves when wounded. Unlike cats or dogs na kayang gamutin ang sariling sugat, kaya nilang dilaan ito hanggang sa magsara at gumaling, hindi ganito ang tupa. They need shepherd to heal their wounds. They need shepherd to lift them up. Just like us, we need God, especially when we are brokenhearted. We need Him to heal us and touch our hearts. Sabi po sa Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and bandages their wounds. Are you brokenhearted today?
nasaktan ka at pakiramdam mo hindi mo kayang pagalingin ang sarili mong sugat, you need God, yes. Say it. Manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos, I need you, Lord. I need you to heal my heart. At ito ang pinakagusto ko. The sheep have a remarkable instinct for knowing the voice of their shepherd. Ganun ba tayo? Kilala ba natin ang boses ng Diyos? Dahil ang mga tupa gaya natin, emotional beings sila. They can detect strangers unlike us. Hindi natin detect na yung ating kaibigan ay kaaway na pala. At dahil takot sa stranger itong mga tupa, kabisado nila ang voice ng shepherd nila. Since they are emotional, they have the ability to build friendship with other sheep and stick up for each other when in a fight. They also get anxious gaya natin. They feel distressed very easily. And they feel sad when their sheep friends are gone. Gaya natin, maraming disadvantage ang pag-aalaga ng tupa. But the shepherd sees them as a valuable creature. At kahit na nga ang portrayal ng Dutch artist na si Peter Bruegel na ang tao ay naturally foolish, tayo ay minamahal, inaalagaan at kinakalinga. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans 3:23, nagkasala ang lahat at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, ginawa silang matuwid. Kung magtiwala ka sa Diyos at ibigay mo sa Kanya ang buo mong isip at pananampalataya, Siya ay sa iyo. Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Nais mo bang tanggapin si Jesus bilang iyong shepherd, bilang iyong pastol? Sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa araw po na ito, isinusuko ko po ang aking puso, isip at buhay para sa iyo. Maghari ka sa aking buhay. Nalalaman ko po na hindi ko kaya. Wala akong kapasidad na baguhin ang aking sarili upang maging mabuting tao at maging katanggap-tanggap sa iyo. Hinihingi ko po ang inyong tulong at ang inyong kalakasan. Maghari ka sa aking buhay ngayon at kailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini. And today is Wednesday, May 20, ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw nga ginhatag niya sa aton. Ha? Makapatigay naman kita sa aton nga broadcast sa adlaw nga ini. Kag welcome gid ang inyong mga shout out diri sa aton nga program. Oh, paabot nyo lang. Amuning aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon. So welcome gid. Welcome kaayo ang inyong mga mensahe sa aton nga program. Ipaabot nyo lang, no? Ang aton nga cellphone number kung luyang ninyo i-text is 0963-180-1469. Kag ang aton nga Facebook page, naka-live kita subong. Aton nga FB page is 1062DXKI-FEBC Radio. 1062DXKI-FEBC Radio. I-search nyo kag like and share ang aton nga FB page. No, naka-live kita subong. Naka-remote broadcast ang aton nga studio kag transmitter. Makita sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag nagasibya kita sa aton nga transmitter sa Kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Yan, kag maing agagid na sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati nga timprano pa nakabugtaw na, no? Kag nagahikot na sang aton nga mga hilikoton sa adlaw nga ini. Maing agas sa mga nagaluto sang ilang nga mga pamahaw kag sa iban nga mga kauturan naton nga naga abri sang ilang nga mga negosyo, no, especially sa aton nga public market. And good morning gid, no, kag padala nyo lang inyong nga mga mensahe, prayer request diri sa aton nga program. May nga sa aton nga kaupod sa technical kay Dondon Kagas. Kag kay Sister Gemini Ong Ante, kay Ma'am Jemima Oro Chavez, silingya blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners, God bless everyone. Yan, may nga mandira kay Pastor June, kag kay Ate Daisy Calixton Flores. Kag amuman kay Sister Barbara Sines Concibet, good morning. Kay Brother Ed, kag kay Sister Janet Katakutan, dira sa Kipalbig. Good morning gid sa inyo, sa Samonte family, Roca, Parcasio, kag Makaspak, and hospital families. Good morning sa inyo. Kay Brother Dencio Fuentes, good morning siling niya. Kag amuman kay Sister Presi Bernardino. Yan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. God bless us all. Stay blessed everyone and stay safe. Siling ni Sister Presi. Yan, may agaman kay Nanay Lita, kag kay Pastor Jerry Salvino. May aga sa inyo dira nay, no? Kag salamat sa pag-check kay siling ni Nailita, wala daw ko naka-program kahapon, no? Nakapulaw kita, no? Kay gabi na ta nakapuli from seminary. Yan. Good morning, gid, no? Kaga muman sa iban pa naton mga tagpalamati nga nagapamati sa ilang mga radyo, wala lang sila nagapabatsyag kaayo, pero padayon ang ilang pagpamati via radio, no? Masagap nila ng aton nga transmitter signal alindra sa Barangay Morales. Good morning kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Ma'am Nancy Barrientos Para, kay Sister Mina Clemente de la Cruz, maing agaman.
kag kay Nay Helen Sinaon, Nay Piring, Joanne Sinaon. Good morning sa inyo. And sa mga listener naton dira sa Lambuntong, no? Sa Cameros family, kay Ma'am Diding, kay Pastor Jesse. Yan, may ngagagin, no? Kaga maayong nga pagpuropangapi, maayong nga pagpanghikot sa ngaton mga helikoton sumunga aga. Madamo, I believe madamo na nakabugtaw kay alas 5 naman, no? Gaumpisa na gidsanag. Amo nang oras sang aton nga broadcast, no? 5 o'clock ang broadcast sang aton nga istasyon. Ang iba niya nga istasyon, aga pa sila nga broadcast, no? Ang iba niya, 24 hours, no? Pero kita, nag-umpisa kita, alas 5 sang aga, kag matapos alas 9 sang gabi. Okay, kag happy birthday sa mga celebrators naton sa adlaw nga ini, Mayo 20, no? Mga naga-celebrar sang ilang mga kadlawan, kag anniversaries, no? Especially wedding anniversary. Mayugid nga pag-celebrate subong adlaw kag hindi natong kalimtan, pasalamatan ang Ginoo sa isa na naman katuig, no, nga nagligad sa aton nga kabuhi. Okay, kagyari ang aton nga pangharana liwat sa inyong tanan ang aton nga birthday song kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Oras naton alas 5:11 sang aga kag padayon kita sa aton nga program. Nagapamati kamo sa istasyon sang DXKI, no? Diri sa aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon. Okay, siling ni Brother Ed Katakutan. Good morning everyone. Have a nice and blessed day to all. Gagid, no? Kabay nga ang aton nga adlaw, maayong pag-umpisa kag maayong man ang pagtapos, no? Sa tanan nga mga biyahidor subong aga, halong gid kita sa dalan, whether kung naga-commute man o naga-drive, no? Focus gid sa dalan, no? Good morning kay Sir Vic Lagora, kay Sister Delia Agad. Good morning sa inyo. Yan. Okay, katuta sa aton nga meditation subong aga sa pulong sang Ginoo, no? Kay ang tao hindi mabuhi sa pagkaon lang kundi nga sa pulong sang Ginoo. Okay, ang aton nga palatukuran makita naton sa Numbers chapter 3 and chapter 4. Kaga duwa ka chapter ini, no? Kag tanaw naton ang mga leksyon nga aton nga matun-an sa mga chapters nga ini. Kag dirigin organize sang Ginoo ang mga Levites para sa specific kag ang ilang importante gid nga duty, no? Sa tabernacle. Aning tabernacle amuning daw tent ini siyang kunsadiin, mag-simbolo ini sang presensya sang Ginoo samtang nagapanlakaton sila dito sa disyerto, no? Pakadto sa promised land. Kag makita naton ang aton nga key verse, no? Makita naton sa Numbers chapter 3 verse 13. Amo nang aton nga key verse, no? Sa duwa ka chapter nga ini. Numbers chapter 3 verse 13 ang pulong sang Ginoo nagasiling. Kay ang tagsa ka kamagulangan nga lalaki akon sang ginpamatay ko ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sa mga Ehiptohanon, ginsiparar ko para sa akon ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang Israel, tawo man ukon sapat. Gani akon sila, ako amo ang Ginoo. The Levites are mine, siling sang Ginoo. For all the firstborn are mine. Amo ning key verse, no, sang duwa ka chapter nga ini. Nga kun sa diin gin organize sang Ginoo ini mga Levites nga ini, no. Sa isa ka ospital, lalo na kung may aras ang emergency, no? Para hindi bla mag sala-sala ang tanan, may ara na sila sang sistema, may ara sila sang ginatawag nga code blue, no? May isa ka team nga ginatawag nga code blue, amuning mga surgeon, mga nurses, mga anesthesiologist, kag mga respiratory therapist. Balanggin nila kung anong ilang responsibilidad kay ang isa ka kabuhi nagadepende sa ilang pagahimuon. Diri sa Numbers chapter 3 to chapter 4, ang Ginoo nag-assign sa kada Levite, no, sang isa ka klaro gid nga responsibilidad, non-negotiable nga responsibilidad, kay ginpain sila sang Ginoo para sa trabaho nga ini, para sa ulubrahon nga ini. Kag ining pag-set apart nila sa sang Ginoo sa ila, ano ini, rescue mission para sa bilog nga nasyon sang Israel. Okay,
in Numbers chapter 3 verse 13, no, part ini sang dako nga istorya. Siling diri in verse 14, nagsiling ang Ginoo kay Moises dito sa kamingawan sang Sinai, isipa ang kaliwat nga lalaki ni Levi halin sa isa ka bulan paibabaw suno sa ila pamilya. Kag makita naton diri ang pag-enumerate, no, sa mga anak ni Levi, no, si Gershon, si Kohat, kag si Merari, no, kag ang ilang mga descendants. Ayan. Kag may ara ni sila sang trabaho nga importante dito sa tabernacle. In other words, ang Ginoo, kung ikaw, no, ara ka na sa Ginoo, may ara ikaw nga purpose. Hindi siya silinga ng do nagpinataka lang blaka pili ang Ginoo, kundi nga ginluwas ikaw sang Ginoo para sa isa ka buluhaton. Pagkatapos sang natabo nga Passover dito sa Egypt nga kun sa diin ginseparate sang Ginoo ang mga firstborn sang Israel, no, kay kung basahon naton sa libro sang Exodus, ang Ginoo ang ulihing nga plague o kalalat-an nga nag-abot sa Egyptians amuning pagkapatay sang ilang mga subang nga mga kabataan, no. So gin-spare sang Ginoo ya ang mga subang, mga firstborn sang Israel, no, paagi sa dugo, no, dugo sang karnero nga ipahid dito sa pertahan kag sa mga hamba sa bintana, no. And so the Lord has every right to claim every firstborn. Ayan. Karon ginkuha sang Ginoo ang tribo ni Levi, no, ang mga Levites bilang mga substitute. Nangin ano sila buhi nga palatandaan sang ilang nga pagkahilway dito sa lugar sang Ehipto. So gin-separate sila sang Ginoo kag hindi ni nga nadulaan sila iya sang ano sang kahilwayan, kundi gin-separate sila sang Ginoo, no, para sa isa ka bag-ong nga identity nga wala na sila na nagabelong sa ilang mga sarili, kundi they now belong to the God who saved them from the hands of the Egyptians. Okay, so amo ni ang iyang background, no, kag siling sang Ginoo, the Levites are mine, for all the firstborn are mine, no? Ang firstborn amo ni sila ang mga covenantal representative, no, sang bilog nga pamilya. Ayan. So ang application sini is para sa aton, kita nga mga tumuluo, wala kita nagakabuhi nga nang daw nagatalang-talang lang bala kita spiritually, kundi nga ang Ginoo nagpili sa aton, nagluwas sa aton kay may ara kita nga purpose. Ginbakal kita sang Ginoo, no, gin purchase kita sang Ginoo pagi sa dugo ni Kristo, no, we are purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Amo na nga sa Romans chapter 12 verses 1 to 2 ang tawag sang Ginoo sa aton mga buhi, sakripisyo, no, paagi kay Apostle Paul, no, gintawag kita nga mga buhi nga sakripisyo. Ayan. So bago naton pamangkuton sa aton nga kaugalingon kung anong aton nga dapat himuon, dapat ang una naton nga pamangkot is sino ang nagapanag-iya sa akon. Kaya ang aton nga pag-serve sa Ginoo dapat nag-umpisa siya sa point sang pag-surrender naton sang aton nga kabuhi sa Ginoo.
tungod nga ginbakal kita sa Ginoo. Kaya nga ang tawag naton sa Ginoo is Ginoo, no? He is our Lord because we are His slaves. Amo na siya ang insakto nga translation sa Bible. Hindi lang servant, no? Kundi slave. We are. Kung sa Greek word pa ini, we are the doulos of God. Mga ulipon kita sang Ginoo. In other words, kung ulipon, ginbakal kita sang Ginoo. Ang Ginoo ang nagapanag-iya sa aton. Hindi kita servant, kundi we are slaves, no? In Romans chapter 1 verse 1, siling ni Paul, I, Paul, I am a servant of the Lord Jesus Christ. I am a slave, no? A bond servant. I am a slave of the Lord Jesus Christ, called to be an apostle and separated for the gospel of God. Okay? So, muna siya, no? Hindi kita mag-isip nga maserve lang kita sa Ginoo kung saan o naton gusto. The truth is, ang Ginoo nagapanag-iya sa aton and we are to serve Him with all our heart, with all our mind, soul, and strength. So, ano nga area sa aton kabuhi nga ang feeling bala naton nga do kitaya ang nagauyat sa aton nga kabuhi, no? Nang daw ay balalabot ang Ginoo. Hindi naton itugyan sa Ginoo ina nga mga area sa aton nga kabuhi. In Numbers chapter 3 verses 21 to 37, kita naton nga kinanglanggid sang precision, no, sa pag-serve sa Ginoo. Diri sa verse 21 to 37 specify gid sang Ginoo kung ano gid dapat ang ubrahon, no? Alin sa paghimos sa mga kurtina sa tulda sang simbahan, no, mga tabon kag mga kurtina sa puwertahan, mga kurtina sa lagwerta. So very specific ang instruction sang Ginoo, no, nang may ara gid sang precision sa pag-serve sa Ginoo. Hindi nga nang daw pinataka lang. Kinanglan bala naton kung ano ang aton nga ubrahon, no? Ang Gershonites, muni sila ang maghimos, magdala sang kurtina kag sang mga covering, no? Kay may panahon nga kinanglan himuso nila ang tabernacle, especially kung maghulag na atong pillar of cloud. Buot silingon ginapabalhin na sila sang Ginoo sang location, so they are ready dapat nga i-disassemble ang tabernacle, no? So may ara sila sang individual nga mga role, no? Ang Gershonites, kinanglan sila ang magdala sa kurtina kag mga covering. Ang mga Kohathites, no, mga kaliwat ni Koha, sila ang magdala sa mga most sacred objects, no, the Ark of the Covenant, ang mga lamisa, ang mga lampstand, ang mga altar. And then ang mga kaliwat ni Mera, no, ang Merarites, sila ang magdala sa mga mabugat nga mga frame, no, mga bars kag mga base sang tabernacle, mga ginagamit daw pundasyon, no. So lain-lain ang ilang trabaho, pero kada isa importante. Kag para sini ang mga Merarites, kung mahina ang pagplastar nila sang mga frame, no, sang tabernacle, di matumba ang tabernacle, no. Tapos sa mga Gershonites, kung may isa sila ka kurtina nga malimtan, di ma-expose ang holy space sa sulod sang tabernacle. So may aragi sila assignment kag naka-specify gid. May ara sang precision. So sa aton nga kabuhi, dapat hindi naton sagad ka komparar ang aton yang pagserbisyo sa Ginoo dito ya sa iban, no. Iba man niya ang gift nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Iba man ang sa iban, no. May ara sang para sa admin, no, administration, may ara sang ang iba nagatudlo. Ang iban ara lang naga prayer support, no?
kag ina kada isa importante na siya, no? Wala sang pinalabi dira. Ginapakita lang diri nga ang Ginoo nagahatagid sang precise nga responsibility sa kada isa, no? Para mag-function maayo. Ang iya nga buluhaton nga wala bla nagasampawanay ang mga responsibilidad. Wala sang kagamo kundi nga mayara gid sang arranged nga mga duties kag responsibilities, no? Para ang pagserbisyo sa Ginoo nang excellent, no? Kag manami ang buluhaton sang Ginoo kon kada isa balaan nila ang ilang trabaho kag wala nagasampawanay, no? Ayan, stable ang trabaho. Kag ang ikatatlo, no, ang last nga lesson nga makuha naton is that mayara sang instruction ang Ginoo, lalo na for example diri sa Numbers chapter 4 verse 20. Numbers chapter 4 verse 20, makita naton diri may instruction ang Ginoo sa mga kaliwat ni Kohat, no? Siling niya kay kun amo ini ang inyo himuon, agud hindi sila mapatay kung magpalapit sila sa labing balaan nga mga butang. Updan sila ni Aaron kag sang iya mga anak kung magsulod sila sa tolda kag hambalan nila sila kung ano ang ila dapat himuon kag kung anong ila dalon. Kay kung hindi sila pag-updan, hindi gid sila magsulod sa pagtanaw sang balaan nga mga butang. Bisan dali lang agud hindi sila mapatay. Yan. So may aragid sang specific nga instruction, no, nga bisan maglantaw lang gani sa holy objects, hindi pwede, no, kay mapatay sila, no. So masiling kita nga daw ka pintas man sang Ginoo, malantaw lang mapatay gid, no. Pero ini siya gina-train sila nga respetuhon, no, ang mga balaan nga mga butang nga iya sang Ginoo. Kung magpalapit ka sa isa ka holy nga butang, then you must be prepared, no? Maya dapat may ara preparasyon. Ito pareho lang sa electrician, bala. Ang electrician, bago siya magtrabaho sa kuryente, may ara gina siya nga preparasyon, no? May ara siya sang guantes, may mga tools nga para sa mga butang nga may kuryente. Kay kung wala ti mo preparasyon da, mapatay kay imo da, no? Electrician ka pa naman. Kuryente, ang kuryente hindi mo na makita, no? So dapat preparado ka. Ang pagpalapit sa presensya sang Ginoo nag-require sang preparation sang aton tagipusoon. Hindi nga basta-basta ka na lang magpalapit sa Ginoo. Kundi nga it would require preparation of your heart, no? Kay budlay nang wala kita respeto sa tubang sang Ginoo. Sa simbahan bago ka mag-lead sang worship, kung worship leader ka, dapat may insakto ka nga preparation, no? Kung magtudlo ka sa Sunday school, may insakto ka dapat nga preparation. Ayan. Kay kung wala gani preparation, but silingon daw nagapinataka ka na lang, no? Kag wala na kita respeto sa mga balaan nga buluhaton nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Spiritual preparation means that you should confess, no? May ara ka ginhimo nga meditation, no? Or kung ano da ang mga bagay nga nagapiparar sang imo kaugalingon,

0: Hell, good morning sa inyo. Kay Sister Selco Studio, sa inyo pleasant morning DXKI and to all listeners and prayers on air. O kay ganda ng umaga sa piling ng ating Amang mapagpala. Have a blessed day everyone sa inyo. Okay, kag nabusan na ta oras no? Magapang takop kita pagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. And today as we face our responsibilities, tagaan mo kami sang kaalam, maayo nga preparasyon Ginoo sa mga magabiyahe, we pray for safety. Sa mga may problema, we pray for wisdom and your help Ginoo sa pagatubang namon sa mga nagkalain-lain nga mga issue sa amon nga kabuhi. Sa mga may sakit, we pray for healing. Ayuha kami Ginoo sa amon mga balatian. Ikaw mag-aligon sa mga maluya, sa mga may edad, we pray that you would sustain them with your grace, your guidance, your provision. Salamat gid Ginoo, bless the broadcast today. Kag salamat gid sa among mga prayer partners and friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras. Kag saliwat nagapamaalam naman ako sa inyo sa aton program. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Amen sa kalantahon niya aton niya ginpamatian. Ginatiguluhan niya to the work, ukon mga budlay kita. Kag amo ini ang pagpanghangkat para sa imo, kag subungman para sa akon. Kita nga mga Kristohanon, ginatubos kita sang aton Ginoo, agod nga mangin manugbuhat kita sang maayo nga mga binuhatan. Kaga ang kamatuoran dira nga makita naton, amo nga ikaw kag ako galamiton kita sang aton nga Ginoo. Agod nga paagi sa aton nga mga binuhatan, ang mga katawan nga sa palibot naton, ila makilala ang Diyos nga ginalagad naton, kag subong man may ara dako nga kahiginan nga makatuo sila sa kay Kristo bilang ila nga manuluwas. Amo ina nga kun aton ilang taon sa Biblia, ikaw kag ako, ginhalintulad kita bilang isa kakapawa. Kay ano dira ang ginambal sa Biblia sa aton, "Let your light so shine before men that they may see your good works." Ara na no, maayo nga binuhatan sa ano nga tirutuyo, agod nga mahimaya nila ang aton nga amay nga yara sa langit. So, amo ini ang tinutuyo nga ikaw kag ako gin tubos kita sang aton Ginoo, kay may ginaman siya nga tinutuyo plano kag amo ini nga managbuhat kita sang iya maayo nga binuhatan. Amo ina ang mensahe sa Efeso kapitulo 2 versikulo 8 tubtob 10, kag subong man nga ikaw kag ako ginahangkat nga mangin manog pangabudlay kita sa ulubasan sang aton nga Ginoo, to the work. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, kag sa ginsaysay sa aton diri sa nagligad nga ining aton diri subong nga series, Walking Courageously in a World of Chaos. Kung ang palibot naton wala sing kahusayan, o kung magamo, masami apektado kita. Apang ang katahom kay kung lang taon naton sa Biblia, hindi kita dapat magpaulipon, hindi kita dapat magpakontrolar sang kinagamo sa sini nga kalibutan. Kung hindi ang aton niya nga pananaw yara sa aton Ginoo Hesus Kristo, kagang nga magulat kita sang iya nga mando, laygay, kagtudlo para sa aton. Kag ang katahom kay ang Biblia may madamo sang mga pagtulunan na tuhoy sini. Kag sa nagligad nga pagtuon naton, ang una nga laygay nga makita naton niya sa tunga sang kalibutan nga magamo kag wala sing kausayan, makasarang ikaw kag makasarang ako nga magpakalinong. We need to be calm. Amo ina ang natun-an naton. Now ikadua nga aton nga natun-an, in a world of chaos, we need to be diligent. Dapat mangin maukod kita. Imbis nga may kahadlok, dapat may kaisog kita sa pagpangalagad nga may kaukod. Kag sa siniyang pagtuon naton, bag-o naman, no? Kag napasad ini sa Efeso kapitulo 6, we need to be helpful. Dapat mangin mabinuligon kita sa kalibutan nga hindi naton mapaktan. Dugadugay galain, dugadugay galain, kag wala sing kasiguruhan ang aton nga pag-asawahay, ang aton nga negosyo, ang aton nga pangitan-an, bisan pa ang politika, pangginahom sang aton nga kalibutan, hindi lamang sa aton pungsod. Makita nato nga wala gid sing kapaturan, wala gid sa anuman nga butang nga makambal kita nga permanente nga amuning aton saligan. Luwas sa aton nga Ginoo. Kag sa tunga sini ang aton Ginoo naghatag sang dako nga laygay sa aton, we need to be helpful. Mangin mabinuligon kita. Kaya nga aman, ara na yung duna sa taho, no?
kung ang panahon hindi mapaktan, masami ano ang nagakatabo sa tawo. Ginauna niya ang iya nga kogalingon, kag ang iya nga panimalay. Ti makambal kita, normal gina iya nga unaaw natun kay iloy amay kita sang aton nga panimalay. Pero labaw pagidra, amuning aton pagatunaan karon, no? Kung kaisa, kung hindi apaktan ang pangabuhi kag nagalala nga nagalala, may mga tao nga magambal nga mo sini, wala na niya kilala-kilala. Mansig-mansig na lang ni. Wala na ni abyan-abyan, wala na ni migo-migo. Mansig-mansig na ni. To each his own. Diba? Muna kung kaisa ang nagasulod niya, kag nagadalagan sa panguna-una sang tawo. Kag amasubo pagidri kung kaisa, nga bisan hindi iya kuhaon niya. Anong but sinun sila? Kawaton niya. Kay nga aman, para sa iya nga pagpangawat, makatag ina sing kasiguruhan sa iya kuhulingon ukon sa iya nga pamilya. Prong pamangkot, ano ya ang ginatudlo sang Biblia sa aton? Sa aton nga natunan, kag sa aton nga napamanandungan, ipahayag naton ang aton gugma sa isa kag isa. Paano ina? Ang iniya gugma, this is a selfless, sacrificial kind of love. And that kind of love will define us. It will make us distinct from other people in this world. Iniya klase sa gugma. Amunin ako na aton yung ilang taon, ang aton diri nga pagbulig, ang isa kabutang nga ginambal sa Biblia sa aton, nga dapat ang pundasyon, ang puno sini, amo ang ginatawag naton, gugma naton. Gugma naton sa Diyos, kagtungod may dako kitang gugma sa Diyos, may gugma man kita sa aton, isig ka pareho, kag sa aton man, nga kaugalingon. No? So, amo sini. So, ano ba't siningon? Magambal kita helpful. Inang pulong bilang mabinuligon. Ti, suno ya sa iban ng mga commentaries kag sa mga akon man niya natun ano, amo ini ko no, ang aton nga pagpakita sa paghatag sang solusyon sa mga problema o kon sa pagpatunga sa mga kinagamo. Kagsubong man ang paghatag sing balor, bili sa kabuhi sang iban nga tawo. Kag ang ini nga butang mahimo naton ini paagi sa pagbatsyag sang ilaman ginabatsyag. Kagsubong man may ara nga eagerness, handom sa pagsugata sang sina nga mga pagpanghangkat nga ginatubang nila. So basically magambal kita gali. Help, bulig, unagid. Amo ini ang pagpahayag naton sa pagsulbar sang problema nga ginatubang sang sina nga persona. Ikadua, sa pagpatunga sa mga konflikto nga iya nga na-experiensyan kagsubong man sa paghatag naton sang bili sang iya nga kabuhi. Kung kaisa ining problem solving nga ginatawag, no? Daw isa ni kabutang kung kaisa balang hindi gid naton matagan sing pagtamod kay nga aman ang aton paunan o kaisa nga ti may problema ka, may problema man ko nga abuligan ta ka, kaya wala ka man ginigabulig sa akon. Pero kung lang taon naton, Galatians chapter 6. Actually, ining aton nga pagatunan as tagid ini sa versikulo 10. Diri naton makita nga ikaw kag ako, solusyon kita, bahin kita sang sabat, sang problema, sang aton isig kapariyo. Ikaduwa, managing conflicts. Ang pangabuhi relasyon. Kamagambal kita relasyon, may ara gid nga kinagamo. May ara gid nga mga pagpanghangkat nga ginatubang. Kati relasyon mo, no? Amo gid na. Kag ang katatlo diri,
ang paghatag naton balor sa iban niya tawo. May baluan mo kuno sa bata kung ginapakamahal niya ang iya ginikanan. Sa tiun nga magtigulang ang iya ginikanan, ano ang iya ginahimo? Dra nimo may baluan kung ginapakamahalagid man ang iya nga ginikanan. Sa magulutod kuno, may baluan mo kung ginapakamahal sang utod niya ang iya man nga utod. Paano? Sa tiun kuno nga magtungaay na, magpartidahay na sang mga irhensya, panulublion. Ti anong ba't silang sina? Relationship. Amunay ka-importante ang relasyon. Ti amu ini ang makita na tundri. May mga problema, may mga konflikto, kaga may mga relasyon nga napiktuhan. Suno, yes, Galatians chapter 6, 1-10. And we are there in the midst to help, resolve, manage, and at the same time, offer our help. So, ari, Galatians chapter 6. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ti kung lang taon na to ng ininga din nalang sa kasulatan, may ginlaragway diri na tuhoy sa isa katumuluo. Kag ininga tumuluo, kinanglanon bulig. Kag ikaw kag ako, dapat magbulig kita. Ano ini nga tumuluo? He is the sinning brother. Utod na ton sa Ginoo nga nagpakasala. Kag anong aton diri ngaymuon? Ang ginambal sa Biblia sa aton, ipasag-uli naton siya. So, lantaw naton, amat-amato naton inilantaw, no? The case of the sinning brother. So, anong makita naton diri? Ang pagpanugod diri ni Pablo Katahom, mga kauturan. So, anong but silingon sini? Utod ini sila sa pagtuo. So, ang hambal diri ni Pablo amo sini, sa sulod sa simbahan, may problema gid. Man ko isa may mga tumuluo man no, nga magambal no, nagalin ko to sa sini nga simbahan kay may problema. Nga pag abot mo sa sina nga simbahan nga ginagatuan mo nga bag-o, wala gina problema, may ara man na problema. Kay nibaluan naton nga ang simbahan it is not only a society of saints but also school for sinners. Indi lang ni siya katilingban sang mga matarong kag subungman, mga Diyusnon nga katawhan, nga sa pagkamatuod, madamo sa matarong kag Diyusnon dira. Sa piyakabahin, iskulahan mani, bultuan man ini, sang ginatawag naton makasasala nga mga katawhan. So, ano ba't silingon sini? May mga problema, gid, kay madamo sa makasasala, kag tanan-tanan actually makasasala man. So, ano ang butang diri nga makita naton? Amo ini may isa ka manugbalay bala. Kung may simbahan nga maghambal nga wala sing problema, hindi na kuno simbahan. Langit na na. Sakto no? Ang duog nga wala sing problema, isagid lang ang ginrian sa Diyos. Didto pila kadlaw sa ginrian sa Diyos kay wala na sing sala. Apang samtang ari kita diri, kag ang ini nga kalibutan ginagamhan sang kaaway may mga problema, may mga pagtilaw, may mga pagpanghangkat gid. Kang katahom diri kay ikaw kag ako may ara kita katungdanan sa mga kauturan naton nga nahulog sa pagpakasala kag amo ini ang pagpasag-uli sa ila. So, anong ginambal diri sa sining nga dinalan sa kasulatan sa aton? Brethren, mga kauturan, kung ang isa katawo masapwan sa among paglapas, if a man be overtaken in a fault. Now, suno sa nagatuon sa pulong sa Ginoo, ining pulong nga gingamit diri sa aton, overtaken in a fault, nasapwan sa bisan anong paglapas. Ini nga tawo gali, suno sa nagatuon sini, hindi niya hungod nga magpakasala.
Kay ang pulong rin gamit diri sa Biblia sa aton, inabla na kadalinas siya. No? Nakadalinas siya. So, hindi niya nahungod, nahulog siya sa pagpakasala. No? Amo ining paglarawan diri ni Pablo sa sininga tawo diri. No? Kag sa iya nga pagpakasala, nadakpan siya, nakitaan siya. Hindi niya hungod. Nahimo niya ining butang, karon ano ang aton nga pagahimuon? Ang hambal sa Biblia sa aton diri, isa gilang kabutang, ipasag-uli naton siya. Ang masubo kay may mga kauturan kita ng kaisa, no? Nga kung may nadiskubrihan sila nga hindi maayo. Mga sala sa kabuhi sang iyaman isig kapariyo nga tumuluo utod niya sa Ginoo, ano ang nagakatabo? Daw nalipay pa. No? O kung nanamian siya nga mabantala niya sa iban ang ining kasaypanan. Pero kung lang taon naton sa Biblia, nagambal ang Biblia sa aton. Nga samtang ginahimo naton ininga butang, mag-andam kita. Kay nga man, tam-an kadelikado ang bugal. Tam-an kadelikado ang pagkamakasasala naton. Nga kung hindi kita mag-andam, basi kun ang anuman niya butang nga ginpahayag naton, amuman ina ang butang nga mahimo naton. Amuna ka importante ang ininga dinalan sang kasulatan niya ginhambal sang Biblia sa aton. That's why ining pulong diri nga trespass. This is a slip, something that he did not deliberately or intend to do. Apang nakadalinas siya, napaslawan siya. Wala sa payan niya ginagwardyahan niya man iya kagulingon niya hindi magpakasala. Pero natabuan gid kung sa aton pa nakapangita gid lusot ang kaaway nga mahulog ang ini nga utod naton sa Ginoo sa pagpakasala. Kag tungod sini anong aton himuon, hindi naton siya pagkundinahon. Kun hindi aton siya ipasag-uli sa espiritu sang kalulo. Kung sa bagay no, kung magambal kita bala church discipline. Total, amuman ini, isa man ini sa mga dinalan nga pwede natin magamit sa church discipline. Ano gid ang purpose sa church discipline? Nga di ginadisiplina naton ang aton utod sa Ginoo sa sulod sang aton iglesia. The purpose of this is not to get rid of the person, but rather to restore the person. Hindi ni agud gali masikway naton siya o kon masipa ta siya pagwa sa simbahan. Kun hindi nga mapasag-uli naton siya. Amo na nga kulang taon naton diri sa Biblia, himuon naton ini sa espiritu sang kalulu. Amo inang kamatuoran diri nga makita naton. Kay nga man, sa ginambal na kun alandaman gid ini. Amo niya kun aton nilang taon, sino ang pidi makapasag-uli ang mga espirituhanon nga mga tumuluo, mga hamtong nga mga tumuluo. So amo ini ang ginlarawan diri, no? Sa sini nga dinalan sa kasulatan, ini nga tawo tumuluo. Ini nga tawo kabahin sang iglesia. Ini nga tawo wala niya ginungod nga magpakasala. Apang nahulog siya sa pagpakasala. Kag sa iya nga pagpakasala, may posibilidad nga narilisar niya nga sala galing ginubran niya, kag nahuya siya, kag ayan nagtalikod siya, nagpalayo sa simbahan. Ukon ang ini nga tawo sa kadako sang iya nga kahuya, nagipos lang siya, wala man sa may gintuaran, nagpadayon lang siya sa pagpanimbahon. Apang yara sa iya ang ina nga kabugatan. Di wala takabalo kung ano gid. Apang may nakakita, may nakadiskubre, may nakasaksi sang sina nga sala. So anong ang himuon diri? Sa ginambal sa Biblia sa aton, we need to restore that person. Karon ang pamangkot. Di ko nagambal si Pablo sa aton sa mga tumuluo nga hindi nila hungod nga magpakasala. Di ano naman niya? Sa tumuluo nga hungod gid, nagpakasala.
kag amasubo pagid kay walay sapayan niya ni baluan nila nga sa lain na nga butang, nagpadayon sa gyapon sa pagpakasala. Nagkabuhi sa sala, hindi lamang duwa ka semana, kundi duwa na katuig ang nagligad. Anong ato niya imuon sina? Ang kamatuoran dirigiling ang makita nato niya mo sini. Kung ini nga butang, himuon naton sa hindi hungod nga nagpakasala, ano pagid ayhan ang nisisidad, ang kinanglanon nga himuon naton ang ini nga butang sa utod naton nga hungod nga nagpakasala. Ang muning kamatuoran dirigili nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Isa lang kabutang ang mabili nakon sa aton tunga subong. Aton lamang ini padayunon sa madason, pero amo ini ang kamatuoran nga gusto nakon ibutang sa aton pangunana subong. Ikaw kag ako may katungdanan kita sa aton isig kapareho. Ila binigid sa mga kauturan naton nga nahulog sa pagpakasala. Hungod man o kung hindi, may katungdanan kita sa ila. Paano ini nagpanugod? Sano ini magpanugod? Sa tiyon niya may baluan naton, sugod kita pangamuyo. Nga ang Ginoo magpangikot sa ikabuhi. Kagsubong man na siya mismo mangin mapinaubuson sa ikagalingon nga iya makilalang iya sala admitaron niya kag iya tubangon ang konsekwensya sa sina nga butang nga nahimo niya sa tubangan sa ato ni Ginoo. Sa madasan naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa Roma Kabanata 7, talata 7 hanggang 13, itinutugon ni Pablo ang isang mahalagang tanong. Kung ang kautusan ay hindi nakapagliligtas, masama ba ito? Malinaw ang sagot ni Pablo. Hindi ang kautusan ay mabuti. Ang problema ay ang kasalanan na nasa loob natin. Ipinapakita ng kautusan ang kasalanan sa puso ng tao. Ang kautusan ay banal. Ang kasalanan ang tunay na problema. Unawain natin, ano ba talaga ang layunin ng kautusan? Bakit nito lalo pang inilalantad ang kasalanan? At paano tayo nito itinuturo patungo sa ating pangangailangan kay Kristo? Narito po si Brother Juran Ramos sa mensahe, "The law is good, but sin is the problem."
2: Please turn your Bibles to Romans chapter 7, verses 7 to 13. Romans 7, verses 7 to 13. Babasahin ko po from the English Standard Version. "What then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, 'You shall not covet.' But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me and through it killed me. So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure." Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, "The law is good, but sin is the problem." Mabuti ang batas ng Diyos. Subalit ang kasalanan ang problema. No, hindi yung batas ng Diyos, kundi ang kasalanan natin. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa ikapitong kabanata ng Roma. At mabuting maalala natin, o gusto kong sabihin sa inyo, na itong chapter 7 na ito ang talagang pinakamaraming references sa salitang law o di kaya commandment. No? Itong chapter 7 ng Romans, na pagdating sa buong Romans pinag-usapan natin, yung salitang batas or law ay mababasa natin 23 times dito lang sa chapter 7. Yung susunod na chapter sa Romans na maraming beses nabanggit ay yung chapter 2, pero 12 times lang nabanggit doon. Yung salita namang commandment dito sa chapter 7 ng Romans, 6 na beses na binanggit, pero outside sa Romans 7, nabanggit na lang ng minsan sa chapter 10 at minsan sa chapter 13. So ano pinapakita nito? Para sa akin, itong nagpapakita ng malinaw na ang Romans 7, ang focus niya ay patungkol sa batas ng Diyos at anong relasyon nito para sa ating mga mananampalataya. Now, kung isa-summarize ko ang buong chapter 7 ng Romans, magiging ganito. Tinuturo ni Pablo na ang mga mananampalataya ay hindi na sumasailalim sa batas ng Panginoon, sa batas na Mosaic Law na tinatawag, kundi sila ngayon ay nakipagkaisa na kay Kristo. Mabuti ang batas ng Panginoon Diyos, pero ang kasalanan natin sa loob ng mga puso natin, ginagamit ang batas ng Panginoon para sa mali. No? Ang batas ng Diyos, pinapakita ang ating kasalanan, pero hindi kaya ng batas ng Panginoon na talunin ang kasalanan sa ating mga puso. So ang Romans chapter 7, pag binasa mo ng mabuti, kumbaga, iiyak ka for deliverance. Sabi mo, Lord, sino ang magde-deliver sa akin dito sa kapangyarihan ng kasalanan na ginagamit pa ang batas ng Panginoon? At ito maghahanda sa atin para makita ang solusyon na nasa chapter 8. Okay, so yan ang summary ng chapter 7. Now last week, tiningnan natin ang unang bahagi ng Romans 7 verses 1 up to 6. Nakita natin doon, ginamit ni Paul ang illustration ng marriage. No, pinagsama niya yung marriage and death. No, tulad ng ang marriage ay natatapos pag namatay ang isang partner, ganun din ang nangyari dito sa ating relationship kay Jesus Christ. No? Dahil sa ating kamatayan, kumbaga, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, namatay tayo, nawala na tayo sa jurisdiction ng law at tayo ay nakasal sa bagong asawa na si Jesus. At itong union natin with Jesus Christ na ito, magdudulot ng mga works or fruit na magbibigay glory sa Panginoon. Yan ang verses 1 to 6. Yan ang pag-aaral natin last week. Ngayon, titingnan natin isang bagong section, verses 7 up to 13, na kung saan gustong sagutin ni Pablo ang isang napaka-importanteng katanungan. So kung ang batas ng Panginoon, hindi niya tayo kayong i-justify, hindi niya kaya tayong baguhin o patawarin sa ating mga kasalanan o pabanalin, eh ibig ba sabihin nito, ang batas ng Panginoon Diyos ay makasalanan? Ang sagot ni Pablo dyan ay hindi. The law is good. Ang problema ay hindi ang batas ng Panginoon, ang problema ay ang kasalanan na nasa ating mga puso. So yan ang bibigyan ng diin ni Pablo dito sa Romans 7 verses 7 up to 13. Para masundan natin ang argumento ni Pablo, tututok ako sa tatlong katotohanang makikita natin dito sa section na ito na pag-aaralan natin ngayon, Romans 7, 7 to 13, at ito makikita nyo ngayon na magsisilbing outline natin. Ang unang puntong gusto kong ipakita sa inyo, the law exposes sin in our hearts. Yan ang ginagawa ng batas ng Diyos. Ipapakita niya ang kasalanan na nasa ating mga puso. Verse 7. Ikalawa, ang kasalanan, ginagamit niya ang batas ng Panginoon upang linlangin tayo, upang patayin tayo. Yan ang verses 8 to 11. At ikatlo, ito yung conclusion ni Pablo. Papakita niya, the law is good. Ang problema, hindi yung batas. Ang problema, kasalanan. Verses 12 and 13. So itong ikalawang section na to ng Romans chapter 7, itong tututukan natin ngayon, ay nagbubukas dito sa tinatawag sa English na isang rhetorical question. What then shall we say? That the law is sin? Diyan nagbubukas si Pablo dito sa mga bagay na gusto niya sabihin sa section na ito. Now, ang tanong eh, bakit niya tinatanong itong katanungan ito? Well, siguro na-anticipate ni Pablo yung mga pumapasok sa isipan ng mga nagbasa nung unang bahagi ng kanyang mga sinabi dito sa kanyang sulat. Nakatutok tayo sa chapter 7. Doon pa lang sa chapter 7, kung titingnan natin yung mga earlier verses, yung pinag-aralan natin last week, makikita natin yung mga sinabi niya tungkol sa law, verses 1 to 4. Again, ginamit niya yung analogy or illustration of marriage and death. At sinabi niya na ang mga mananampalataya ay namatay na sa batas ng Panginoon at nakipagkaisa, joined with Jesus Christ. Pagdating na ng verse 5, pinaliwanag niya yung ating dating kondisyon bago tayo na-born again, na ang law daw, ang batas ng Panginoon Diyos, ito yung nagising, kumbaga, sa ating mga sinful desires na nagdala sa atin sa kamatayan. Oh, siyempre, ang dating noon, parang, ba't ganun ang ginawa ng law? Sa verse 6 ng chapter 7, pinakita ni Pablo na dahil ang mga mananampalataya ay namatay na kay Kristo, wala nang jurisdiction ang batas ng Diyos over them at ang relationship nila sa Panginoon ay hindi na masyadong dahil may listahan ng do's and don'ts. Hindi. Tayo ngayon, bakit mo ginagawa yan? Bakit mo mahal ang Panginoon? Bakit ka ma-attend church na ganito? Hindi masyadong dahil may listahan, kundi dahil may kilos sa Holy Spirit sa ating mga puso. No, ito ay defined by the work of the Holy Spirit instead of dahil may listahan kang sinusunod. No, yan ang gustong bigyan ng diin ni Pablo rito. Okay, so, again, ano, siyempre, ang dating nun, parang hindi pala mahalaga yung law. Eh, but again, dagdagan pa natin, yung pang mga sinabi ni Pablo even before yung mga verses na yon sa chapter 7. Sa Romans chapter 3 verse 20, ito exactly sabi niya sa ESV, by works of the law, no human being will be justified in his sight. Sabi niya doon sa ikalawang bahagi ng verse 20 ng chapter 3, through the law comes knowledge of sin. Sabi niya sa chapter 4 verse 13, the promise to Abraham and his offspring that he would be the heir of the world did not come through the law. Sabi niya sa chapter 4 verse 15, the law brings wrath. Dadala ng puot ng Panginoon. Sabi na Romans 5 verse 20, the law came in to increase the trespass. Then sabi ng chapter 6 ng ating pakikipag-isa kay Kristo ay nagpapalaya sa atin mula sa authority ng law. Imagine, yun ang mga sinabi ni Pablo tungkol dito sa law. Now remember, yung mga Hudyo, kasama ng mga Gentile proselytes at mga God-fearers, sila yung mga Gentiles na umaattend regularly during the Sabbath day sa mga sinagoga. Yung iba sa kanila, yung mga proselytes na tinatawag, naging kumbaga, sumanib sila sa religion ng Judaism, pero yung mga God-fearers, nire-respeto nila, pero hindi pa sila nagpa-convert. So yan yung mga binabanggit, yan yung sinasabi ko. Yung mga Hudyo at yung ganyang mga Gentiles na umaattend ng sinago, ang taas ng pagtingin nila sa batas ng Panginoon. Nakita nila na ang batas ng Panginoon, regalo ng Panginoon Diyos. Ito yung nagpapakita ng instruction ng Panginoon sa kanila related sa kanilang covenant relationship. Ang wisdom ng Panginoon binibigay sa kanila. Lalo na yung mga Hudyo, ang kanilang tingin, yung kanilang identity bilang mga pinili na bayan ng Panginoon, yan, nakadikit yan dun sa law of God. And so, nung binanggit ni Pablo itong mga statements na to about the law, lalo na nung sinabi niyang, we have been released from the law. Released from the law. Abay, maiintindihan natin kung bakit ang isang Hudyo na makakarinig nito, magre-raise ng mga serious questions. Sabi na, Pablo, teka muna, ano sinasabi mo? Sinasabi mo ba na masama ang law? Sinasabi mo ba na itong good gift, itong gift na ito ni God is sinful? Sinasabi mo ba na ang batas ng Panginoon Diyos will lead us to sin? Yan ba sinasabi mo, Paul? So, in-anticipate ni Pablo yung mga nasa kaisipan nila. And so, sinabi niya, siya na nagsulat nito, sabi niya, kumbaga, to articulate yung kanilang iniisip, sabi niya, what then shall we say? That the law is sin? Pagkatapos ng lahat ng mga sinabi ko tungkol sa law, so ngayon, ang ibig ko bang sabihin eh, na ang batas, ay nabatas ng Diyos, ay masama, na ito ay kasalanan? So, inuunahan na niya. So, gusto niyang i-correct yung kanilang mga pag-iisip. Dahil baka mamaya ay mag-stick yun sa kanilang isipan. Akala nila yun ang ibig sabihin ni Pablo. So, i-correct niya yun. So, ngayon, ito ang gagawin ni Pablo. Tayo ay ililid niya at ipapakita niya sa pamagitan nitong section na to ang totoong purpose ng law. Bakit ba talaga binigay ng Panginoon ang kanyang batas? So, papakita niya rito ano ba yung intention ng law, ba't ito binigay, at ano yung hindi nito intention? Kasi yan ang problema eh. Hindi nyo siguro nare-realize ito. Maraming mga tao ngayon, pag tinanong mo sila, paano ka maliligtas? Paano mo alam na ikaw ay pag namatay mapupunta ng langit? Ano sabihin nila? Una nilang sabihin, may connection sa law. Palagay ko mapupunta akong langit kasi ito ginagawa ko, sisimba ako lagi, nag-i-pray ako lagi, tsaka ganito, ganyan-ganyan. At tsaka ito, itong rosary na to, lagi kong ginagano. Pag umaga, bago ako mag-drive, nagkukrus muna ako. Puro related sa ganito ginagawa ko, o ito yung kautosan na sinusunod ko, hindi ko ginagawa to, hindi ako kinsing sa manong nandun sa kapitbahay naming ganito at ganyan. Puro related sa law. Ang tanong is, yun ba yung intention ni Lord? Kaya niya binigay yung law bilang paraan, bilang mapa para ikaw ay maligtas? Yan ang gustong sabihin ni Pablo dito at ipakita niya na hindi. Okay, so tingnan natin yung unang katotohan ng pinaparating ni Pablo sa atin. Una, verse 7. Itong intention ng law. The law exposes sin in our hearts. Ang ginagawa ng batas ay upang palabasin, upang makita. Parang ilaw yan at biglang iniilawan yung ating kasalanan at nakikita natin, oh, makasalanan pala ako. Tinan niya, sabi niya sa verse 7, what then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet, if it had not been for the law, kung hindi dahil sa batas, I would not have known sin. Kung hindi dahil sa batas, hindi ko alam kung ano kasalanan. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Parang maganda example na to. Madalas ko pag may kinakausap akong driver sa taxi, sinishare ko ng ebanghelyo, sabihin ko, itong sabi ng kautosan ng Panginoon. Then punta ko ng 10th commandment, sabi, you shall not covet anything that your neighbor owns, yung wife niya, yung gamit niya, etc. Sabi ko, alam mo ba sinasabi ng Bible? Kunwari ako ay papunta ng airport, punta ako ng US, biglang nagmamadali ako, taranta ako, nakikita mo, hawak ko yung cellphone ko na bago, yung iPhone na pinaka-high-end ngayon, na tigo 100,000, hawak ko yung ganito, ganyan-ganyan. Tapos habang tinitingnan mo ako, natataranta to. Sana maiwan niya yung kanya cellphone. Pag naiwan niya to, mapapasakin ito. Kasi nagmamadali, pupunta na US eh. Di na siya babalik eh. O, tinan niyo, no? Yun, sabi dito, hindi mo alam na kasalanan yun. Kala mo okay yun, dali niisip mo pa lang, wala ka maninakaw. Ayun, sabi niya, I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Pagka iniisip mo na sana maiwan yun, ginusto mo na yun, naku, yung cellphone ko, luma na, basag pa, naku. Ang ganda nito, sikat ako ngayon sa aming mga barkada pag nakita nila itong cellphone, pag nakuha ko yun. O, tinan nyo, yan ngayon na nangyari. And then, nalaman mo, sabi ng Bible, you shall not covet. O, di patay ka ngayon, nakita mo. Una, akala mo, okay ka lang. Tapos ngayon nakita mo, hala, masama pala yun. Kasalanan pala yun sa mata ng Diyos. Ang bagay yun yung pinapakita niya dito eh. Kundi dahil sa batas ng Panginoon, akala mo okay ka. Oh, kaya ito ang sagot niya eh. Diba? Sabi niya, is the law sin? Ang batas ba ng Panginoon Diyos ang mali? Ang batas ba yung kasalanan? Yung nagsabing you shall not covet? Hindi yun ang problema. Sabi niya, by no means. Yung salitang by no means, nabanggit ko na yan last time eh, nung tinitingnan natin yung mga ibang mga verses. Ang ibig sabihin ng by no means, sa original, pwede mong i-translate, never, absolutely not, do not even allow the thought to exist. So, payagan kahit na konting idea pumasok sa iyong isipan na ang batas ng Panginoong Diyos ay kasalanan. Hindi lang si Pablo dito nagbibigay ng mababaw na correction. Hindi. He is absolutely rejecting the idea that God's law could be sinful. Dahil pagkasalanan ang batas ng Panginoong Diyos, eh di ang Diyos mismo na nagbigay noon, eh makasalanan. Kung ang batas ng Panginoong Diyos eh corrupt, eh di ang Panginoong Diyos corrupt. Eh di siya masama, siya demonyo, diablo, ang Panginoong Diyos, hindi siya banal. At kung ganun pala, eh mawawasak ang ating pananampalataya. Ano ba itong pinasukan kong pananampalataya? Sa diablo pala ito. So hindi papayagan ni Pablo na yung idea na yon na ang batas ay kasalanan ay pumasok, sumagi man lang sa ating isipan. Ipapakita niya na ang batas ng Panginoong Diyos ay banal. Ang problema hindi yung batas, kundi ang puso natin. Again, sabi ni Pablo, yet if it had not been for the law, I would not have known sin. No, ang nangyari dito sa batas ng Panginoon, nung nalaman niya, ito yung nag-steer up ng mga bagay din sa kanyang puso na hindi lamang nakita niyang, aba, mali pala itong iniisip ko na ito. Actually, ang mas masama pang epekto nito, minsan lalo pang na-arouse yung ating curiosity at lalo nating gustong gawin kung ano sinabi ng Panginoon Diyos na wag mong gawin. Interesting yung salita dito, sinabi niya yung known. Ito yung isang salita, kasi makikita niyo dito sa verse na ito, may dalawang known. Sa English, pareho, known. Sa Greek, magkaiba yun. Yung unang known, galing sa Greek word na ginosko. Ibig sabihin ito, experiential knowing. No, parang hindi mo lang alam sa iyong isipan. Alam na alam mo talaga. Parang sinabi mong durian. Kung never ka pang nakatikim ng durian, kahit anong description ko, pwedeng sabihin ko, ang durian, parang amoy bawang, lasang bawang, pero matamis, ganun-ganun. Magkakaroon ka ng konting idea. Hindi yun yung known na sinasabi ni Pablo dito. Yung known, galing sa ginosko, experiential knowing. Na pag sinabi ko sa iyo, nakatingin ka na naman durian, kahit wala pa akong description, sabihin ko, alam ko yung durian. Paano mo alam? Nakaamoy na ako ng durian, punta ako ng Davao, taga Davao ako, kumakain ako lagi ng durian. Lalo na pag season. So, yun yung tinatawag na experiential knowing. Pero yung isang known na may kita nito, galing yun sa salitang Greek word na oida, na ang ibig sabihin recognition, understanding. No? Again, siguro pwede mo sabihin na, oo, nakakita na ako sa litrato ng kung ano durian, ganito itsura, may mga tinik-tinik, ganon. Pero hindi mo pa siya naranasan. Pero dalawang aspeto yon. Yung isa, meron siyang intellectual understanding. Alam niya kung ano yon. Pero dagdag pa, naramdaman niya talaga yon. So parang ito yung sinasabi ni Pablo dito regarding known sin. If it were not for the law, I would not have known sin. Dahil sa batas ng Diyos, hindi ko lang nalaman na mali ito, naramdaman ko pa kung gaano kabigat ito na kasalanan. So yun ang gusto niyang ipakita rito. Ito kasi ang problema sa maraming mga tao ngayon. Una, hindi tinatanggap ng ordinaryong mga tao na sila ay makasalanan. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, ang Diyos mismo nagsalita. Sabi niya, every intention of the thoughts of the human heart is only evil continually. Diyos mismo nagsabi niya na, lahat ng tao, ang puso nila ay makasalanan. Laging nag-iisip ng kasalanan. Ayaw tanggapin ng tao yan. Pangalawa, ayaw din tanggapin ng mga tao na yung ginawa nila, kasalanan. Pwede nilang sabihin, yung nagawa ko, pagkakamali. Yung nagawa ko, palpak. Pero huwag mong sabihin, kasalanan yon. Huwag mong sabihin, rebellion yon laban sa Panginoong Diyos. Hindi naman ako nagkasala sa Kanya, sa Diyos, sa taas. Hindi. Hindi ko man siya binabastos. Ito lang taong itong ginawang ko ng masama kasi nainis ako sa Kanya, kaya ginanito ko siya. So again, tinan niya, no? Nakafocus lang dun sa nakikita niya. Pero pagdating ng batas ng Panginoong Diyos at na-realize mo, galing sa Panginoon Diyos ito. Siya ang nagsabing huwag mong gagawin ito. So kahit na ginawa mo yun sa Kanya, pero dahil galing sa Diyos yun, yung pagsuway mo at pananakit mo sa Kanya, kasalanan yun sa Diyos na nagbigay ng batas na yun. So ngayon mararamdaman mo, patay ako. Hindi lang pala ako nagkasala sa Kanya. Doon din ako nagkasala sa taas. Yan ang gustong ipakita ni Pablo rito. Sabi niya, kaya dumating yung batas ng Diyos para makita niyo kayo'y makasalanan. Hindi lang kayo nagkakamali. Kayo ay gumawa ng kasalanan na nagpapakita ng inyong rebellion sa Panginoon.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: for the following broadcast. DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC.

0: Bagong Balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, pamahalaan nanindigang walang naganap na pag-atake sa Senado.
2: Ilang senador na nawagan ng independent investigation sa insidente ng pamamaril sa Senado.
1: At sa Kalakalan, Department of Agriculture pinag-aaralan ng 53 pesos kada kilo na SRP para sa lokal na bigas habang may price cap sa imported rice. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw. Pangunahing balita.
1: Tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulian na walang naganap na pag-atake sa Senado nitong gabi ng Mayo 13 kasunod ng ulat ng putukan na nagdulot ng tensyon bago lisanin ni Senador Ronald De La Rosa ang Senate building. Ayon sa opisyal na timeline na inilabas ng DILG at ng Philippine National Police, ang narinig na ingay ng drilling ay mula sa pagpapatibay ng mga pinto sa katabing gusali ng GSIS na may paunang abiso naman anya sa pamunuan ng Senado. Ginawa ang hakbang na ito upang protektuhan umano ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga artwork na nasa GSIS building matapos manawagan si Senador Ronald De La Rosa ng isang People Power Movement para iwasan ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Lumabas din sa investigasyon na walang dalang tactical gear o kagamitang pampasabog ang mga ahente ng NBI. Sa halip, ang dating acting Senate Sergeant-at-Arms na si Mau Aplasca Anya ang nag-utos sa Senate Security na mag-lock and load sa harap mismo ng media. Batay sa mga CCTV, nagkaroon ng komprontasyon sa kung saan nagpaputok ang seguridad ng Senado dahilan upang gumanti naman ng cover fire ang isang ahente ng NBI bago sila tuluyang umatras. Bagamat tumanggi na muna si Aplasca na isuko ang kanyang armas sa CIDG, nilinaw naman ni Remulia na hindi masasabing staged o katha-katha ang gulo kundi sadyang walang pag-atake sa Senado. Kasalukuyan nang sinusuri ng Department of Justice ang mga video at timeline upang matukoy kung may dapat kasuhan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kabilang banda, nanawagan ang ilang senador ng isang hiwalay at patas na investigasyon hinggil sa insidente sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nararapat na isang independent agency tulad ng Ombudsman o CIDG ang humawak sa kaso upang maging patas kapwa sa panig ng Senado at ng NBI. Dagdag pa niya, mahalaga ito upang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa institusyon. Ayon din si Senator Rafi Tulfo na walang naganap na pag-atake sa mga senador. Anya, sadyang nagkasagutan at nagkaputukan lamang ang dalawang panig dahil sa kawalan ng koordinasyon. Sinuportahan din niya ang suspensyon kay dating Sergeant-at-Arms Mau Aplasca at iginiit na dapat parusahan din ang kasangkot na ahente ng NBI. Sa kabilang banda, pinagtanggol naman ni Senator Robin Hood Padilla si Aplasca at ayon sa kanya ang binitawang warning shot ng opisyal ang mismong nagpakalma sa sitwasyon at nagligtas sa mga tao sa loob ng gusali. Kasalukuyan ng gumagalaw ang Ombudsman upang suriin ang insidente at maiwasan na itong maulit muli.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, iniugnay naman ng Philippine National Police ang isang sasakyang nakarehistro kay Senator Robin Hood Padilla sa pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado matapos ang naganap na putukan noong Mayo 13. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., isusumiti nila sa Department of Justice ang isang video kung saan makikitang sumakay sina De La Rosa at Padilla sa isang puting SUV madaling araw ng Mayo 14. Bago ang insidente na natili si De La Rosa sa protective custody ng Senado upang iwasan ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, obligasyon ng Senado na i-turn over ang senador kapag nawala na ang mga legal na hadlang sa pag-aresto rito. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung nasaan si De La Rosa matapos nitong biglang mawala sa gusali habang patuloy namang hinahanap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte o hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang

0: kanyang paglilitis sa The Hague.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang mungkahing suggested retail price o SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas matapos makipagkasundo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga stakeholder ng industriya ng bigas. Ayon kay Laurel, katanggap-tanggap para sa mga rice miller at grupo ng industriya ang SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Nilinaw ng kalihim na hindi ito isang price ceiling kundi gabay lamang para sa mga mamimili tungkol sa patas na presyo ng lokal na bigas habang maaari pa ring magbenta ng mas mababang presyo ang mga nasa merkado. Matatandaang noong nakarang linggo, nagpatupad ang pamahalaan ng 50 pesos na price cap para sa imported na bigas sa loob ng 30 araw. Ngunit sinabi ng ilang retailer na maaari silang malugi dahil masyadong mababa ang itinakdang presyo upang kumita ang mga nagbebenta.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Ititigil na ng pamahalaan ngayong linggo ang Subsidized Service Contracting Program para sa Land-Based Public Utility Vehicles o PUVs ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa halip na programa, ilulunsad ang Nationwide Fuel Discount System upang matulungan ang mga driver na maibsan ang epekto ng paggalaw ng presyo ng gasolina. Magtatapos sa Mayo 22 ang Land-Based Service Contracting Program na nagbibigay ng 20% fare discount sa regular commuters at 40% naman sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Kasabay nito, ipatutupad ang 10 piso na kada litro na diesel discount subsidy para sa mahigit 141,000 na PUVs habang may limit na hanggang 150 liters kada linggo para sa mga kwalipikadong sasakyan. Samantala, para sa ating palitan ng piso kontra dolyar at ilang piling foreign currencies, ang piso kontra dolyar ay 61.73, 44.93 sa Canadian dollar, 48.30 sa Singapore dollar at 16.44 kada Saudi Riyal.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Easterlies ang nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. Ang Visayas, Mimaropa at Bicol region ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.5 hanggang 32.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:27 ng umaga at lulubog 6:18 ng gabi.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, lead prosecutors na hahawak sa bawat isang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio pinangalanan na.
2: Australian lawyer na si Kate Gibson, itinalagang associate counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: At sa palakasan, Carlos Yulo nagwagi ng gintong medalya sa French Club Championship.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Formal nang humarap sa media ang 10 sa 11 House prosecutors matapos maghain ng kanilang pagdalo sa Senado na tatayong impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Buo ang tiwala ni Public Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro na mabilis na uusad ang kaso pagkatapos ng pre-trial. Hinati na rin ang mga piskal para hawakan ang 4 na articles of impeachment laban sa vice-presidente. Si Representative Luistro ang mamumuno sa unang reklamo ukol sa maling paggamit ng confidential funds. Ang ikalawang artikulo ukol sa unexplained wealth ay pangungunahan naman ni Representative Terry Ridon kung saan target nitong buksan ang mga bank account ng mag-asawang Duterte Carpio. Si Representative Joel Chua naman ang mamumuno sa ikatlong article of impeachment ukol sa suhol sa mga opisyal ng DepEd, habang si Representative Lawrence Defensor ang hahawak sa ika-apat na article ukol sa seryosong pagbabanta umano ng Vice Presidente sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. Giniit ni na Luistro at Representative Laila De Lima na tungkulin ni Duterte Carpio na humarap sa paglilitis. Kung hindi anila sisipot, ituturing itong plea of not guilty at tuloy pa rin ang paglilitis. Bagamat hamon ang mga pekeng balita at trolls, kumpiyansa ang panel na sapat ang kanilang mga ebidensya para makakuha ng hatol na pagkakasala. Itinalaga naman sina Representative Zia Alonto Adyong at Representative Renee Ko bilang spokesperson ng panel.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio magpapatuloy kahit hindi siya dumalo ayon kay Prosecutor Joel Chua. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Bagamat hindi kinakailangang personal na mag-testify si Vice President Sara Duterte, nananatili namang mataas ang eksposisyon ng publiko na sasagutin niya ang alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, mas makabubuti para sa pangalawang pangulo na ipaliwanag ang lahat ng akusasyon. Sabi ni Chua, isa sa 11-man na public prosecutor, maaaring piliin ni VP Sara na lumitaw, pahintulutan ng kanyang abogado na lumitaw sa ngalan niya o tumangging lumahok sama-sama bilang bahagi ng kanyang legal strategy. Sa kaganapang hindi lumitaw si VP Sara sa impeachment trial o hindi rin lumitaw ang kanyang mga abogado o walang sagot na isinumite, ano man ang mangyari, magpapatuloy ang paglilitis, ipapasok ang plea of not guilty para kay VP Sara. Nag-issue ang impeachment court ng writ of summons na may dalawang layunin. Isa para kay VP Sara na lumitaw sa impeachment court at pangalawa, isumite ang kanyang sagot sa non-extendable period of 10 days at ipresenta ng prosecution ang counter-response sa loob ng 5 araw na hindi rin extended. Sa ilalim ito ng Senate Resolution Number 39 na pinagtibay ang Rules of Procedures Governing Impeachment Trial para sa 20th Congress. Dagdag pa ng mambabatas, matapos na isumite ang pleadings, magpapatuloy ang impeachment court sa pre-trial proceedings ng ebidensya, witnesses at trial issue ay formal na kikilalanin bago simula ng actual trial. Aniya, ang layunin ng pre-trial ay upang mapigilan ang sorpresa. Binigyan din naman ni Batangas City Representative Gerber Luistro, ang lead public prosecutor, hindi huminto ang constitutional requirements sa pag-convene ng impeachment court. Ipinaalala ni Luistro na ang mandato ng fourth writ ay hindi ang pag-convene kundi ang paglilitis ang minamandato ng fourth writ. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na balita, inanunsyo ng International Criminal Court o ICC ang pagkakatalaga sa tanyag na Australian lawyer na si Kate Gibson bilang associate counsel sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dokumento mula sa ICC Registry, inaprubahan ang paghirang kay Gibson itong Mayo 18 kasunod ng hiling ng kanyang lead counsel na si Peter Haynes. Si Gibson ay may malawak na karanasan sa mga pandaigdigan Digang Tribunal mula pa noong 2005 kung saan hawak niya ang mga kilalang kaso sa Congo, Uganda at Myanmar. Haharapin ni dating Pangulong Duterte ang paglilitis matapos kumpirmahin ng ICC Trial Chamber ang mga sakdal na crimes against humanity, partikular ang murder at attempted murder na may kaugnayan sa kanyang kontrobersyal na war on drugs noong siya pa ang alkalde ng Davao hanggang sa maging Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa Korte, may matibay na basehan ang mga ebidensya na nagpapakitang sistematiko ang naging pag-atake sa mga sibilyan. Sa edad na 81, si dating Pangulong Duterte ang kauna-unahang dating pinuno ng bansa sa Asia na lilitisin sa The Hague.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: PNRI nakakita ng radiation contamination sa isang steel plant sa Misamis Oriental. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo sa mapanganib na radiation ng isang planta ng bakal sa Tagaloan, Misamis Oriental, na pagmamayari umano ni Tony Yang, kapatid ng dating economic advisor na si Michael Yang. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation, bukod sa substandard na ang mga produkto, na diskubring walang protective gear ang mga manggagawang Pilipino, habang kumpleto naman sa suot ang undocumented na Chinese workers. Nakakontain na ang radiation, ngunit patuloy ang investigasyon sa malawakang distribusyon ng kontaminadong bakal. Samantala, higit 200 pamilya ang ininikas habang isang tulay ang gumuho at isang lalaki ang nasawi sa matinding pagbaha sa Davao City dahil sa pinsala ng baha at ulan na dulot ng Easterlies at Intertropical Convergence Zone. Sinuspinde ang pasok sa trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Sa ngayon, sinusuri pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Sa iba pang balita, pinagkalooban ng Department of Agriculture Region 13 ng 5 million pesos biosecure piggery facility ang La Gracia Farmers Agriculture Cooperative sa Tubay, Agusan del Norte upang makabangon mula sa African swine fever. Kasama sa tulong ang isang modernong gusali at 100 hog finishers sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program upang mapataas ang supply ng karne at mapanatili ang presyo nito sa probinsya. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muling naghari sa France ang Olympic champion na si Carlos Yulo matapos sumkitin ang ginto sa French Club Championship. Binuhat ni Yulo ang kanyang koponan sa Olympic anti-bisque gamit ang 14.250 sa parallel bars at nagningning sa 15.050 na puntos sa floor exercise upang makuha ang kampyonato.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Inanunsyo ng samahang basketball ng Pilipinas na si Sandy Arespacochaga na ang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Under 18 Women. Sasalang agad si Coach Sandy para ihanda ang koponan sa Bacolod Qualifiers ngayong Hunyo 2 hanggang 6 kung saan may mga isinama silang young prospects na edad 12 hanggang 14 na taong gulang.
0: Abangan sa ating pagpapatuloy dito sa Bagong Araw, yaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umakyat sa higit 475 million pesos noong 2025.
2: Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na isantabi ang petisyon para ilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang medical records.
0: At sa ibang bansa, WHO chief na babahala sa bilis at lawak ng pagkalat ng Ebola outbreak.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Umakyat ng 22% ang idineklarang yaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN para sa taong 2025 mula sa 389.36 million pesos na net worth noong nakaraang taon. Nagtala ang Pangulo ng 475.93 million pesos na kabuo ang yaman na nagpapakita ng patuloy na paglago ng kanyang ari-arian simula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Ang 86.57 million na pagtalo ng kanyang kayamanan ay pangunahing nagmula sa 155% na pagtaas ng kanyang cash at bank deposits na umabot sa 98.70 million o mas mataas ng 60 million kumpara sa nakaraang taon. Lumago rin ng 33% ang kanyang mga investment na nasa 178.6 million pesos na ngayon, habang nadagdagan naman ng 3.60 million na halaga ng alahas ang kanyang koleksyon. Nanatili sa dating halaga ang kanyang mga sasakyan na nagkakahalaga ng 38.85 million, pati ang kanyang mga mamahaling painting na nasa 12.79 million. Sa kasalukuyan, may 138 na obra ang Pangulo, kabilang ang mga gawa ng ilang kilalang pambansang alagad ng sining at isang sining na regalo sa kanya noong 1993. Sa kabilang banda, bumaba naman ng 21.43 million ang halaga ng kanyang mga real estate property matapos mawala sa listahan ng isang residential property sa Laguna. Kapansin-pansin din sa ulat na zero o walang anumang utang at liabilities ang Pangulo mula 2022. Ang pagsasapubliko ng dokumentong ito ay naging posible matapos i-turn over ng ombudsman ang mga nakaraang restrictions sa pag-access ng media at publiko sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan upang itaguyod ang transparency sa bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hiniling ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na isantabi ang petisyong naglalayong pilitin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas ang kanyang medical records. Sa inihaing komento ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ipinaliwanag ng pamahalaan na walang konstitusyonal na basehan ang petisyong isinampa ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez upang obligahin ang Pangulo sa naturang pagsusuri. Ayon sa OSG, ang probisyon sa saligang batas ukol sa paglalabas ng medical records ay nagiging aktibo lamang kung ang nakaupong Pangulo ay napatunayang may malubhang karamdaman. Ipinaalala rin ng Solicitor General na isinantabi na ng Korte Suprema ang kahalintulad na petisyon noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang mga alegasyon noon ay nakabase lamang sa mga ulat mula sa internet at walang sapat na legal na batayan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, nanindigan ang Commission on Elections sa pagpapatupad ng maagang cut-off sa huling araw ng voter registration sa kabila ng mga reklamo ng mga hindi nakahabol. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na binigyan ng direksyon ang mga lokal na tanggapan na magtakda ng cut-off upang maiwasan ang overload sa sistema at maproseso ang mga nasa pila. Humingi ng paumanhin ang komisyon at nilinaw na hindi ito disenfranchisement dahil ang pagkakait ng karapatan ay nangyayari lamang kung ang rehistradong botante ay hindi pinayagang bumoto. Binigyang diin ng COMELEC na wala ng extension na magaganap at ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, umaga pa lamang ay lumagpas na sa 1,000 hanggang 1,500 ang aplikante sa maraming opisina kaya't nag-cut-off na bago magtanghali. Sa kabuuan, nakapagtala ang COMELEC ng historic high na 5.2 milyong aplikasyon sa loob ng 7 buwan. Inaasahang magbubukas muli ang registration sa Pebrero ng susunod na taon.
1: Bagong araw, balita, pandaigdig.
2: Nababahala ang World Health Organization o WHO sa bilis ng pagkalat ng Ebola matapos maitala ang 516 suspected cases at 131 na pagkasawi sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Idineklara na ito bilang emergency of international concern dahil kumakalat na ang virus sa mga syudad at maging sa mga health workers.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Iniimbestigahan bilang hate crime ang shooting incident ng dalawang teenager sa labas ng isang mosque sa San Diego, California na ikinasawi ng tatlong lalaki. Dead on arrival din ang suspect na may edad 17 at 18 matapos mag-suicide sa loob ng isang kotse. Na-recover sa kanila ang mga armas na may nakasulat na hate speech.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan 29, talatang 27. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masasama namay sa matuwid nagagalit.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abente ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57 ng umaga.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 7:21.

0: Mayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Mayo 20, 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
1: Kag Migo Dave Pestanyo.
0: Sa balita lokal, bag-o nga dialysis center ginbuksan sa syudad sang Coronadal. LGU Surala nagpirma sang MOA para sa tree growing initiative sa idalom sang PES program. LGU Tampakan ginumpisahan na ang pagtinlo kag pagbutang sang safety features sa Bulldog Peak, Knife Edge kag Colon Peak. 146 ka mga buntis nagtambong sa paglunsar sang Safe Motherhood Program sa Tiboli. 18 ka kliyente sa Balay Silangan sa South Cotabato nakabaton sang livelihood assistance. Produksyon sang mais sa South Cotabato nagsaka sa 8.4% sang 2025 suno sa PSA 12. Mobile health bus lapit na nga magamit sang mga taga General Santos City. LGU Maasim magapatigayon sang simple nga Kestebeng Festival sa Hunyo. Sarangani Marine Scientific Research Station target makumpleto sa Disyembre 2026. 11 ka rainwater collector systems na kumpleto sang DPWH sa Kidapawan. Tulay sa Davao na tiphag bangod sa mabaskog nga baha. 5 pilason kag naipit sa engkwentrohan ay isang duha ka pamilya sa Lanao del Sur.
1: Para sa aton balita nasyonal, 40 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa Negros Oriental. DepEd Bicol handa sa pagbukas sang klase bisan pa sa padayon nga aktibidad sang bulkang Mayon. Gobyerno nadulaan sang 23 billion pesos nga kita bangod sa illegal nga vape. Libre nga PRC board exam para sa indigent examinees ginaduso sa Senado.
0: Sa balita sa luwas sang pungsod, 3 ka tawo ginbawian sang kabuhi sa pagpanglutang sa Islamic Center sa San Diego. 50 ka milyon nga Amerikano nagpreparar sa posible nga mga tornado sa Heartland. 4 ginbawian sang kabuhi sa protesta sa Kenya bangod sa pagsaka sang presyo sang gasolina. Kag karon sa detalye sang aton

0: mga balita.
1: Balita lokal.
0: Formal nga ginbuksan ang bag-o nga pasilidad nga Quantum Kidney Care Dialysis Center sa siyudad sang Coronadal. Inipaagi sa ginpatigayon nga blessing kag ribbon cutting ceremony. Tinutuyo sang bag-o nga dialysis center nga mas palig-unon ang serbisyo panglawas sa siyudad kag maghatag sang hapsay kag mas masarangan nga pagbulong para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang dialysis. Nagpalabot sang mainit nga pagtamyaw pagpasalamat si City Mayor Elinda Araquel sa pag-abri sang pasilidad. Suno sa alkalde, dako ini nga bulig agod mas mapalapit sa mga Coronadalenyo ang dekalidad nga serbisyo medikal labi na para sa mga may sakit sa kidney.
2: Nagpirma sang Memorandum of Agreement ang apat ka benepisyaryo sang Payment for Ecosystem Services o CONPES program upod ang lokal nga gobyerno sang Surala sa pagpanguna ni Mayor Pedro Matinong Jr. adlaw sang Lunes. Ang PES program sang Municipal Environment and Natural Resources Office o CONMENRO isa ka incentive-based nga programa para sa pagtanom kag pag-atipan sang mga puno nga may tinutuyo nga palig-unon ang environmental protection, watershed rehabilitation, climate change mitigation kag biodiversity conservation. Lakip sa mga nagpirma sa kasultanan sanday Annalyn Villanueva, Romel Poras, Bernie Castigador kag Randolph Hinine nga nahatagan sang katungdanan nga atipanon ang mga seedlings paagi sa tama nga pagbunyag, pagkakasang hilamon, pagpatambok kag pagproteher batok sa sunog, sapat nga nagakaon, peste kag iban pang risgo. Isip ka baylo magabaton ang mga benepisyaryo sang maintenance incentive nga 12 pesos kada seedling base sa nasambit nga o base sa nasambit sa kasugtanan. Saksi sa MOA signing si Menro Engineer Roldan Isoya kag Environmental Management Specialist 2 Chris John Ladiana nga kapareho nagasuporta sa pagpatuman sang programa para sa banwa.
0: Nagsugod na ang apat kaadlaw nga operasyon para sa paglimpyo kag pagbutang sang signage kag safety measures sa mga kilala nga hiking destination sa Tampakan, partikular sa Bulldog Peak, Knife Edge kag Colon Peak. Iniisip preparasyon sa liwat nga pag-abri sini sa publiko. Lakip sa ginpatigayon nga aktibidad ang paglimpyo sang basura, pagbutang sa mga signages, kag pag-install sang safety ropes sa mga delikado nga bahin sang trail agod masiguro ang kaluwasan sang mga hikers. In pangunahan ni Tampakan Mayor Leonard Escobillo ang inisyatibo upod ang nagkalain-lain nga volunteers isip kabahin sang suporta sang lokal nga gobyerno sa pagpalig-on sang turismo kag pagpanalipod sa kinaiyahan. Suno sa LGU, tinutuyo sang nasambit nga tikang nga ma-preserbar ang kalimpyo kag kapsay sang hiking sites samtang ginapasanyog ang seguridad sang mga bisita. Kinapanawagan man sa publiko nga mangin responsable sa paghaboy sang basura, pag-aktibo nga makigbahin sa pagproteher sa kinaiyahan, agod mapabilin nga luwas kag maanyag maanyag ang mga tourist destination sa sulod sang banwa.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, ginlunsar sang Department of Health o DOH 12 upod ang Municipal Health Office sang LGU Tiboli ang Safe Motherhood Program Activity sa Barangay Poblasyon Gymnasium. Nagtambong ang 146 ka mga buntis halin sa banwa sang Tiboli kag ginpaambit sa ila ang ihibalo parte sa luwas nga pagbuntis o kon safe motherhood. Ginpaathag man ni Local Civil Registry Officer Marivic De Vinagracia ang importansya sang birth certificate kag iban pang dokumento halin sa Civil Registry Office. Halos tanan nga nagtambong nag-apirma sa commitment wall nga may tema kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol may garantiya. Magluwas sa orientation, naka-avail man ang mga buntis sang libre nga serbisyo kapareho sang prenatal care, oral care, nutrition counseling, family planning kag laboratory services. Suno sa DOH National Safe Motherhood Program, tinutuyo sini nga masiguro nga may access sa mataas nga kalidad nga maternal care ang mga iloy agud malikawan ang komplikasyon kag maternal mortality. Ginapabaskog sini ang prenatal care, facility-based deliveries kag postpartum support sa

0: Hinpatag sang opisyal nga importante ang nasambit nga assistant sa good malikawan ang posibilidad nga magbalik sila sa daan nga sitwasyon bangod sa kakulangan sang trabaho, kaimulon o kon social isolation. Ang mga nagtapos kabahin sang ikapulo nga batch sang programa nga ginpaidalom sa monitoring, behavioral assessment, counseling kag values formation para masiguro ang ila preparado sa pagbalik sa komunidad. Bisan nakatapos na, magapadayon sila sa 18 kabulan na aftercare program nga ipatuman sang ilatag sa KLGU. Agod padayon nga magiyahan sa ila reintegrasyon sa sosyedad. Suno sa mga opisyal, kabahin ini sang mas lapad nga programa sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga iduso ang rehabilitasyon pag bag-o sang kabuhi kag inklusibo nga serbisyo sa syudad para sa mga anay naggamit sang illegal nga droga.
1: Sa dugang pang balita lokal, nagtaas ang produksyon sang mais sa probinsya sang South Cotabato sang tinalikdan nga tuig suno sa report nga ginpagwa sininga Mayo 18 sang Philippine Statistics Authority o kon PSA 12. Suno sa datos sang PSA South Cotabato, naglabot ini sa masobra 405,900 metric tons nga mas mataas sang 8.4% kumpara sa masobra 374,600 metric tons sang 2024. Suno sa PSA 12, nagdako ang kabugusan nga kalaparon sang ani sa masobra 126,900 nga ektarya nga mas mataas sang 1.3% halin sa nagligad nga tuig. Kadungan sini nagsaka man ang average yield sa 3.20 metric tons kada ektarya nga nagapakita sang 7% nga pagtaas sa produktibidad sang mga mangunguma. Pinakadako nga bahin sang produksyon halin sa yellow corn nga naglabot sa 91% o kon masobra 369,500 metric tons, samtang ang white corn naman yara sa 9% o kon 36,300 metric tons. Sa quarterly data, pinakamataas ang ani sa ikaapat nga quarter nga naglabot sa 144,400 metric tons, kasunod sang ikatatlo nga quarter nga may 128,600 metric tons. Suno pa sa report ang pagtaas sang produksyon bunga sang gintingob nga pagpaayos sang ani kada ektarya kag pagpalapad sang pagtanom nga nagapakita sang maayo nga kondisyon sa produksyon sang mais sa bilog nga tuig.
0: Lapit na magamit sa mga residente sang General Santos City ang bag-o nga mobile health bus isip dugang suporta sa serbisyo panglawas sang syudad. Suno sa lokal nga gobyerno, dako ang bulig sang mobile clinic agod mas mapalapit ang serbisyo medical sa mga komunidad ilabi na sa lugar nga nagakinahanglan. Agi sa nasambit nga proyekto, mas madamo pa nga pumuluyo ang makabenepisyo pagi sa konsultasyon, check-up kagiban pa nga serbisyo medical. Padayon man, ginapalig-on sang lokal nga gobyerno sang syudad ang mga programa sa ikayong lawas agod masiguro nga manginhapsay kag accessible ang healthcare services para sa tagsa ka pamilya sa Gensan.
1: Sa dugang pangabalita lokal, magapatigayon ang lokal nga gobyerno sang maasim sang isa ka simple apang mahinungdanon nga Kestebeng Festival sa bulan sang Hunyo, samtang nagatutok sa mga programa nga ayuda para sa mga sektor nga apektado sang pagtaas sang presyo sang langis kag mga balaklon. Suno sa LGU, tinutuyo sang selebrasyon nga makabuhi ang responsable nga pagdumala samtang ginaprioridad ang pag

0: tagsang bulig sa mga mangingisda, mangunguma, transport groups kag low income families. Bisan pa nga mas simple ang selebrasyon, ginpasiguro sang LGU nga magapabilin ang kasadya sang festival paagi sa mga aktibidad nga mag-highlight sang paghiliusa sang komunidad. Lakip na ang ginahulat nga celebrity night nga maghatag sang kasadya sa mga residente kag bisita. Ginapreparar man sang LGU ang nagkalain-lain nga programa sa ayuda nga ipatuman sa panahon sang festival, agad masiguro nga ang selebrasyon mangin mapuslanon kag nakasentro sa panginahanglanon sang pumuluyo. Suno sa LGU, padayon nga prioridad sini ang ikaayo sang mga residente samtang ginapasanyog ang mga programa para mapahaganhagan ang epekto sang pagsaka sang petrolyo kag mga nagapangunang nga balaklon.
1: Natalana matapos sa Disyembre 2026 ang konstruksyon sang Marine Scientific Research Station o MSRS sang DNR 12 sa Sitio Libacon, Barangay Kawas, Sarangani matapos inigin inspeksyon sang Mayo 12. Tinutuyo sang pasilidad nga mas palig-unon ang Coastal kag Marine Resource Management Initiative sa rehiyon. Gina-expectar nga magserbi iniisip nagapanguna nga sentro para sa scientific research, biodiversity assessment kag environmental monitoring sa Sarangani Bay kag mga kaiping nga lugar. Kon matapos na ang nasambit nga proyekto, mangin sentro ini sa pagpasanyog sang marine ecosystems, pagtipon sang datos kag pagpatuman sang mga programa para sa kinaiyahan nga naka-focus sa pagproteher sa mga manggad sa kadagatan. Suportado man sang pasilidad ang environmental education, policy formulation kag conservation planning pagi sa paghatag sang scientific information kag magaserbi nga giya sa Sustainable Coastal Resource Management kag Climate Resilience Initiatives. Suno sa DNR 12 magapabaskog man ang proyekto sa koneksyon sang gobyerno, academic institutions, lokal nga gobyerno kag environmental stakeholders para sa marine conservation kag ecological protection sa rehiyon. Sa inspeksyon ginlibot sa mga opisyal ang building kag insusi ang kasamtangan nga estado sang construction, lakip na ang masonry, plastering kag roofing works. Base sa DNR Administrative Order 2025-8, abahin ang Sarangani sa pito ka probinsya nga napili na tukuran sang Marine Scientific Research Station na magasirbi isip knowledge lighthouse para sa marine protection kag climate resilient development.
0: Nakumpleto na sang Department of Public Works and Highways Cotabato Second Engineering Office ang pagbutang sang 11 rainwater collector systems isip kabahin sang pagpalig-on sang supply sang tubig sa mga bulutuan kag komunidad. Suno sa DPWH, ginbutang ang 7 ka unit sa mga bulutuan sa Banwasang Arakan, 3 ka unit sa Makilala kag 1 ka unit sa Senior Citizen Center sa Amas, Kidapawan City. Ang sistema nagakolekta sang tubig ulan halin sa ato para magamit sa paglimpyo, sanitation, pagbunyag sang tanom kag iban pang pagkinahanglan. Tinutuyo sang proyekto nga matubos ang kakulangan sang tubig ilabi na sa panahon sang tigmarala kag mapaayo ang supply sang tubig para sa mga bulutuan kag komunidad.
1: Apektado ang mga biyahero matapos nagbagsak ang isa ka tulay sa Purok 2, Kalawa, Davao City. Nahibaluan nga natiphag ini matapos ginigo sa mabaskog nga ilig sang tubig tuga sang pagbaha Lunes sang gabi. Suno sa video nga na kuha sang mga netizen, makitaan ang damyos matapos ang insidente samtang padayon nag-experiensyar sang mabaskog nga pag-ulan ang pilakabahin sang syudad. sa karon nagapatigayon sang verification kag assessment ang mga otoridad para matumod ang kalaparon sang damyos kag ang masunod nga mga tikang para sa rehabilitasyon sang naguba nga tulay. Ginapangitaan na sang lokal nga gobyerno sang alternatibo nga dalan ang mga na delatar nga motorista bangod sa panghitabo.
0: Sa ulihi nga balita lokal, pilason ang lima ka residente sa Encuentro High sang duha ka pamilya sa Barangay Pindolonan sa Pikong Lanao del Sur adlaw sang Martes. Nagbuligay sa pagpangita ang mga katapo sa nagkalain-lain nga unit sang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kag ang 51st Infantry Battalion sang Philippine Army. Sa mga suspek, sa report sini nga Miyerkules ni PRO Bar spokesperson Police Captain Steffi Salangit, ang mga suspek residente sang Barangay Pindolonan sa Pikong. Ginkumpirma sini nga adlaw sa mga local executives sa Lanao del Sur kag sa mga officials sang PRO Bar unit sa probinsya nga ang nasambit nga mga suspek nakapalagyo kag amo ang responsable sa pagpangluthang sa mga biktima. Ang biktima pilason tugas ang kinagamo. Kag mga himata ni Samad Atil Saripada nga may mga kaupod nga armado nga residente man sang Barangay Pindolonan nga kontra sang siyam ka suspect nga karon ginapangita na sang kapulisan kag mga sundalo. Ginamando naman ni Lanao del Sur Provincial Peace and Order Council Chairperson Governor Mamintal Adyong ang mga local officials sa Pikong nga makigbuilog sa kapulisan sa pagpangita sang mga suspect nga responsable sa pagpanglutang sang lima ka mga biktima nga gilayon gindala sa Balay Bululngan.
2: Balita Nasyonal.
1: Nakumpiskar sa mga otoridad ang ginabulubanta 40.1 million pesos nga balor sang ginapatihan nga smuggled cigarettes matapos ginpatigayon ang isa ka operasyon sa isa ka barko sa Banwasang Basay. Base sa report, nasapuan ang 700 ka master cases ang ginapatihan nga illegal nga sigarilyo sa operasyon nga ginpatigayon sang PNP Maritime Group Philippine Coast Guard kag lokal nga kapulisan. Pulo ka individual ang yara subong sa kustodiya sa mga otoridad kag ginpaidalom sa investigasyon may kaangtanan sa nasambit nga operasyon. Padayon nga ginapalig-on sa mga otoridad ang kampanya kontra smuggling, agud mapunga ng pagpasulod sa mga kontrabando kag mapasabat ang mga nalambigit sa illegal nga operasyon.
0: Ginapreparahan na sang Department of Education Bicol ang pag-abri sang klase para sa school year 2026-2027 bisan pa nga padayon ang effusive eruption sang Bulkang Mayon sa probinsya sang Albay. Suno kay Regional Director Gilbert Sadsad, ipatuman ang Brigada Eskwela halin Hunyo 1 tugtob 5 isip kabahin sang preparasyon para sa pagbalik eskwela sang mga estudyante. Sa kasamtangan, isa lang ka bulutuan sa Albay ang ginagamit isip evacuation site nga kagini ang Barrio Elementary School cool sa Kamalig. Ang iban nga mga evacuee ginabutangan na sang mga tent sa palibot sang bulutuan. Padayon man ang mga plano agod mabalhin sila sa mas nagakadapat nga relocation site para masiguro ang kaluwasan kaghapsay nga operasyon sa mga eskwelahan. May posibilidad man nga gamiton ang temporary learning spaces agod mapadayon ang pagtuon sa mga estudyante sa tunga sang sitwasyon. Ginabulubanta 1.7 million ka mga estudyante ang naka-enroll sa rehiyon sang Bicol sang nagligad nga school year.
1: Nadulaan sang ginabulubanta 23 bilyones pesos nga kita ang gobyerno halin 2024 tubtub 2025 bangod sa illegal nga vape products. Ini sunod sa report sang European Union ASEAN Business Council kag Euromonitor International. Base sa pagtuon, 86% sang mga vape nga ginabaligya sa Pilipinas sang 2025 ginakabig nga illegal. Kadamuan sa mga illegal nga vape naghalin sa China kag ginapasulod sa pungsod paagi sa e-commerce parcels nga gamay kag dali lang taguon. Bangod sini padayon ginapanawagan sang Department of Health kag pila ka mamalidha ang pagban sa vape products kag ang pagpalig-on sang regulasyon, lakip na ang pagdumili sa flavored variants nga ginapatihan nga mas makahilo sa mga kabataan. Samtang mas dako pa ang natala nga pagkalugi sa illegal nga sigarilyo nga naglabot sa 141 billion nga nagapakita nga kabahin ang Pilipinas sa mga pungsod nga grabe nga apektado sang illegal tobacco trade sa ASEAN.
0: Sa ulihi nga balita nasyonal, ginadoso ni Senator Erwin Tulfo ang layi nga maghatag sang libre nga professional licensure examinations para sa mga kwalipikado nga Pilipino nga may kabudlayan himunan ang examination fees. Suno sa senador, importante nga mahatagan sang pagtagad ang mga nagraduar nga makakuha sang professional licensure exam agud makabulig sa pag-uswag sang pungsod kag mapaayo ang ila kabuhi. Apang madamo pa sa ukon na madamo pa sa gihapon ang mga aplikante nga nagaatubang sa mga upang bangod sa kakulangan sang financial nga ikasarang. Inya agod masolusyonan ini ginpasa ni Senator Tulfo ang Senate Bill number 2035 ukon ang Free Professional Examination Act nga may tinutuyo sabton sang gobyerno ang professional examination fees sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Sa edalom sang ginaduso nga layi, ginakinahanglan nga magkuha sang certification halin sa DSWD ang examinee isip pamatuod nga kabahin sa qualified indigent. Ang nasambit nga sertifikasyon ipakita naman sa Professional Regulation Commission kag Civil Service Commission isip requirement sa pag-avail sang libreng examination. Ginpaklaro man sa ginaduso nga layi nga isa lamang ka beses kada tuig nga pwede magamit sang examinee ang nasambit nga benepisyo.
2: Balita sa luwasang pungso.
1: Ginbawian sang kabuhi ang tatlo ka lalaki sa pagpanglutang sa Islamic Center of San Diego sang Lunes. Lakip diri ang isa ka security guard nga ginakabig sang pulis isip baganihan bangod sa iya papel sa pagtapna nga mas madamo pa ang mabiktima. Suno sa mga otoridad ang duha ka suspect na gaedad 17 kag 19 anyos nga nasapuan nga patay man bangod sa ginapatihan nga self-inflicted gunshot wounds. Ginpahayag sang kapulisan nga ang mga biktima nasapuan sa guwa sang moske kag posible nga hate crime ang motibo sa pagpangatake apang padayon pa ginaimbestigaran. Nagpasalamat man ang mga opisyal nga wala sang kabataan nga napilasan matapos madinalagon nga napagwa ang mga ini alin sa lugar sang insidente. May isa man ka persona nga napilasan samtang nagaresponde sa kinagamo apang hindi ini bangod sang pagpaniro kag gindala sa ospital para mabulong. Samtang nagaresponde ang kapulisan sa moske, may mga report man sang dugang nga pagpanglutang lapit sa lugar kag may isa ka landscaper nga gintiro apang wala na igo. Bangod sa insidente, ginpabakod sang San Diego Police Department ang seguridad sa mga lugar sang pagsimba sa bugos nga syudad samtang padayon ang investigasyon sa nasambit nga pagpangatake.
0: Ginpaandaman ang yara sa 50 million ka residente sa tunga nga bahin sang United States bangod sa peligro sang mabaskog nga bagyo kag mga tornado nga posible mag-igo sa Heartland area. Suno sa weather authorities, masobra 20 ka tornado ang na-report sang Domingo sa mga estado sang Nebraska, Iowa, Minnesota kag Kansas. Isa sa pinakagrabe nga naapektuhan ang komunidad sang St. Library sa Nebraska kung sa diin duha ka balay ang naguba bangod sa ginapatihan nga pag-igo sang tornado. Nagpagwa man ang National Oceanic and Atmospheric Administration sang particularly dangerous situation tornado watch para sa pila ka bahin sang Kansas kag southeastern Nebraska bangod posible nga may mas mabaskog pa nga tornado nga magmatabo. Ginapaandaman ang mga residente sa mga syudad kapareho sang Kansas City, Omaha, Lincoln kag Des Moines nga magpabilin nga alerto kag magpreparar sa posible nga evacuation. Ginaexpektar man ang pagbaha bangod sa padayon nga pagbubo sang ulan kag thunderstorms nga posible magtuga sang pagbaha sa Missouri, Nebraska kag Kansas. Samtang nag-aabot ang mabaskog nga bagyo, nagasaka man ang peligro sang wildfire sa mga bahin sang New Mexico, Texas, Kansas kag Oklahoma bangod sa mainit kag malanga kondisyon sang panyempo. Nagdeklara naman sang state of emergency si Minnesota Governor Tim Walz matapos nagdamo ang wildfire sa lugar nga nagpilit sa pila ka residente nga magbakwit halin sa ila mga puloy-an.
1: Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, ginbawian sang kabuhi ang 4 ka tawo kag kapin 30 ang napilasan sa Kenya bangod sa mga protesta kag transport strike tugas ang pagsaka sang presyo sang gasolina. Linibo ka mga commuters ang na-stranded sa Nairobi matapos nagpundo ang mga pampubliko nga salakyan kag ginbalabagan sang mga demonstrador ang mga dalan gamit ang nagadilaab nga goma kag barikada. Suno kay Interior Minister Kipchumba Murkomen, 348 katawo ang na-arestar samtang 6 kapulis ang napilasan sa mga kinagamo nga natabo. Nagumpisa ang strike matapos ginpasaka sang gobyerno ang presyo sang petrolyo sang sobra 20% nga amuna ang pinakataas nga presyo sa kasaysayan sang ila pungsod. Apektado ang supply sang fuel sa Africa bangod sa padayon nga tensyon sa Middle East kag pagsirado sang Strait of Hormuz nga isa ka importante nga alagyan sang langis sa kalibutan. Nagreklamo ang mga residente nga doble na subong ang plate kag nabudlayan sila sa ila pag kinabuhi sa adlaw-adlaw nga galastuhanan. Nagamit sang tear gas ang kapulisan para mapauntat ang mga nagaprotesta nga ginakabig sang gobyerno nga nagaresulta sa kagamo kag pagkaguba sang mga negosyo kag salakyan. Padayon naman ang panawagan sang mga transport group nga panubuan ang presyo sang gasolina kag dugangan pa sang gobyerno ang tax relief agod mabuligan ang mga pumluyo nga naapektuhan sang mataas nga cost of living. Amoy adto ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
0: kag Migo Dave Pestanyo.
1: Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Balita.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi,
5: kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
6: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansa.

0: Ini ang 1062DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!